mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ni kutukutu lasiku oginintin loni ojo kokanla ojo Thursday gbogbo eyan omo Olorun e dide nle Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gbagi titun ni lu Ibadan ni bulletin gun mi gbogbo le edide. This is another episode morning devotion for that matter gbogbo le edide nle mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re gbogbo eyin ara Sona Church e la ye se prayer dada si anointing oil atomi yin loni ni gbogbo Sona Church ni bulletin gun mi bo le wa e ma bo ni bi pepe e ja dupe lowo baba mi baba re oni majemu ewa oni majemu anu laaro kutukutu ni e kan mo bo ni bi pepe gbogbo adua ti mo fe gba fun yin o di dandan ko mo yin. We are still on the matter of angel as it wa lori oro angeli but a le se nkan kan like oko ki anything fun wa lo nje ni wa asiko yi a le se nkan kan like anything da bubu wa ni wa akoko yi a le se nkan kan like dupe lowo baba mi baba re e wa do bale wa kunle ni bi pepe ke wa gbe ope yin soke si pe oluwa ope mi pe gba ibi tawon mi lo ti won obo iwo loje nla be koja ki nde layo e do bale ke kunle ke ki ke jajo dupe lowo aji bi okin dadi eyin e do bale eni Jesu mo ki o baba mi to nbe lorun mo dupe lowo re fun abu mo dupe lowo re fun owo agbara mami eyin na e kunle ni Jesu ma se mo dupe pe wo lo ntoju mi to ntoju awon mo mi melo ni ki nka ninu ore re melo ni ki nso ninu anu re ejo eja jo dobale ba se dobale yen kakan gborin soke melo ni won so ara mi o melo ni won ka baba gbogbo Sona Church e lo si pade yin lawe engineer e pe baba ara blessed memory ki won wole kan mo kutu.

0: ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan mo gbadua o fun gbogbo eni to tun ji lowuro yi to tun lanfani lati gbun olorun lenu mo gbadua o ojo ope re aye oni baje
1: be
0: ojo ope re aye oni baje
1: be
0: e ba dupe so pe oluwa o se o
1: se
0: so pe olorun mo yan o ni wa koko baye oluwa mo gbe oga o fun anu re lori mi atomo mi fun anu re lori ile mi oluwa o se o
1: o
0: je nsonu oluwa o se o
1: o
0: to ma mi o sonu oluwa o se o
1: o
0: dogun o dide si mi oluwa o se o awon ti won sonu o ba wa won jade oluwa o se o anu re o soro lori orilede oluwa o se o atileyin re
1: yo
0: farahan oluwa o se o be lo ma ri Matthew baba mi o mo gbadua aye oni ji ogbe gbogbo en to nsame nibi kibi to ti nsame gbogbo awon ti won jibe ah emi mi mo ma da won pada Matthew
1: baba mi o
0: e gba nbe lowo aji ni gbe ah mo an fi lu o Matthew
1: baba mi o
0: obe nbe lowo aji ni gbe mo an gbe le olorun Matthew
1: baba mi o
0: wo okun nbe lowo aji ni gbe mo an fi de omo le eyin wo le sa mi eyin le mi ma ba wi en ti an fe bi o mo kunni mo gbadua aye oni ji ogbe o Matthew
1: baba mi o
0: ibasun nbe lowo aji ni gbe ti an ba mo eniyan tan orisirisi nkan ni won se fun ah owo omo oni te o Matthew
1: baba mi o
0: house arrest nbe lowo aji ni gbe eni aye ji gbe won a le lo siwaju won a le lo seyin oju kan na laye ejo wa fayi mo ye odun to ba bo nbe anu ni o mo gbadua gbogbo nto nbe lowo aji ni gbe won o ni se fun Ankara nbe lowo aji ni gbe loruko Jesu won a ne fi lu o Matthew ah loruko Jesu pasan o nbe lowo aji ni gbe won a ne fi lu o o mo tan pe pasan o yato se gba e gba o ne Ankara ogbo o e gba la tori sori pasan pa tan ba fi lu yan ba yo gbo pa egun egbe re okan egun eyin o wa san o ni fi ni pa o ba ti gbo pa yo wa san egun won se kini o yo san mo gbadua a mo an fi pasan lu o
1: po
0: npo na npe be mo an fi lu o aye o ni se ka fun Matthew
1: baba mi
0: inu bibeli nde iji ni gbe wa nbe be ni

0: dunu ko loko Jesu Christ ko wonu aye wa ire po lo si yo osu mi ni rise ni o osu ayo ni o ko Jesu ayo fun e tare ba ti se awon na gugu e to mo be gbanre daro lo ko bawe emi gbe daro lo ko bawe ire osu yo ti olowo o ma ni eri abudaju Jesu oluwa wa
1: amen amen amen in Jesus name
0: praise the Lord
1: hallelujah
0: mo wa ninu iwe ma iwe Luke chapter 13 verse 3 ibe lati ma mu akori oro mi jade Luke 13:3 kilo wi
1: mo wi fun yin beko
0: beko
1: bi ko se pe eyin ronu pe wada gbogbo yin o segbe be gege
0: Jesus lo so be ninu ko ronu pe ara tabi ko segbe period Jesus o be anybody in bi bayi ko ra go ko pampa wa ko be wa ko ra webe si wa o kan so sanpon lan ni ninu ko ronu pe ara tabi ko segbe loruko Jesus o ni segbe
1: amen
0: ta ba soro nipa igbe aye wa mimo iberu olorun ijoloto ijobo orun awon kan ma fi ma rerin ma ma si se yeye ma ru kon la oro awada ni nigba te pe won o kan ti ojo iku atojo idajo won mo pe idajo nbe iku de so iku so idajo de so mo gba igbe agbe ya mimo e mo wo so ni oho mo e mo mu gbo mo e mo se ka mo won ma rerin ka ka ka ka pe we kin don je ba ra gbe laye kini kan be tun won ro sejo kan ti won ma su oni ji mo won ran si ojo iku atojo idajo iku daju idajo de so ko so pe ta fe ta si so poko ronu pi wada nigba temi re wa to le se atunse emi o ti ri bi ti eyan ti ku tan te adua to adua e ba wa darijin o ti leto ti o ba toro fa idari yese ko to di poku idari yen ko kin boku ma o tori di na ilekun ori ofe si sile fun e bayi pinu lati se atunse Jesu lo so bi bayi ton be yen ka ninu kerun ku ada tabi ko segbe
1: mo wi fun yin
0: o ni segbe o
1: amen mo wi fun yin be ko bi ko se pe eyin ronu pe wada gbogbo yin yo segbe be gege
0: ti ko ba se po okun to ko nuko ko mo lo si church ko tun mo se ka ko mo lo si church ko mo ba ya laye je ko mo sabosi ko mo se nkan ti ko to ko mo se nkan ti ko ye ko mo we to ma jabo ko lori agola to ko mo we emi en to fun ma re mi ti re pada bawo lo ni ku si I don't know ko ye mi e la gbe ni aye o le fa do ara aye gbe afi ko mo pa awon kan lekun ko fi ma aye ati aye ti e gbe ojo kan gbe na ma do pe na o Jesu lo so pe no ko fe kan ro npada tabi ko segbe sugbon mo tun pray fe pe o ni segbe tesi waju
1: tabi awon mejidelogun ti ile eso ni
0: mejidelogun
1: mejidelogun ti ile eso ni silamu
0: wolu
1: ti o se pa won eyin eyin se bi won se elese ju gbogbo awon eniyan ti be ni Jerusalem lo
0: awon

0: ti fi bu ile du si
1: ile du si oro olorun te mo so yi ni ile du ta bu si e oro olorun ni ile du to ti ile du mo mu kan o mo fo fertilizer so ka ka pe ni fertilizer o mo mu kan fertilizer ni so ma je ko ji pepe ke so re ko dara baby oro olorun ti won gbon bo lo nbo sinu aye re je ki bu ile du si ma no ni ile du a je ko fine wa igire ma fine ewe re ma fine o to hari ma tun so eso yo to ti won olorun pa laye eso ki kan lo nso oh se eso to mu nu Jesu dun eso to so eso ki ke eso to buruku jo ni olorun o de fe aha
0: bi o ba si so eso gege
1: on to ba ti so be mi no se so fun eleyo mo ti so fun ile du la sa tun se o on to ba si eso gege aha
0: bi ko ba si so nje leyin eyi ki iwo ko le kelule
1: to ba so eso gu ti o ba so so leyin eleyo ge danu oluwa oni o we last year na olohun ni seka mo olohun pomo lekun jaye mo olohun ni huwa baje mo olohun ni baya laye je mo o so ko kikoro sibe tun ti pada sibi ke ni buruku ti on fun tori owo buruku owo banu jo weje ti won fun e o tun ti pada sibe why to se se leyin owo ma tan yoku ati dajo lodumare idajo mo idajo nbe o iku nbe o jesus lo so pe te ba ru pada bi ko sibe e ma segbe ele me kini ko ti asin to wa nbe leyin iku sare e sare ni lo tomo so na njo ni sare kan bo lati ni idajo lo ku leyin iku idajo to se kini o to koro bi jogbo un lo ku leyin iku jesus den soro nbi bayi ko be wa ko pampa wa o da ko kilo fun o kan so pe to ba ronu pi wada iku ni gbogbo wa buruku yen pansa iku npa olowo o npa talika o npa ba o npa joye ko se ni ti o ni ku iyen pe iku daju leyin iku irajo ni iru irajo wa la fa fe to ba wa ku iwo re mi ni bo lo nlo leyin iku elo la lorun ni ibi an tolorun ba ju ba ju ko lojo run apadi ta lo ko lorun ma ma ju e ese lo fi rin lo bi to ye ko ma gbo de pa ategun ya ka de de gbe eni free riri ibi to ba belong sin lo ma ju e si so a better ko se atunse nitori pe fikun ni ola le peju lo sinu Hebrews chapter 9 verse 27 olorun o fe ku elese o fe ko ru pada ko de jawo nu ese ni mo mo toro fun agese lojojumo ko tun pada se be ka je tun pada se be ola mi o ni se be mo to ba tun si de to ba tun gbara nu bu bi ade a tun pada se bi kini re yen na to lohun ni se mo yen nkan to nje to fun aye ni problem to nje ti won nje ni ki se nje ni ku mo to ye ko tun mo pada se be o wa gan bi pali eja won a mo kogi kogi ku yo mo rogun bu e o mo do mili e lori o mo mu gari kongo kan to je ba wa le gba o lo pa lori oni yesi gba de lu e loni won gbe nku mo lola won gbe lese lotun la won je mo le bi won je mo le pe pe eja ko je njo merin gba o lo pa lori oni ni oni ye bi olorun bi sisi opolo re ma ye nitori pe o ti fo wara re se kini ogun afowo fa ni ki sogun ko ki sogun ota ki sogun esu ki lo so
0: ni wo bi ati ti fi lele fun gbogbo eniyan lati ku ni ekan soso
1: e kan soso ni ta ba ti fun anti fa lori lati ku le kan leyin ele nkan
0: sugbon leyin eyin
1: idajo idajo lo mo ku on leyin ku sare sare kan bu e lati ri ni sare obo ara e mo le ko mo ba mo run leyin sare oju ese na idajo se kini o nlo ti bere jesu o fi owo owo ebe mu an bi bayi o ko pampa wa o o so fa pe to ba run pada buburu re iku ni ki sarun iku ni iku lere ese tori di na ronu piwada jawo nu se buru to nse gbogbo ise kokon to nse agbere pansaga ibayo omo ni keji je ijo omo ni omo ni keji lori ago ola ko mo fi elomi replace eni eleni ti o mo wo mese tempu ro mo yan to lo si ko to lo jere kiri ni ko su won gbe bible e lowo ori ena bible soke ero ti e ba e nitu ko fe fun fun eni 10,000 to ma na lati seju aya o wa lowo en tu amo mese e de deru wahala le lori o je se atunse mi o le pari e le ni ma pari njo mejo jesu ba ti de nitori na Luke chapter 13 fasting ni pe ninu ko run pu ada tabi ko ku sugbon yan iye mo se yan iku loru ko lo ayo dara fun e baba wi pe e se e gba pe e mi run ku ada e ran sinu aya gbogbo e mi agidi okan e mu ko laye wa a fe se gbe lo ajesu mo ja se gbe mo ja se gbe nitori ku oro nitori ade egun nitori olo a mo ja se gbe agba ta fi ma run pu ada ran sinu aya wa gbogbo e mi orun apade lati jade pa ko so aye wa pa gbogbo se yanu adora Jesus Oluwa wa
0: amen amen amen in Jesus name
2: endara pomo wa ni Christ Oluwa evangelical ministry ake new glory along go to heaven
3: la gelu fm jagaba gbogbo retio ma run wan so
4: la gelu fm 96.7
5: emi le ri kan iwo
4: le ri kan gbogbo wa lati jo ni eri ayo eri wa ba wa kale oruko mi ni ade oti debora asoju ilese kingsland heritage gbogbo iwo to gbo mi patapata ni lolo yi o ma ku orire o gbogbo eyin te nta aso ready made te fe ta aso ready made omode te fe ta ti agba mo ki gbogbo yin ku orire orisirisi be la ni ke ma gbagbe ani children miss me that is to say ani jeans ninu beli yen na ani ball gown oh my god ani up and down ani sweatshirt ko ti e lonka sori to ba ti gbe bundle ti e 100 pieces lo wa nbe ma wa gbagbe sori to ba ti di odo wa so po fera children mix children wears only both genders ni o e yo kan je 2,300 naira 2,300 naira to ba ti mo up and down jeans 2,300 naira o soro gbagbo sugbon sori to ba ti di odo wa o ma dupe ni mo gbagbe a ki tokiri ka ni le ise wa aso tuntun ready made tuntun la ko wolu ni lolo yi aso ta ja lowo lowo sori to ba tun gbe bundle keji tun wa gbo mi dada to ba tun wa ko ja lo si jeans oh my god te ma ngbe tele tele to ba ti gbe bundle jeans obirin ni isin o ma ba baggy jean boyfriend jean combat jean pencil jean bere pe lo ni o je 2,800 naira o soro gbagbo 2,800 naira e ti sori re ni badan bundle kan o je 100 pieces o je 280,000 naira o se ma bo ko wa wo ko wa to wo o ri pe o ti sori re ni adun yi tun gba mi dada oh my god sori to ba tun gbe aso ti an pe ni members aso to je pe boutique standard oh my god from United States of America from UK from London and Asia countries wa gba mi dada bere pe lo ni 3800 awon vintage shirt awon designer shirt awon up and down awon crazy jean ni orisi top polo sori to ba ti debe wa ri top polo up and down trouser joggers pant trouser round neck hoodies hey yo kan o je 3,800 naira o didi 100 pieces to ba ba nbe mo gbagbe o le gbe laji o wa ku die kato o le gbe ilarin bere pe lo ni o je 380,000 naira atun ja top lowo lowo lowo awon round neck awon long shirt fun omode gba mi dada o awon sweatshirt fun omode hoodies omode nikan soso bere pe lo ni 2,300 naira lo ni ran sori to ba gbe 100 pieces 100 design lo ma ba nbe bundle e o je 230,000 naira bere pe wo lo tun kan bakan na o ku ball gown lati age 1 to age 14 o ma mu ball gown kan ni 430,000 naira that is to say what is the 4,300 naira tun gbo mi ladies wear asante ladies wear top skirt joggers boyfriend jean gown packing shirt ni oniran 1,800 naira up and down ibe lo ma ba awon designer gown ibe lo ma ba bere pe lo 1,800 naira 100 pieces here o je 180,000 naira assorted wears for ladies so ba de tun wa dodo wa o ma ri bata odun lo ni ran ibi kibi to ba tin bo wo moto iwo road to ba ti de iwo road so pe ile marun lo nlo sori o sege complex to koju si isi ile marun nibe ni ko dari si to ba ti debe wa ti ma ri awon eyan lo ni ran pe si number yi ni iwo road 090 58 53 79 86 090 58 53 79 86 ati 090 491 1603 090 491 1603 Kingsland Alala Auto Ready Made.

ka ma kira wa ku dede we gbogbo bi te tin lanfani lati ma gba ikani yi ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo kele mala velele ni le ibadan oya je ka ma leto iroyin ere idaraya ni ti budoro agba nla aye lelede wa Nigeria ni pinle oyo ati ni asegukun ni adupa fọlọrun oba anu o ele to so ala layu ati alavia iyen lana ade tun ti wa dari pada sori eto laran teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kasira baka na leni eni gege eni lojo kokela iyen ninu osu kefa odun 2026 gbogbo adawole kaluku wa lo ma yori sere gbogbo agbawata la ma ranu olohun gba o lilo bibo wa oni bi araye nu a o de ni barai fawati ije imu wa olohun oni fi sibi to nira ba gana gbogbo awon to wa ni dubule se patapata o le janu le tabi ko jale iwosan ni Olorun oba anu lo ba iwosan. Amu yin laada. Eze ayin bayi le fi dide. Emi ni gangan mo wa lori eto laran teni o. Itunu Dixon. Ijoba fun gbogbo studio manager Kavada. O nge ni mi fi da wa ti o ma je kan fa ti wa gba dada ni bi bi ka kiri agba nla aye. Tundi omo alawo lolotu eto Alexandre niye. Ala ole amza loruko temi the top striker ele to gallant gan nba ti wa ngba ti labi omo egbalapa bi omo afetiko gege bi omo eko lagbodo yin be yen mo ni gbagbo ko ma ba yin la mu gege bi omo abadan ni oya goge kajo goke gege bi omo oke ogun si waju ohun gbogbo god bless nigeria oluwa gobu ko lede wa naija o ati gbogbo eti to ngba ikani mo ga de se ma je niyan tori ki se eyan olohun oba ni o ya gbagbagba lati be e ja bere

0: testimony loku to se ti wa na ka testify igbe olofa 500 naira ni ticket ayo kan gbogbo aye ti ma be star 347 star 1004 star 2000 e ja roju oja itunu dict nbe nbi se ma gbo mo ti ba eyin ololufe itunu dixin mo ba promise yin pe odun yi na ni o a wa nu osu kefa bayi abi toba di kilo ni on the 11 toba di on the 15 odun yi yo da meji gbere gedengbe mo ba itunu dixin mo ba promise eyin ololufe re wi pe eyin odun yi o ni ye e lo fokan bale itunu iwo lokan Eya DJ Snyder Eya Matiosa Eya Victor Daudu Fama go gugun ti mo kakale oni ati se benje Iwo nikan logu Iti ngobo ponu odun yi Iti ngobo ponu odun yi Olo fe to be ki la yala nwi je Eya aboro na ni gugu awon ti mo kakale yi to je padi re gugu awon ti sere be Iwo kilo n wa ngboro gan to so ri bi eja aro eja loju ojajare a wa toju ojajare kan ti awon waju eku kale
1: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya esipeli celery
2: SELERIE salary
1: ah boda mi esipeli so sipeli no di salary oya lopin gbiyanju esipeli turmeric
3: TURMERIC turmeric
1: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
2: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo

0: kaabo pada latoju oja ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo kele valavelele nile ibadan oya je ka mo leto iroyin ere daraya ele todun ti gbagbe nke si o ba gbe yin se nda po mo wa elewo wa 500 ni bi kibi ka giri agba nla aye eno kan ni Facebook ikani lagelu 96.7 fm lori jagamo fan family wa nbe lori TikTok at Top Striker 100 at Top Striker 100 oya gbagbagba Niger Sports Entertainment Football Academy nibi ti won tin pane beat ebun awon omo omo to lebu omo re to lebu ball alofese gba mo de mole je oyo juta sori ntomo oje ni mo nso ngon so pe ntomo oje o ti mu wa latorun oku kawa obi o discover re ko to di gbe yo dagba yo deja gbigbe won si se package bayi bo se ma je niyan every Monday, Wednesday and Friday on gegeni igbaradi won ma nwaye marvelous speech to wa nu Liberty Stadium gegeni aro Saturday ni tawon omo kekeke ninu Olubadan Stadium o ya gbagbagba to ba wa di lola iko je re tojo ri won be labi odun meedogun under 15 Niger Sports Entertainment Football Academy yo ma wa ko pelu MVB under 15 ifi gagbagba olore sore play ti o waye ni o gbogbo eyin ti baragba e ku oju lona scouting program kan bo gbo mi dada oluko ni ile o coach leo awon ti adese ogudoyin polytechnic nilu eruwa coach leo niyan o eyin ore mi ni amugbalegbe mi ni e ma mura le o scouting program ti o waye ibaragba isi ni o ti waye leleyi iyan nilu eruwa ati se kan to waye ni ibarapa central ni gbora ilu eruwa leleyi o ti waye inu osu ta wa yi na ni inu osu ta wa yi na ni olebun abi okay mafo agbe osaye pelu awon to ni imo to ku e lo fokan bale lapa be yen mo ma ja yin tan o se ma je awon fi gagbega waye lana be gadere yo tesi waju le ni tori pe idije fi eye agbaye FIFA World Cup FIFA World Cup yo gbina ya lale orilede Mexico 20 Saudi wojo na tan bi owo laago mejo lasale yi awon fi gagbega olore sore to waye lana ati bi gbogbo nkan se lo ayala ti wa nbi lati gbe wa debe kini nbe lowo re lapa be yen
1: akudede wo ya tokun
0: yare
1: lana orilede Portugal mi ayo meji se yo kan lo fi na orilede wa Nigeria orilede ing lana orilede Portugal mi ayo meji se yo kan lo fi na orilede wa Nigeria orilede England ami ayo meta sodo lo fi na Costa Rica
0: origan re
1: afemo jumo laaro yi orilede Algeria ami ayo merin sodo lo fi na Bolivia to ba ti wa ndi ni ago mejo asale oni orilede Mexico won ati South Africa won o jo mo na bi owo ninu dije ife eye agbaye bi nko se lanfani ati je niyan
0: o se ma je niyan lale yi idije ife eye agbaye ti bere ni pera oniyan o mo se ma je niyan bakan na

0: kana da ba so nipa dije fi oye agbaye yi te ri baba se nbere lale yi baba se nbere lale yi lojo jumo bayi la mo fi gagbaga o wa ma waye bi se nbere latale ni o ma wo oru gejo enti o waye ndaji nbe te gbe omo oru la se ka won ti na elomi ikile o to mo le kan gbo la ro pe igbaju igbamu won ti na elomi ipakile o to mo ehe yo se ma waye nu opolopo re na lojo igbe bi ago kan ago meje ago meta o de enti o waye la ago marun daji nbe enti o waye la ago marun daji nbe bakan na lo si je igbe enti o tun waye la ago marun ro le nbe e o ni se pelu akoko e mo pe ati Canada at America ati Mexico ele to let's to kere ju na ni 4 hours different ehe bi 5 hours bi 6 hours bi won se jo wa si anbe yen niyan ele je ma ti wa re gbe sale nbe yen e ti ma poru ni obo si lapa bi sugbe enti an ba gbe sosan ne ma lanfani ati ro wo bi awo ale bi ago mejo bi ago mesan eh bi nkan se rinu o oya gbagbagba lati be swaga papa oluwa lo ni swaga oluwa lo ni swaga live in concert todu 2026 ojo sunday tin bo eni o ojo kerin la osu ta wa yi gege ni mouth 21 event center dede ago kan osan oluwa lo ni swaga okan pataki lara won o si se wan bi ni swaga papa o yo du gbagbon kan si ko gbowo ko gbobi egbori wole ko bana all right o ya gbagbagba ninu dj fi eye agbaye idi ti america ti an fi da omo bibi olede somalia yen ta ba so nipa dari ayo yen Omar Abdul Qadir Atan bi an se da pada lati olede america idi yen ti jade bayi o won ti so reason tori pe arakunrin je kode bi mo yi pe koko n ti e fi da ohun pada ohun omo o lo to n gba to n de papako furufu ti miami won mo n segbe kan won si bere si ni fi oro wa n lenu wo odidi bi wakati bi mokanla o na lohun lo n papa se lo papako furufu yi leyin igba ti o ti foro won lenu wo fun bi odidi bi wakati bi meje odo adi pe won lo fon si bi kan ase won do the next available flight ti o pada turkey ni won do fon le moto pada pe to e ba e fi le oko furu pada turkey ko le wole so le de wa oni lara nti won bi ohun o na ni pe kini ajosepo to ni pelu iko esin oko ku kan ta ba so nipa al-qaeda awon al-shabab to ja gbe iko yi won wa labi akoso al-qaeda won ni kila josepo to ni olo ni iko al-qaeda al-shabab bi bo adari ayo le mi o mi o mo nkankan pa nte n wi yo oni aso insist wi gbe oruko yin si ajora pelu eni ta won so bayi eni kan be to je ogbon tarigi nu won oruko re atoruko re ojora won olo ni eyin oni lo ko ti jora ni is like eyan ma je dixin bi se ko wa si dixin mi ka kiri agba nla aye ma eyo kan lo wa wa abi so lo wa le ni ke olawa le eyo kan ni nbe lagbaye abam zazi kan ni nbe lagbaye te a ni pe kila josepo oruko papo kilo yinbo niyan se kan ohun oni won si lo si social media and ohun won wo gbogbo on to wa nbe pata won ri pe adari ayo lohun won si nje ko ye won yi pe ada iwi ajo fifa re te bi mo pa adari ayo lohun ti an si pe ohun lona toto ati toye diplomatic passport re to fi yan pe orilede ohun gangan oba ki ohun won ni oburu agbon ju gbogbo e lo won da pada ngba ta won ti an wa da pada o ma soro bayi awon alakoso lo lede america ngba na o ma soro won ni eyin lo to e se pa won ri ngaga sugbo oruko re papo mo oruko ikan lara awon ta won wa to je lara awon esin okoku awon terrorists en terrorists yen pe oruko won papo e dakun ti an fi le pada re o oja ba se lohun oje se wa ri adari ayo yi iwale to won wole pada so lede somalia ti lo ti fun la won mo lede re fi pade re yi pe kaabo kaabo kaabo kaabo o ma bile soro o ma bile soro kile yanu kaabo be ni patan patan ro kola kola ti pe kaabo omo ko ni o bo se so gale nu flight ni e ti fi flag ko lorun lo fi flag somalia lo fi bori wole pe anise ohun ti de pada o ohun o si ni fi gba kankan ma ba oruko oruko lede somalia je bo ti e je wi pe awon aye ni nimoran won ye imoran ohun lati re dari ayo ninu idije fi eye agbaye to ti wa ninu afojusun ohun ti dream lati dari ifigagbaga ninu idije fi eye agbaye anfani ohun wa sile lodun yi sugbo lede america won jamba anfani ohun o ku won ko lohun o o ni america o ko ti e nwaju ko je bo se lohun oje e wo are ajo fifa Gianni Infantino na soro o fun igba gogo soro lana tori pe epe ebu ti Infantino ti gba lori oro dije fi eye agbaye yi abai mo ko mo je pe epe ohun e mo pe epe ja lojo epe ja lojo e mo se yi pe epe ohun o pada fe ti Gianni Infantino lojo waju o ki wa ni Infantino wi lana e ja roju oja ka pada de ki n gba si la e ku kale
1: Ibado, get ready. Heaven is about to touch the city of Ibado. God of White Calling for All Souls Ministries presents Ibado, a crusade theme, authority that leads the whole world. The city of Ibado shall experience a 3 days prophetic house of power, deliverance, and the moment of signs and wonders, where the lame will walk, the blind will see, the sick will be healed, hope shall be restored, breakthrough and words of prophecy. Come and experience the miracle working power of God as the servant of God, Prophet Odedoyi Olaumi Ezekiel, will be live in the city of Ibado on Wednesday 10th June to Friday 12th of June 2026. Venue over Akiyele Memorial High School, Anlubua, Basharon Road, Idiakwe, Ibadan. Ministry is Prophet Odedoyi Olaumi Ezekiel. There will be a free buses for all from Iwuru, Mokona, Chalen, Ojo, Egbeda, Brewery. Come and experience the authority of God that transforms life, restores destiny, and reveals purpose. For inquiries, call 080-3280-3045 or 090-5713-7367. Follow us on all social platforms at Prophet Odedoyi Olaumi Ezekiel. Ipado, your moment has come. Don't miss this mega crusade. Heaven is calling. Will you answer?
2: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espeli celery
3: s e l e r I e
2: celery ah boda mi espeso espeli no di celery oya lopin gbianju espeli turmeric
4: t u r m e r I c turmeric
2: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
6: Flash FM Media Academy níbẹ̀ làwọn ènìyàn ti fi gbà bumi ẹ̀kọ́ ètò ìròyìn sórí àtàǹbá gidigba sókè téńté nínú ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ pẹ̀lú ìkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti ìwọ ọmọlúàbí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde wa ni wọ́n ti di ogún ìní rere nínú iṣẹ́ ìròyìn káàkiri àgbáláyé
7: ẹ̀yin tèmi báwo ni o ṣe wà
8: Orúkọ tèmi ni Rotimi ọmọ òjò. Mo láyọ̀ láti jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó gba Splash FM Media Academy kọjá. Báwo lo kọ wa ṣe ń ṣe fún wa? Làwọn náà ṣe fúnra wa.
9: Orúkọ tèmi ni Sarah Adédọkùn. Inú mi dùn láti jẹ́ ọ̀kan lára ọmọ ilé ẹ̀kọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n sì ti kọ́ mi bí èèyàn ṣe ń di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́.
10: Babatunde Ajayi ló kọ mi. Mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ ẹ̀bùn kékeré mi ni ńlá wọ́n mi lọ́wọ́.
11: Tun ṣe máa jẹ́ nìyẹn, ó dẹ̀ ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nà mi, má jẹ́ kí ẹ̀bùn tí Elédùmarè jèǹkì fún ọ, kúkú mọ́ nínú. Gbéralẹ̀ máa bọ̀ wá sí Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ la ó ti gbẹ́nu yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tá a sì máa tún ẹ̀rọ dáadáa.
12: láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá gbáko. Wọ́n á kọ́ ẹ bó ṣe lè di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́. Ó yà tètè wá gba fọ́ọ̀mù tiẹ̀ lónìí ní Splash FM Media Academy. Ilé funfun Báláú fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n lẹ̀kọ́ ẹ̀ sí. Pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀
13: 0807-112-4000.
14: Splash FM Media Academy ṣíṣe ìgbélárugẹ fún ìwà ọmọlúàbí nínú iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́.

0: won ni elomi iya gba to wakati mewa ni airport ti won ma fi oro po ni fupo n ki lo je ni jeta kile to fi mu eko atogi lose to koja kile de to fi kokon fe ra bready to wa so pe ora bready ma ewa ti gari lo fe je iyen ni ose bi meji seyin ha n seyin le ni life mi ni n ta ba bi oni ko da wa lohun o aje be o pada silu yin lati bi ni o won ni won ati e ma bi elomi pe Plato ni yawo meji Plato ti koko fe yawo kan to tun pada fe yawo mi ni bi odun bi meta seyin ni o ni ki bo ni yun se wa kan yin pe losu wa wo bolu abi bo ni laro life mi se je ti yin won ni be yen ba ti wi ba ma e yi osoka e da pada e da pada eleyin kan e da pada ele nko e da pada won ni ngba mi won bi elomi wi pe kile to sun ngba ti flight n gbe obo lati olede yin kile to sun nu flight eyin ohun osun nigba to nkokon kile to sun won ni gbogbo an bere ti o ni di ina ni an be lowo awon eyan o won sa wa nkankan we sun buku e wa mo nto ti e ewa mo nto ti e wa je babambari ni pe opolopo ni ebi ma ba wule mo gbogbo ta ma gbo ni pe eni ba ti fun visa won ti free lati wolu ti fun visa sugbon ba ba gba visa america o ti wole o tori gbo ba denu enu loro ni papa ko furufu won ni oduro bayi won ma bi olere yi pe lose to koja oje amola ti gbegiri lodo ya kini kan lagbo ole bi bayi kilo to fi lo jeun nibe kilo to danu nje nle won na won abere la won eyan ma wo pe e wa gba ni elaja ni bo lo se ni se pelu bolu ti mo wa wo bo ba ti le so be won e mu eleyin na pada len to tumo si pe visa o qualify re lati wa america mo o awon immigration won awon won determine life e boya o wole abo ni wole sugbon ja ni tanfantino ni e chill now e calm down gbogbo awon ofin to lede kan ba nlo ajo fifa o ni agbara lori ofin orilede o ke gbo dada o ajo fifa awon o ni agbara kankan lori ofin to lede kankan ba nlo nto lede ba ti fe la won ba won fe o nta won kan le se ni pe ka won paro wa ba ba wa paro wa fo orilede to lede ba ni ko si ntojo se fe gbo awon olagbara lati yi ofin orilede kankan pada o Gianni Infantino lo so be sugbon se ri epe ti awon eyan ti gbe Gianni Infantino se ezi mo gbe won le epe ja lojo bi o ba pada affect baba yi lojo waju se si ni o tori opolopo lora ticket fara ticket owo ye biye to si denu loro ti en ti da won pada bayi elomi o le yoju le ni e ma fokan si pa lomi ti la america e ma tan yan yin elomi ti balẹ eko lati bi ose to koja ko le yoju le ni pe gbe en ti le pada loju ona lai ni koko lori pe o mu ogi ati mai mai lojo kan ko to lo ran kile to fifi mai mai mu ogi bere ti e bi na nu ani a mai mai mu ogi bo won e da pada wahala olorun o sanu eni eyi o ti kowo ye bi ye o ma ti dagbere fa ara lepo n la america won da pada ni airport e mo gbe bi o ba ti esi lo lati le a ni olo lati le eni o ti wa ko furufu to ti denu loro ti a da pada iyen lo buruku ju o ya gba papa odo lede spain oluko ni o se mori o oni film ma sele ninu iko real madrid o awon agbabolu kan lo o kan lo tawon tabi kan o wule so fun egbe wo eni o si nkan kan e sinu plan temi o o lo si ninu awon agbabolu bi melo kan bi meji kan be bayi to n ti en wo pe ki awon alakoso ki won sare bo n wa won oni fintia ati matheus fernandez awon mejeji yen ba alakoso ko madrid ba le bo n gbe won o nilo won ninu ijoba ahun fun saa ti nbo oni se ri awon kan nbe ti o lo awon bi gonzalo garcia camavinga camavinga camaro frank garcia mastantuono koda ibrahim dayazi gan oni gbogbo awon wonyi ki won lo e ma mo won re ma gbe si ale ti pe won o sinu ijoba ahun o bi won ba lo won rede wa bi won ba gba lo o bi ko madrid ba si re nti o ta won fun won ma je ope o sugba ki won ma gbo le bayi o din ni ko ti Barcelona almighty Barca Barca ti o lowo tin je n to wo Barca to ti won to ti offer won to ti bid 80 million euro bayi fun Josko Vardio Josko Vardio agbabolu lowo eyin fi ko Manchester City iko Barca ti offer 80 million euro iyen fun awon alagoso ko Manchester City sugba alagofo ana alagoso Man City ni aso fun ipa beta eri lori igba bi be wo ni ebe ni e ba gbe ori igba le yan ma price iko Barcelona ni se men tin ba yin fani Barca la wa no prayer Barcelona la wa no prayer won ni a si laburu e ti re eri owo biribiri ka bi e wa wo pe gangan mo fowo lagba awon eyan loju ki ni 80 million euro re Barca ni 80 million euro re ta beta ba gba gbesiro le 80 million euro o n lo boya bi 68 million pounds ko e wo iko Man City ni awon ota koda won tin gbo firin firin pe ko Real Madrid na ni versus Josko Vardio iko Man City ti wa gbe igbese bayi lati fe ise Josko Vardio loju si di odun 2031 a wa ti man ta pada gbo lenu agba bolu ohun o boyo na se tan lati duo abi yo ya sugba kini kan ti mo mo ni pe iko Barca ati ko Madrid mo je won na ka si gba won je won na ka si player re o mo je won o fi feran si player e o ti an ba ele fi feran si player re eh so po ti lo ni o eh eh bi nkan se ri niyan o o ya gbagba pa lati be yen ninu college si oluko ni Thomas Tuchel oni bayi o nle fi gbogbo enu soro o nle fi gbogbo owo soya o nle so pelu gbogbo emi hun pe we are ready ile gesi I want to ready for the ife ye agbaye won ni ah oluko ni bi ose bi melo kan le mo so yi pe e ti ready oni e ohun to so pe won o ti ready lo n tun ti ready pada bayi nje ki ala fun ni assurance oni yato si assurance eleyi ti se Davido loko assurance ni yato si assurance eleyi ti Davido toko assurance to nri gba ni ifi gagbaga le ana oju elede Costa Rica isowo gba bolu awon omo ohun to nfe won o se won se eleyi lo fi nlokan bale pe ta ba ni dena gbanu ile gesi ati ready fun DJ Feye agbaye lale ana elede le gesi England jawe olubori go meta sodo ni o eleti declarize loko gba ta koko wole ko to di pe Anthony Gordon o na gba penalty wole o di meji ki Oli Watkins ko to vele keta le o ni awon ti ready bayi o fun gbogbo en to ba fe gbesu wa awon gan na ti se tan lati besu jeun iko Nottingham Forest e wo Elliot Adansi ohun osi lowo e ma gbagbe pe babo lowo iko Nottingham Forest baba so nipa Evangelos Marinakis ojo di mimo yi pe gbogbo eni anybody ti o ba gbe Elliot Adansi o nfe ki Elliot Adansi ko je agbabolu omo bibi ile gesi gbo mi daada o ti o won ju ninu akosile idije EPL ni o tori pe Declan Rice lo won ju lowo lowo bayi gege bi omo bibi ile gesi ni mo nso o baba nso nipa agbabolu ti e gbe towo re gara e mo yi pe Alexander Isak ni 125 million pounds sugbe ke so mo le gesi agbabolu ti owo re o won ju ti ojo mo le gesi o lo nfe ki Elliot Adansi ko ba akosile yen je iyen leyin igba ti ko Man City ti e kokon gbe 85 million pounds ti e gbere ba won o si mo gba pe 105 million pounds ni won gbe iko ni won gbe Declan Rice ninu ko West Ham baba olowe wa ni en ti o ba gbe Elliot Adansi e ko raise e boya bi 110 million pounds oda iko Manchester City ti a gbe igbese bayi oda o a ba akosile yen je a se tan lati se 106 million pounds what if you 1 million pounds ile sugba baba wa ro gbogbo awon ajemanu kokan awon bonuses kokan adon kokan ti yo kun owo yi ma pada ku si bi 121 million pounds bi 121 million pounds lowo iyo pada ku si bi an ba pada yanju re ko je bo se lohun oje gba mi dada agali gbogbo America esa ku mura idije fi eya abi eku amojuba ni ka pe idije fi eya agbaye to o ti set bayi ojo ti lo e ma worry baba dago meji la losan ni ikani this plus 105.5 fm alamba ni atun ti gbera wa debe daada si alejo nbe nwaju mi ile ise kan nbe nwaju mi ni an ba ti jade bayi e ma fo anfani to po ni won gbe jade be yen won e saba jade anyhow won ti atun jade won tun ti de bayi to oruko yin ati le ise ten soju Agents are my yokun. Oshoshu ni agents mama so fin ko ti fowo kun wole. Cement lo haji ni abi block lo tun se.
1: Lai rale lai kole.
0: Iwo na se kini iwo gbono godo wa make intentional decision. So ninu oshu yi enikeni to baba wa rale. Ani ile ni moniya, ani ni akoran, ani ni ayegun olomi, ani ni ido ni ona iruwa, ani ni amuloko ati bebe lo. She really to wa ni akoran yen 1 million naira ni anta. Amo fun isin yi egesi meji that is 500,000. Ele to wa ni moniya ati ape ni Atlanta City Estate. Anta ni 1.6 million naira. I'm a fool. I'm a fool. I need to get my book. 800,000 naira. Kiawara. Because what does it mean? Fani. Some who did wa. When you balance Fani, let's not only econo. Eli maso we need die. Let us remember that social media is interesting. You know. Ile watu wani do. Tia kwenye Belarus is estate. Ile I answer ni 3 million naira.
1: Bye.
0: Ni a koko. Emma wa book. 1.5 million.
1: Bebe.
0: Beni. Shawari. Ile watu wani. Ayego lomi meji ni face meji ni. Tia koko answer ni 1.6. Iye toje face one. Toje face ton. Amo ela Fani let's rani 800,000 naira.
1: Okay.
0: Ile toje kg to je phase 2 iye answer ni 1 million naira amon fani wa lati ra ni 500,000 naira school june jackpot program ta se ele to wa ni amuloko 2.5 million naira cash and carry ni tori iyen gan ati fe tatan in fact ati tatan transfer lo poju nbe so eyan to ba fe ra ile amuloko bye ra ko gbe tan le kan na ko saye san die die gan fun yin
1: nibi to quality de to standard de
0: so shewari gbogbo nkan si mo so alaye mi o nse nipa edinwa bi nkankan intentional decision gan ni koko ko nse nkan to yin pe agbodo a le fi pa meshi lodo a le fi pa fun lomu eni to ba ru aroji le de kan ni o ma se kini lo ma ko awon number ti mo fe pe kale yin so de ma locate office wa to ma wa pe emi ti ready o lati japa
2: ti next season.
1: Ni bulo office.
2: Awon offices wa meji ni o wa ni Ibadan. Iko wa ni Mokola C8 and C9 ICT Hub. Ni adojuko Mokola Oja. Ti egbe ke egbe NNPC filling station to adojuko Gas Star filling station. Ko ni shi te ba ti de Mokola. Eleyi keju to wa ni Gbagi. O wa ni kilometer 2 Greenhouse building. Ni egbe Hasbon tele te ba skoja ile eja. Ke to de Kamjat. Ebe office wa wa ni Gbagi.
1: Ba nda free bus sale bayi.
2: Express ni Ibadan. Se ri gbogbo awon address meji ti mo daruko yi on ni shi. Amo fun alaye lekunrere ele pe awon number won yi 080 60 34 25 10 lekun si 080 60 34 25 10 tabi ki e pe 081 62 48 33 72 lekun si 081 62 48 33 72 ah ni sin kokoro ku tebi
1: ti ami o bo se je le se gbo yen lati le se quantum home be ba ni gaga bi meji te fe ba won so e lo si office won ti won juwe ye tabi be kan e pe number ile ti won pe ye ke ba won ni gbolohun ke ba won do wo po bo se je niyan e do ki royin wole o sine alayo ogwede lameda o wa n waju mi bayi funfun le yesu ni o funfun le yesu ni o
3: amo bi ajo ru si
1: inu konu ni
3: olode kan na
1: inu konu ni sawaiti si laaro yi inu konu ni
3: o si a lo be
1: olo white re
3: white
1: dixie o si a kobo
3: eyo se 90 eyo se 90
1: gi white ti e ti kobo
3: white re ti tin wo latana o mo tan to se night
1: aro e gan na ni mo ti soro e dari na laaro yi gbogbo awon ti an jo je alajosepo bi martini bi dj spider bi victor ni studio recording studio gbogbo awon bi awon aboro ti an jo je alajosepo kaluku lo ti ni yawo ti an tin sabi amo to je pa awon alajosepo re bi awon aboro na wo won ti ni yawo so ada ki
3: abo dress mo fo kon ti e
1: omo re ti mu abe ni so ada na ni si ko je pe iru omo to je ti an aboro awon ti martini yen o nku ni won mo pe awon
3: ni won ba tun ya ju gan
1: brother
3: na ma pe
1: ti won ba apele onku yato si ti brother
3: o yato o
1: ah brother to onku yato
3: ke lo onku
1: babe
3: ke lo onku
1: apele gidi ni onku
3: apele nla lo onku
1: so brother to where si
3: iyan kere okere okere to ri pe brother yan awon mo yan won ri pe o sun ma won pepepe ko jina pupo
1: so won ma gbe bi brother
3: o die lo wa
1: brother si
3: abi brother to nu
1: e si re o wahala abu
3: jo won tun ti re
1: won ni ogbe be ti ba wo pe boya ko ma bo si diju won le ni mister
3: ogbe ni fuad
1: Official. Mo bi pe
3: officially ni
4: mo ba ti de level kan yo para di man yen
1: abi alaye
3: to ba
1: alaye yen
3: o ti da tan yan
1: yen alaye yen alaye yen o serious jare alaye
4: e ti nkan polopo won o mo ke so nikan won po o di o fagunwa o soro kan ninu iwe e igbo lodumare
1: ta ba n gbe enu si kini dada
4: igbo lodumare
1: eyo
4: o ni wi pe okunrin to ba ji laaro kutu

0: Eku ojuma alayo la kotun.
1: Akinyo ode odobi.
0: Eku oye totun la peregede.
1: Oye ayo leyi.
0: Peregede. Adupe lowo alaura bi.
1: Adupe.
0: Asiku orinrin yi.
1: Yo tu ala.
0: Yo bala mu. Koni gba odi lo o.
1: Ami, ami.
0: Lara gbogbo wa.
1: Ami Olorun.
0: Eto kuti odun yo fi pari ayo ata alaafia laafi lo.
1: Ami ase edumare.
0: Won o ni ji wa gbe o.
1: Ami o.
0: Awon ti won se nbe ni nigbekun awon ajinigbe eledumare o da won de.
1: Ami.
0: Yo yo won ku olofin.
1: Ami ase edumare.
0: Gbogbo awon ti won je eleto abo ti won saipa ti won lakaka lati ri pe won yo awon eyan ku olofin awon ajinigbe na. Eledumare yo duro ti won
1: ase
0: abo to dajo wa fun na
1: ase
0: tebi tebi ti iran tan na eku ojuma alayo eku oye to la peregede
1: akiyin
0: edo ki iroyin lagbe kaimon kan ni lagilu fm okay to gajoke ni badan ile funfun balao felele nibi ti afefe redunu to dapo mayo to gbe nfe yeri yeri si alatari nibe lati nkan si ta tin se yin pele wipe eku ojuma alayo fun ti oro toni loni ojobo adura wa ni pe orere ni ko ma sun wa bo ire owo ire aje nla nla aiku ti se bale oro kiledumare koju oto alowo ka ma wa ni owo ka ma ni lorun gbese ni ejebe eku ojuma o eku oye to la pe gide la kotun temi tayo ye ladun aboro in loko mi eje apegbon kama ba pe gban jini jini bi eni ojoramu aboro to fama luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko si ni njebe ko ni taliwa
1: oluwa sina alayo ogo ede ofoma le so fa nuruko temi nje mo kiyin pe kaabo sori edo ki royin laaro yi eja bere si mo si lawe lawe oko ojo ka awon akori eyi ti awon we royin ojojumo ile wa to wa awon ajuwa ti won gberu ama e ma gbagbe o lati darapo mo wa lori Facebook Lagelu FM 96.7 ye shawari nbe be se nwo o ni ke pin ko kari to lori tele mo e fi iroyin sowo si wa tori pe bi se nlo nla wa na ntele lapa bi o
0: eje ka bere si mo fun lawon akori iroyin to jade fun toni gaga bi e se mo ni se wa pe ba ba tin leku e sika edo ki iroyin to nkile to hale awon akori iroyin on la fishide ko to di wipe a wa bere si ma se lawe lawe ta pabi ta yu abidun e a wa lejin lori re ile ti o je edo ki be gangan a bere si fun yin akomu e to nbe nwaju temi e lo nsa fo me pe bi na o ba ti tan laso e je ki tan le kana lori ipo ere henhe ti eto abo Nigeria wa tin foju ojumo yirin si won pe ipe fun idasile olopa ipinle o ti bere si gogo si ni gbogbo egumerin Nigeria pa pajulo ki abo to daju ko le wa lori teruto mo nle yi
1: bakan na lori oro eto abo oni Nigerian Tribune na ko iroyin kan o si oju iwe keta re si won pe awon omo ile asoju sofin orilede Nigeria won joko lati dibo ohun lori aba to ni se pelu idasile olopa ipinle loni ode yi lojuna atiri wipe eto abo ni orilede Nigeria o tun bo fese rin le si
0: o da be lori oro eto abo ni tori pe ai lobirin o se dake si teru tomo bayi ni bani gbo iroyin lo nsa fo me di mimo wipe awon agbebo mo tun sose ni agbegbe kan ni ipinle Kogi won gbemi eni to je oga agba ile eko na won ji awon akeko tin joko se danwo wa e ki gbe iroyin bo lori e lekun keke di Guardian in local
1: ile ise awon omogun ile America to joko si orilede adulawo ni ayin la Africa won soro won pe awon omo iko agbesunmo mi ISIS ti won le ni igba o ni awon ti ran lo si orun arimobo ni ekun ila orun ariwa north east nile Nigeria
0: o kan na ture to men waju temi to ni se pelu oro oselu pa pa julo bi opolopo awon to je olufife lati dije dupo gomina ninu awon egbe oselu se na owo ribiri bi lati gba ticket egbe ajo amunimoda ti gbogun ti wa odaran lori eto owo na atoro aje Nigeria EFCC won ti foro ta o wi pe awon ti won fife lati dije dupo gomina kan won na to 30 billion naira ki won to le gba ticket egbe won akasa le ku ibe ti ri iroyin bo lori e lekun keke
1: loju iwe keji Nigerian Tribune oriko gomina ipinle osun ademola adeleke yo nibi ti an tin se eto ipolongo ibo kan to si je wi pe kini ori nti an duro le ti akaso ti gbogbo won wa lori e ti an kan bi areni ti gbogbo won gun lo ti an tin soro won ni lojiji un lo dede yalule nigbati awon omo egbe oselu accord ti an ko rajopo ti ariwa ile ijesa nipele osun opo farapa sugbon iroyin se lalaye pe gomina adeleke toro fini ti adiye to ku imobo o nlo yo jade o lai fi arapa laarin awon eyan na
0: o da be okan re to ni se pelu awon omo Nigeria ti won gbe ni South Africa o si da lori awon ikolu alagbara ti won si awon ajiji nbe ta mo si xenophobic attack won wi pe owo akoko awon Nigeria ile to je bi 80 268 won ti gole sile wa Nigeria bayi ewe won pe awon Nigeria merin ototo o na ni won ti dagbere faye logba awon to nbe ni Ethiopia gege bi ijoba apapo Nigeria se ko awon elewon awon Nigeria to lo se won lulu ti won le ni 100 pada sile baba won o
1: ile se olopa ipinle Oyo nlo mo ti so oro sita to si da iso iroyin ele ti awon eyan kan gbe kiri ti an fi ndaya aja awon eyan wi pe awon agbesun mami oni an mo ti lo si agbegbe kan ni ilu Ogbomoso won ni ariyan ti an lo ti an bo ni apa abe ama ile se olopa ipinle Oyo pe irogbu oni oro ohun be o na ni so wi pe ise itopepe alagbara ni lo lowo bayi ninu igbu oba atoyo lasiko yi e fi okan balẹ ko si wahala ni apa abi kankan ni ipinle Oyo
0: e je nlo sinu egbe oselu NDC ibe ni mo ti muroyin le to nwi pe agbejoro kan to si je omo oye to fe dije soju ekun dibo ti en legbimo asofin agbale wa Nigeria lati ekun iwo orun enugun lohun to ko enje ogochuku onyema ona in lo ti fe onua lo si odo ajo EFCC bayi lori wi pe won si regerege o toto 20 million lowo ohun ni supo n fe gba ticket egbe oni ah ta wa ni ko won oro ton fun oba morile odo ajo EFCC
1: to iroyin mi tun ni loju iwe keta Nigerian Tribune lori ise iwadi alagbara tin lo nipa e nawo ile ise ilepo robi le Nigeria NNPCL osi omole ati enikan to na ti fi igba kan ri je alamojuto eto isuna nile ise epo ile Nigeria NNPCL won ni won jo gbe na woju ara won lori owo kan eleyi ti won ni ri asiri e wi pe o nlo bi oko lerugba trillion naira o de mewa 210 trillion naira ti an pe enikan nu won o le salaye bi an se se owo yen be ni o wole si apo ijoba hey ki olohun eledumare ko saanu o na ni ile asofin agba ile yi fi wa nke wi pe se ri yari eni to dari ile ise ebu ifo ile ise lepo robi ile Nigeria ni kokpe yi e je ki won o gbe bye ko tete wa so tenu e lori owo rogun rogun eleyi ti won wa kiri ti won o ti ri ohun o
0: ijoba apapo Nigeria federal government for hota sina o won wi pe an pase o pe gbogbo awon kongila agba sese patapata tin se awon opopona kanrin kanrin to je ise akanse ni Nigeria won gbodo ti ona pa fun ori di ojo menla ko gbo osele ni Nigeria gbogbo adehun tan si jo se won gbodo tele be in lo je pe agbarijopo egbe awujo kan to pe ra won ni Civil Society Legislative Advocacy Center won ti ke gba jare lori owo kan to wa fun eto abo ni ipinle Kogi to je 36.9 billion naira ti won wi pe won si dari re gba ibo mi ah owo ipo be ni awon ajo yi bere si ma para won tara porogbe ha nkan ti sele ni Nigeria wa npe eto abo me ibo e dari owo gba 36.9 billion naira to wa fun eto abo ni ipinle Kogi o
1: awon mo orilede Nigeria ti won din die ni orinle orinle rugba oni ijoba orilede Nigeria yo tewo gba o bi an ba tin gunle lati orilede South Africa nibi ti an tin koju oro si won ni ati bi ojo die seyin sasiko yo bakan na oni iroyin se lalaye loju iwe kerin Nigerian Tribune wipe ile asofin agba ile yi un lo mo tin gbe igbese lati ri o wipe iye awon adajo tin be nile ejo ko ten lorun appeal court lorilede yi o di adofa 110 to si je pe awon adajo ile ejo giga ti joba apapo won o gbera won di adorun 90
0: o da eja se be ka lo seka apolowo oja wa ba ba wi pe akori nikan la ma fun yin o se se kojo lo ma lowo eja lo apolowo oja ngba ta ba de leka ipolowo oja edo ki iroyin to nkile to hale foto ni te waje ma wa teti lati lo goju o wa live and direct lori Facebook wa pelu lagelu 96.7 fm okay to gajoke ni le bad e seun te ngbo wa

0: ki ka bo pada
1: alu yin logo enu
0: edo ki iroyin na ni o nikani lagelu 96.7 oke to gajoke
1: yes
0: oya o eje abere si ma mu awon iroyin te ti gbo akori e ni ekunrere wa si eti gbo yin bayi o latoju iwe keta Nigerian Tribune oni ngo ti mu iroyin akomo eleti nbe ni waju mi se yoruba bo won pe okele akobu ki ra won obe iroyin ohun ni se lalaye o pe awon egbimo adari ile asofin ile Nigeria eyun ni ile asofin agba keji to je ti eleke wayi 10th House of Representatives oni omo ti se atenumo re wi pe gbogbo awon omo ile asofin ohun ni o ti mura sile bayi lati buwolu ofin idasile ti olopa ipinle won pe aba re o na lo ti wa ni waju ile tawon o si sise le lori loni ninu ijoko won ninu igbianju lati ri pe awa gbo dekun fun isoro eto abo ni orilede Nigeria eni to je igbakeji olori ile asofin agba ohun ile olori ile asofin agba keji ohun honorable Benjamin Kalu oni o soro edi mimo lasiko to n ba awon oniroyin soro nilu Abuja ni kete leyin ti pari ijoko ile to si ro gbogbo awon omo egbe gbogbo awon omo ile asofin agba keji nile yi pe lori ijoko ta won ojo loni ki gbogbo won ri dajo wi pe won wa ni kale loju na ati le jo se ojuse eleyi to se pataki fun gbogbo awon eyan orilede Nigeria loni ohun o Kalu eni to soro loruko awon olori igun ile eleyi ti n lo bi metadin ni ogoji 37 oluso di mimo wi pe igbese lati buwolu aba to ni se pelu ti idasile olopa ipinle ohun un lo mo ti di pataki nitori pe gbogbo iwa awon omo gambe eleyi ti won wole wa ti n di amara ati awon agbesunmo mimi eleyi to je pe won o je ki Nigeria o mu kori mu mimo o ni awon mo fe sare e lati ri wi pe awon lu olopa ipinle lati wa gbo dekun fun be lo so di mimo pe awon si setan lati mu oro ohun ni bada ninu gbogbo ohun to ye ka awon o se ti nbe ni waju ile asoju sofin orilede Nigeria won ni awon fe ki oro eto abo ati ipo adari re ko wa lele kanka ni orilede Nigeria be la won si fe ki asiko ti awon iko eleto abo mo jigiri si ibi ti an ba ti ke gbajari si won leti ko le tete je yi ti o mo yakan mo kia won ni nta won si fe lo ta won gbajumo o na ni ilana ti oju lala kan fi sori ti ise ileise olopa mo se won ni awon ti wa so o bo se koro ohun ri ninu ijoko awon eyun eleyi ti awon ti awon ti koko se o wa pe loni ode yi o na lawon ojoko lori bi ato re yo ti se ri papa ni bamu pelu eleyi to je wi pe eni to je oga agba olopa orilede Nigeria ati awon eko re wule ti e ti koko faramo tele tele na o ni ohun to wa ku ti awon fe se o ni lati jo fohun sokan gege bi asoju gbogbo awon eyan lorilede lori pe kawon wo awon apa bi to ye kawon moju to bo ni ilana ti won fi mo sise yo ti se ri o ni gbogbo eleyi o na ni awon fe sise le lori kawon o si gbe lo si iwaju awon igbimo alase kookan ati are ati awon gomina nile yi ki gbogbo e ko le sese o ni awon gomina kan awon na won ti faramo wi pe ntoku ta nilo bayi o ni olopa ipinle loju na ati le je ki eto abo ile Nigeria ko mu yanyan o ni be o na si ni abala ofin orilede Nigeria gege bo ti se ri o ni awon gboro sise le lori papa julo abala eleyi ti o to je to je abala oko o le rugba o din mefa 214 ati awon abala mi to ye ki awon atunse kokan ko wa le lori ko le ba je wi pe ayo wa yo si rorun lati se agbekale olopa ipinle eleyi ti o je wi pe yo je ka mo ki gan ni ise to ye ki won mo se ni awujo eto abo ti abo fi se be ti o fi gunrege ni orilede Nigeria won pe loni ni o koni dola awon joko foro jewo lori agbekale ati idasile olopa ipinle nile Nigeria
1: o da be lori eto abo Nigeria to mehe ni o nitori pe aso ogba ile ada fun gba en to ba kan loran oni asi ka le gba o oro eto abo to nfojojumo meesi ni ile wa Nigeria nbi na ni won wi pe awon ikan ikan awon elegbe jegbe o na ni won tin pe afiki ijoba apapo Nigeria gbe igbese to laka ki bayi lati wa ojutu gbe tan o won pe koda awon to je elegbe jegbe lati ekun tin be Nigeria ini won pe ijoba apapo Nigeria mo ti kuna lati daabo bu amo orilede yi iyen lowo awon ajinigbe awon agbebon ta mo si bandits ati awon odaran maran mi bi agbesumo mi ti won fi Nigeria la pe won pe lanu ode yi oni agbarijopo egbe awon agba lapa ariwa Nigeria Northern Herald Forum o na ni won tin pe wi pe afi ki ijoba o tete wa nkan sese ni ki amosa egbe afeni feri o si ti ro gbogbo awujo ti le yoba to je iwo orun gusu le yi bi pe kan gbaradi lati dabo bora won o lowo awon to je agbebon be legbe kan na ta mo si Democratic Leadership Alliance DLA won fun are Bola Tinubu ngbede ke ojo mela lati ri pe won wa nkan se si oro ijinigbe gbomo gbomo lemo lemo ti nwaye Nigeria won pe koda awon to je akose mose eleto abo awon loga loga eleto abo ti won di fensi won ti fidi oro mule bi pe idasile olopa apinle o se pataki lasiko yi ti won se nro legbimo asofin agba Nigeria pe papapa o ni ki won ti se ofin ti o pese idasile olopa ipinle latari bi eto abo Nigeria se yirin si ni ojojumo awon akose mose ewe o na ni won wi pe afi ki won ti sise to ye ki won se o ni pe kan ma fi lole pin pin nitori pe o lewo ini oro tin be nle yi baba si wa gbagbe olori omo legbimo asofin agba Nigeria to po julo ope yemi ba mi dele laipe yi in lo ti fi da won omo Nigeria loju wi pe lose yi o ni won buwo lu aba ofin idasile olopa ipinle
0: loju iwe keji Nigerian Tribune oni iroyin to ni se pelu un to fa pe ntuka ni ipinle Osun eyi ti orisi fi ko gomina Ademola Adeleke ti ipinle na yo nibi isele kan eleyi ti won lo waye lana ojoru Wednesday nigbati awon omo egbe Accord ni ipinle Osun ti won se ipolongo ibo ni ariwa Ijesha eyun ekun idibo apapo eleyi to nbe ni ipinle na leyin ti won pe kini ipepele ti an fi gikan eleyi ti gbogbo won ti an duro le lori ti gomina ti fi nba awon eyan soro gege bi alati leyin re won ni lojiji oni eleyun lo dede ya lule to si je pe ati gomina Ademola Adeleke ati gbogbo awon ikan ti an je oloselu ati alati leyin re ti an be ni ibi eto pataki ohun oni gbogbo won ni ajo subu yakata pelu awon nkan ti an duro le lori to na ya lule lojiji yi o awon omo egbe eleyi ti gbogbo won to je pe saaju kisele ohun to sele oni won ti korajopo lopo yanturu lati tetigbo oro ti gomina Adeleke to fe so se ti won won ni gbogbo won oni won rakabakaba lori ibi ti kini ohun to da ko wa won si lasiko na won ni belomi bo se bara re labe pako oni elomi ohun lo je wi pe ori oke lo wa nibi ti bata eyin fila ati awon nkan to je ero ayaworan to nti awon nkan mi ti gbogbo won ti an ko lowo to ha mo leyin isele ohun o be oni awon omo egbe eleyi ti oro ohun to di iberu bojo si lokan oni gbogbo won ni an bere si be Eledumari pe ko dakun o ko ba won da si oro ohun ko ma je ki ifarapa ko po ju bo ti se yen lo nibi isele na won pe saaju o na lo ti dabi eni pe okan awon eyan balẹ to si di wi pe ko wa won awon eyan ti an wa nibi isele ohun papapa ni an ti bese won soro toro di eni ori yo o dile pe eyi to lagbara o nibi ta won duro si to je wi pe gomina ati awon adari ni won wa nibi isele ohun ti un ti an wa kan pe ki won duro le lori to dede ya lule lojiji to kini n to le fa n lo mu ki opo bese soro oni isele ohun o na ni won pada ri ogbon dasi o leyin ti awon eyan ti je amugbalegbe fun gomina ti an tete jigiri si isele na lati dola awon eyan to si je pe ohun ti won se ohun oni o je ki la luri ohun ko poju bo ti se ye lo won pe titi di asiko ti an bi ko iroyin yi jo won o ti le fi die mule wi pe iye eyan bayi un lo farapa ni bi isele ohun abi bawo ni farapa awon eyan ohun lo ti se to sugbon ti an pe enikan to je omobirin to je omo ya gomina nbe nibi isele na ti o si ni o na fi ara gba ohun to sele nbe wayo ninu oro eleyi ti gomina ademola adeleke to ti so saaju kisele ohun to sele lo ti sapejuwe bi awon eyan se ya jade ni ketiketi ni ekun edibo apapo to je ti ariwa ijesa ohun to si pe ikorajopo won o ti fi die mule wi pe egbe oselu APC nipinle osun o ti di egbe to ti di aherepe ti enikeni o ti etewogba ni ipinle na mo to si pe egbe oselu accord uni egbe eleyi to je pe o n fi ese rin le si ni gbogbo ipinle osun oni papa julo ti won ba wo ti awon asofin ti won fi egbe APC sile ti won wa sinu egbe oselu accord nigba ti n soro nibi eto ohun eleyi ti won fi siso loju awon iko ti je alati leyin re ti won pe awon ko ibojo fun egbe oselu accord ni ekun idibo ariwa ile ijesa ti on lo bi egberun mewa oni won pe eni to lewaju won to se akojopo awon eyan ohun amofin pelu mi olaje ngbesi oni o se gbogbo ise yi nibe wa ni gomina adeleke lo nti wa koju si gbogbo awon eyan ile ijesa to si nki won ni mesan mewa wi pe won se won fun ati leyin alailegbe eleyi ti won se fun lati tun pada bo sipo gomina lekeji adeleke soro ile kun saju ko to di pe isele ohun o pada wa waye ti ovidi suata yanyan leyin ore yin
1: okan na tun re tun be nwaju temi igbimo ile igbimo asofin agba Nigeria lori awon apo asuwon lu yen senate committee on public accounts lana ti se ojoru oni won ti pase pe ki won lo re gbe en sise oga agba le ise epo petrol lewa Nigeria eleyi ti o se ku lori oye iyen mele Kyari pe o kuna lati salaye ibi ti awon owo kan bi won se rin won ni apapo owo ohun ti o le salaye ibi to ba lo in lo je bi trillion lona igba o le mewa 310 trillion naira won ni pe laarin 2017 si 2023 idari yi on lo waye latari pe Kyari o na lo kuna lati yoju siwaju igbimo le na ti won pe ti won si n se iwadi lori eso ti won fi kan won ni papa julo office ayewi owowo patapata Nigeria office of the auditor general of the federation ona in lo kegbajare pe ha akasa leku Nigeria ti tan 210 trillion naira le mo bo se rin laarin 2017 si 2023 won pe be oni mele Kyari in lo amorinu ko yoju ta ewe won pe enikan ile to nje to je

0: bi olusiro owo agba fun ile ise epo petrol lewa Nigeria tele NNPCL Umar Ajiya Isa o pe eso ti won fi kan Mele Kyari igbe ko ri be pin be lo npe ko si owo kan to jeru owo hun ti o sonu labe sakoso tan pin pe yin ti won gbe ta ipe o sini lokan ko si wa ni ibawon pelu owo gan ti ile ise epo petrol Nigeria pa wole laarin asiku na won wi pe iwe pe e lo ri gbe wa ele ti awon asofin ti won fi ta won e ma je ki oro iwadi iko lole pe pin o lasiko joko le ohun Saliu Mustafa to n soju ekun dibo arin gbogbon Kwara ati Tony Nwoye to n soju Ariwa Anambra ona ni won pe dede mira o won ro igbimo na igbe ki won foke yari ni ori ofe ko le yoju si waju won ele ti won wi pe n ta gbo ni pe ara mele kyari ipe ko ya o se n gba itoju lo bayi ni orilede Germany lohun Germany won ni sugbon o wi pe se ri ipe ti won se yi won pe opolopo omole awon igbimo yi won ko roju si ele ti won wi pe maja tara waje iwadi gboro bere ni mona won ani wi pe omi ki san ko wa mo boju weyin pin pin ti won wi pe oko se ni ti o mogbon ka ferenu ka wati
1: Otun ya o ninu iroyin mi oju iwe kerin Nigerian Tribune o ni mo ti mu ile ise iko omogun orilede America o ni won mo ti soro ti an si kede e sita yanya wi pe ise alajumo se kan eleyi ta won se lati gbogun ti igbesunmo mi lorilede Nigeria papa pelu awon iko omogun ile Nigeria ni ekun ila orun ariwa ile yi lo ti mu ki awon se aseyori nipa gbigbemi awon ti won je iko omogun ti awon agbesunmo mi ISWAP ti won le dada ni igba 200 ati awon kan ti oje wipe ninu won la won ti ri enikan to je adari agba fun awon iko onila bi ohun e ti pe oruko e ni Abu Bilal Alminuki ninu atejade kan ele ti iko ohun ti an fi lede ni ojoru Wednesday oni iko omogun ile America ti nbe ni ile adulawo ni won ti soro ele ita mo si African wipe awon o ise opolopo o la won ti se ni fowosowopo pelu awon iko omogun orilede Nigeria gege bi ara kitiyan lati ri wipe awon ge owoja awon ise la bi awon omo iko ISWAP awon ge wasile ni ile Nigeria ati ti awon omo iko la bi mi pe awon pin won nipa lati mo le je ki won tesiwaju ninu fifin ile Nigeria lape nipa ise la bi tipani ati ijinigbe eleyi ti won fi gbogbo gba ti won fi nse nile yi o iko omogun ile Africa to je ti ile America ohun ta mo si Africom oni won so di mimo wi pe awon ise ta won se to ti je pe awon foju so awon eyan kan ti won je awon ti won se agbateru la bi fun igbesunmo mi nile yi ohun ohun lo ti ran awon lowo lati ri o wi pe awon ti won je omo iko la bi ohun ti won lenu nbe pupo to je pe won le ni igba oni awon ti ran lo si orun arimobo to si je wi pe won tun so di mimo wi pe lasiko ta won fi sise ta won se yi ko si kankan ninu omo ogun ile America ati ti orilede Nigeria ti won fara pa pin pin ni bi isele ohun o won pe awon igbese eleyi ti awon gbe lati lo ri mo dana iya ma awon omo iko agbesunmo mi yi ni ekun ila orun ariwa nibi ti awon omo iko ogun ile Nigeria ti won tin se afikun awon akitiyan eleyi ti won se lati gbe oju agan si awon omo iko labi ti won domi alafia ile Nigeria la mu yi oni o ti mu ki opolopo awon olubi eda yi ki won di ero orun won ni ekun ti omi adagun Lake Chad won ni opolopo awon nkan ta won se nbeun ohun gan loje akaimoye ise pe ben gan la won doju koju tori wipe awon kiyesi pe awon olubi eda yi won fi ibe se budo oni pelu awon ise ta won ti wa nse pelu awon mo orilede Nigeria to je wipe ki se pa won duro de pe ka won olubi eda yi wa gbe ija ka won mo awon la won gbe ija lo re ka won mo ni awon ibi ti won wa ati awon orilede mi ti nbe ni ayika orilede Nigeria won pe eleyun lo si sese rere ti owo awon to fi te won to ije wipe ni gbogbo awon ibi ti won tin sise la ibi ti won tin kolu awon ara ilu oni awon na ti wa lo

0: asimi yo are olorisha o bi asiko yi kede pe eto agbole ibada ti pele oyo o tu ku oni ti joba ni kan
1: gbogbo bale
0: gbogbo bale gbogbo eyin te file re ti fu gba won ti simo lu atawon eyan bi re e dokun eja fura o ni apa otu ato ni apa osi eja so mo ju tu ara wa adejigodogo ni kan ko ni jiyan gbe mo oko ndale yawo yawo ndale oko omo ndale obi e gbogbo eyin te gba adejigodogo so di ale e mo ye won wo e mo kan bo le sun baun gbogbo eyin onile nlala ri je pe e sun be te go di adoji e mo ye nu le yin wo gbogbo iwo ni oni eleje dake mo daluru mo so n toju re oto gbogbo eyin obi alafe moju te mo mo lo le iwe eje le o mo kikalu ko dadi wole e kile o to su gbogbo eyin baba loja iya loja te le mo jere ni fe kile o to mo e mo ru oko te gba wo gbogbo le iwe to jina si goro eje sa moju to ara wa o gbogbo eyin agbofinro arowo ise yin te se e tubo jawe so bi abo olohun yo daju re re ko kan wa olukede gbogbo ebe mega yin le ibadan labi are wa are asimi yari ori olorisha akowe egbe oloye magaji tuji ajala odujade alukoru egbe oloye magaji ajayi amadu
2: Oye ohun la oju ojo mo kedere ko si pa e kankan mo nu egbe oselu People's Democratic Party PDP ni ipinle Oyo adupe feledua eyin lojogbon Abraman Akinoso tin se alaga egbe oselu PDP ipinle Oyo ati gbogbo igbimo alase egbe fi ndupe lowo gbogbo omo egbe latari ikese jari eto edibo abenu egbe oselu na ti won si tun ki olola julo amofin Azim Bolarumi ti se oludije fupo gomina labe ase egbe oselu PDP ati gbogbo awon oludije to ku wipe egbe oselu PDP tin lo siwaju koni baje lase ledumare PDP
3: Power. E kaabo pada leka ipolowo oja wa.
4: Anyo.
3: E do ki iroyin to nkile hale fun toni nte waju ikanin lage ilu FM. Oke to gajoke. O le ngbo lowo bayi. E ja tu te waju o. Lori e do ki iroyin fun toni ka lo taratara. Sinu wero yin punch. Iroyin lo nsha for me di mimo. Wipe alaga fun ajo EFCC. Ajo to ngbogun ti wa odaran. Lori eto owo na atoro aje Nigeria. Oyin alaga be Ola Olukoyede lana nilu Ilorin ti se ipinle Kwara. In lo ti fidi oro mule. Ki opolopo awon omo oye to fe dije dupo gomina ni won na to bi 20 billion naira si 30 billion naira. Ki won to le gba tiketi be lo se ikilo wi pe awon kan woyi in dumo ru moru ma isijoba wa ara wa pa pa julo o tun mu ki wa baje ogogo sini l'office be in lo pe owo gegele eleyi ti awon ti won fe dibo wole ti won ti nkokon na ina ma sokonfa kana se owo ni pasipayo ti won ba pada de office nitori pe owo ti won ti na ano fe papada sapo ara won ajo EFCC o wa fidi oro mule pe a si farajin lati gogun ti mimo tabo mo rabo tabi mimo fi owo fa oju awon oludibo mora lasiko eto dibo le to pe eleyi a ma ba imuyanyan eto dibo je olukoyede safome wi pe ajo EFCC o na lo je pe oko ojo kan awon eyan ti won rabo tabo ila ti mu ni tibutoro Nigeria ipe opolopo won ina si ti gba idajo lori won bayi ipe awon towo te in lati ri awon oloselu awon to je osise ajo eleto odibo ati awon ikaikan mi lawujo ti won lowo ninu makaruru eto odibo alaga ajo EFCC o wa fidi oro mule ipe se ri gbogbo nkan won yi ke je ki lo si waju ba orilede pin pin be n lo safo mo pe ajo EFCC ti wa tun ramu o nitori pe aragba tun ramu ni odun gba rere awon olu awon imo ero le ti won ti lo drone atawon imo ero mi ta won fi eto pin eto dibo 2027 lati ri pe owo ti awon eyan ti won ba nra ibo ta ibo tabi won lowo lati ma faju awon oludibo mora ninu eto dibo ti nbo be leni to wa je adari agba fun Center for Peace and Strategic Studies ojogbonji ani masawun on lo fi di oro mule pe idanileko tan agbe kale yi an fi pe si aye ni o eleyi ti awon fi ma se agbeyewo awon nkan tin dumo ru mo ru mo ilana eto odibo lewa Nigeria saaju eto odibo ti o waye ni 2027
4: iroyin yi oni o jade o
1: lati igun kan eleyi to je ti iko ipolongo ibo fun otunba masolanu adeolu nibi ti an tin kede re wi pe oro kan de si eti awon o eleyi ta won gbo ninu iroyin kan to je ti elede yoruba ni le ise radio kan nile ibadan ni ibere ose yi won so di mimo ninu atejade eleyi ti eni ti o je adari fun iko ipolongo ibo fun otunba masolanu adeolu eyun abio comrade abiodun opadoja to fi lede o so di mimo wi pe ninu iroyin ohun won so di mimo ngba na pe awon odokan ni ekun ni ijoba ibile ido oni won se agbateru iroyin na to si je wi pe won wa so di mimo ninu iroyin ohun pe awon ikankan ninu egbe oselu APC nipinle Oyo won dogbon lati ri wi pe won fi oludije kan paaro oludije mi ni ekun idibo apapo ti Ido ati Ila Orun Ibarapa won ni eleyi ti won so ohun lo je erongba lasan eru okan ti o lese nle oni o tori pe iru e o sele ninu egbe oselu APC comrade abiodun opadoja ko sai tun so di mimo pe oro mi na tun wa tun bo si eti awon o nibi ti an ti pe an kan won bere si lo mo joja kini yodo para han nigba ti o ti tasiko lati odo enikan ti e pe o na je oludije lati ilu lan late won ni be ni awon ti an je lati leyin eleyun na won tun bo soju opo ikansire ni Facebook lori oro pe eyin tiketi idibo ti ekun idibo apapo Ido ati Ila Orun Ibarapa pe owo awon on lo bo si o pe eyi ti gbogbo won se yi o si pa ohun lerin papa egun kini ati ikeji pe gbogbo won a joko kale won wa tanra won won se awada keri keri nibi to je pe eto idibo abenu kankan ko waye nibe gege bi atejade ohun eleyi ti an fi lede o so di mimo wi pe iko ipolongo ibo ti otunba masolanu adeolu oni o je pe gbogbo nto ye ki won o se pata oni won se o lai yese lori esun to fi kale ni waju awon agbagba egbe ati igbimo toro kan wi pe won o se eto idibo abenu kankan lati yan oludije ni ekun idibo apapo ti Ila Orun Ibarapa ati ti Ido eyun Ibarapa East Ido Federal Constituency ni ojo 16 osu karun odun 2026 abi nigba ku gba mi eleyi to wu ki won o le ma so pe boya iru e waye ni ekun idibo ohun o wa so di mimo si owo waju si o wi pe awon adari ninu egbe oselu APC o lo je pe gbogbo ntin lo lo la won ti fi to won leti lori oro yi oni be on la won si ti ko iwe ko ten lorun ta won si ti lo ri gbe kale ni waju igbimo eleyi ti ngbo oro ibinu abi ehonu tabi awon kan to ba ti jemo ko ten lorun ninu oro idibo abenu egbe oselu APC olawon ti gbe kale ni waju won o be lo se afikun e wi pe otunba masolanu adeolu o na lo je pe nigba ti igbimo eleyi ti ngbo awuyewuye ohun to ke si ohun wi pe ko ma bo wa lati wa wi tenu e oni kamakia oni otunba masolanu adeolu lo ti lo re farahan ni waju igbimo ohun to si so gbogbo nkan to je ehonu re ni waju won pelu eri ma je minso eleyi to fi die mule oni sugbon titi di asiko yi egbe oselu APC ati awon adari re won o ti so ohun to je ipinu won lori ko ten lorun eleyi ti awon gbe wa si waju won titi di asiko yo bakan na oni o so di mimo pe iko ipolongo ibo ti honorable masolanu ohun oni o ti bere fun abo ti wadi to je ti ajo eleto edibo ile yi INEC lati le je ki won so nto sele ni bi idibo abenu ti ekun idibo apapo Ibarapa East ati Ido Federal Constituency nipase iwe kan eleyi toko ni ojo kini osu kefa odun 2026 pe ki won o le mo pe ise o nlo lori e o ohun o si duro tori pe n to mo n tin se oni ohun je comrade Abiodun Opadoja lo wa so di mimo pe olu ile egbe oselu APC ni apapo won si ti soro wi pe ni ta won o titi di asiko yi eni to ba ti je wi pe ekun idibo eleyi ti ti ekun oludije du ipo ni ekun idibo ila orun ibarapa ati ido oni yo je odo awon ni won o ti kede e ti gogo aye o si gbo amo titi di asiko yi bo ba je pe won ti kede re ni to wa lo je elomi ni o kede ti ki se honorable moso lanu won pe oro o ti de iwaju ile ejo ni ru asiko yi awon oni duro ka won mo woran comrade Abiodun Opadoja ko sai wa fi enu oro re jona wi pe un ti awon duro le lori o na ni wi pe igbimo museye apapo egbe oselu APC eyun NWC o na ni igbimo to ni agbara lati tu ashiri kigan ni ibo eleyi ti won di kini esi re nibi eto idibo abenu to je pe awon na ni o kede wi pe lagbaja bayi lo ja wo olubori ninu eto idibo abenu lasiko yi oni ni won gba ti won o si ti kede awon reti ni latodo won gege bi omo egbe eleyi to je pe o mu oro egbe lokunkundun to si nife egbe won ni ta won awon duro ni o pelu suru lati ma reti nkan ti egbe oselu awon lapapo yo se lori oro awon ehonu ati ariwisi eleyi ta won ti gbe kale nipa eto idibo abenu ti o ye ko waye ni ekun idibo ila orun ibarapa ati ido sugbon to je wi pe ko waye titi di asiko yi o
3: o da be bina o ba ti tan laso eje ki tan le kana awon be se ngbo wa kitikiti e mo teti lati lo gboju wa live and direct lori Facebook wa Lagelu 96.7 FM oke to gajoke ni badan won pe iberu bojo ikaya soke olomo ti waye ni agbegbe kan ta mo si ilu Kebun ni ipinle Kogi latari aboroyin to npe awon to je agbeban won gbemi igba keji oga ile eko kan ye ni ipinle ohun ye government secondary school to wa ni ilu Ke ti won si ji awon akeko ti njoko se idanwo wa heki gbe won pe awon akeko ile eko alako bere ni mina ni ipinle Niger loju ese lo nkaluku ko iwe re o dire re won ba le won lo lanu ode yi won pe opolopo gan fi le re le bi le o ba se bigbe o ba se gbe bi la o ba se gbe asi ma gbe lala won pe iberu bojo ni lo mu ki o nkaluku ko fi le ati ona re le iwe ki awon agbeban ma wa ko lo awon sugba le ise olopa ilo npe iropa okupe lorun wi pe ko si ikolu kankan ile to waye ni awon ile eko to wa ni bozo ati pakungu ini sabunwuze te ma ijoba abile lambata yen ni ipinle Niger wi pe iropatapata ni won okolu yan be o ni ipinle Edo won pe ijoba ipinle na awon ile eko meta ototo ni won ti pa ni ijoba abile akoko Edo latari bi won se ngbo ku keke wi pe awon agbesumo mi awon agbeban sumo be iwe royin the Guardian in lo jabo wi pe enikan to je oga agba ile eko kan toroko re nje gani ani fowo se o na ni won pa ni ipa aya lasiko ikolu lotodo awon agbeban to waye laaro kutu ana awon to wa je olugbe ni agbegbe ohun won pe won be ninu iberu boju bayi to nti kaya soke lori bi eto abo bo se yirin nile wa Nigeria le ti won si wi pe eleyi ti o wa ko si so nbe o na ni wi pe ngba ti won joko se idanwo wa heki papa julo ede gesi English language o na ni won se lowo ngba ti won pe awon ajinigbe won to di baraka o ya lu won o ti won to fopo moyo ti won si sose be ni won gbe eyan nbe won gbe awon akeko ti njoko se idanwo le to si wa mu ki opolopo ka won eyan ko lo oke bayi
1: iroyin mi tun re lori oro eto abo o na lo dale o loju iwe keji Nigerian Tribune o na lo si kale si ile ise olopa n lo ti so di mimo o pe a iso iroyin ti o lese nle o n la awon eyan kan gbe kiri nibi ti won ti so di mimo pian kiyesi wi pe awon omo iko agbesumo mi kan won lo won bo laarin agbegbe kan ni ipinle oyo papa ni agbegbe ogbomoso oso di mimo wi pe nti awon fe ko yi awon eyan ni ipinle oyo oni pe awon ti sokun eto abole dan ni gbogbo inu igbo oba toyo old oyo national park to je igbo oba atijo ohun won ni eredi ta won si fi se be oni lati le je ko rorun fa won lati dola awon akeko metadin ni aadota 47 ati awon oluko won ti awon olubi eda jigbe ni agbegbe yawota ati ahoro esin ele be o na la won si se be loju na ti ri wi pe owo te awon afurasi ajinigbe na leyin ti awon ba pari ise awon lona to pada mu aseyori wa le ise olopa ninu atejade kan eleyi ti won fi lede nipase eni to je agbenuso ile ise olopa ati ipinle oyo dsp ayanlade olayinka oloti so di mimo pe ko si oto olokan ninu fanran alaworan kan eyi ti awon eyan kan gbe kiri lawon oju opo ikansire ni ti an fi n so di mimo wi pe awon ri wi pe awon omo iko afurasi lakurawa ni o mo dabi en pe won ti wole wa si inu awon agiju kan eleyi ti nbe ni agbegbe ogbomoso ati igbo obo atijo eleyi ta mo si old oyo national park gege bi oro se jade latenu ile ise olopa ati ipinle oyo won so di mimo pe ise ifimu file ati awon ona ta won gba lati lori gba awon bo ni nkan se nlo lawon agbegbe kokan to te awon lowo lasiko yi ninu iwadi eleyi to jinle won ni ko fidi isele eleyi ta won yan gbe kiri ohun mule wi pe awon agbesumo mi kan won rin won yan fanda ni agbegbe eleyi ti won daruko ohun o won pe iwadi kan mo kia eleyi ta won kokko se won ni o se afihan re pe fanra alaworan ta won yan gbe kiri yi won pe ki se eleyi to sele lasiko yi isele kan to ti sele tipe tipe oni sugbon ti awon ika eda ti won mo pe se bi la won se ti won tun te kiri fun awon eyan lati ma fi paro ma daya ja awon eyan dai beru bojo sokan awon eyan ti an je olugbe ipinle oyo ni o wa so di mimo wi pe le se olopa ipinle oyo o ro gbogbo awon eyan laarin awujo ile yi pe ki won ja mi ninu mimo pe awon fanran yala fanran ohun ni yala aworan ni abi fanran alaworan kaakiri papo ile to ba ti je pe o je mo ti oro eto abo eye mo gbe ile te wa die sita lai je wi pe e ri ni aridaju ko mo ba je wi pe ohun ti a kan mo fi da hila yi lole laarin ara wa lai nidi oni awon eyan mo gbe kiri o won pe e kokko mo wa di ibi ti isele yen ti sele eyin gangan e topase e topinpin e ke to mo te iru e sita ko mo ba je pe funra ara wa lawa mo daya jara wa ti a so ilu sinu hila hilo
3: e je ka sere wale futoni lori edo kiroyin to nkile to hale ni ikanin lagelu fm sugbon ko to di pa ma lo iroyin lo safo mo pe are nigeria Bola Tinubu ni ana lo ti ro gbogbo olugbe nigeria papa julo awon eyan tan gbe ni ilu abuja ti won si ni oko nbe wi pe baba fi apa ku ni tan to pin ni o kana ri pe won san wori won bo se to ati bo se ye to nti awon owo to to ile ti o ye ki won so si akata ajoba wi pe ona ka gbogire ti o ba fi npa owo le ti won si fi npese awon nkan amaye derun sawujo ni nigeria won ni are soro edi mo lasiko ti won si ise akase oju opopona lagbara nla kan ile ti won pe ni arterial road n5 ile ti won pe oso life camp junction pomo ring road 3 nilu abuja lo won pe ise akase yi yo tubo je ki ijagere okoko wa to ti si so opopolopo awon agbegbe mora won igba keji are lewa nigeria kashim shetima on gaga lo soju are nbe nibe lo si fidi oro mule ki ona kan soso ti ilu na le fi ran ijoba lowo ni pe ki won san wo ori bo se to ati bo se ye won wa wi pe aja ko la ko leko eko oko la mo tori pe iyan ti di atogo be lo be ti di atusi wi pe lasiko yi isakoso Tinubu ki se sakoso ti o kan mo gbe se akase ta ti o si ni pari e oni rara o gbogbo se akase ta won gbe ta o na la won pari e lo gan boyo gbe bo se fidi oro mule wi pe oju opo na hun ojo ke won ni pe ni osu kewa 2024 oni won gbe ta to se pari e lasiko to to ati eto ye bi ko saaye fun ka ma gbe ise ta mo to wa je pe won pada pa ni obolo
1: to e je ka o dide nle lori edo ki iroyin laaro yi o tun di ni ago mejila nigba te pade awon iko wa lori gudugbe iroyin oluwa sina alayo ogo ede on forma le so fan le mi je ire
3: temi tayo ye ladun aboro loko mi e je a pe gban ka ma ba pe gban jini jini bi eni ojoramu aboro to fomo lu abi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko si ni nje be ko ni tale wa o dabo
4: lagilu fm 96.7
5: Budami o ti wa su mi bayi
6: ranti kilo de kilo su embe
5: ba se nbi ni niyan o osu to lo ni mo lo feel gas ti mo de mo yin ti mo feel en gba yin nse ni mo de be laipe bo ba so fun mi pe o ti gbowo lori ohun to wa se mi kaye fi ni pe gbogbo nkan lo won si lo ja lojojumo owo to n wole fun mi lososu ko ka nkan kan mo ka ta de nfeju si
6: o aburo ko se wo nikan o everywhere ni gbogbo eyan lo mo wi pe asiko yi o ni agbara gan iwo na mo pomo meji ni mo ti bi awon mejeji nbe nile tori owo school won kin to se le kin to se tohun o de mo pe yawo mi o ni se kankan lowo ijeta oni ijeta e ni caretaker si pe mi lori owo ile ibi ta fe gbe gbogbo e ka bayi o ti e wa aye mi
5: e wo boja mi afi ko lo n ba wa da si
7: mo ki gbogbo eti to lanfani ati ma gbo mi lowo lowo bayi ka kiri ilu Ibadan atagbegbe e o ye ke ti mo pe te ba ti gbohun yi iroyin ayo lo bade Benny, lati le se Empower Consult. Ekoko te atejise MPC. Oruko yin at address yin so ranse si
8: 09063848209.
7: Ile se Empower Consult je gbajugbaja ile se ti joba fun telu. Gege bi ile se to nba ni risoro owo sise, iyen business consultancy. Ati riran ni lowo nipa eto oro aje. Ade ile ise yi sile lati koni ba se nsowo jere ati fun eto ironi lagbara fawon omo orilede Nigeria akeko jade ile eko giga awon osise ijoba ataladani pelu gbogbo eni to fe je anfani orire afojusun ile ise yi ni lati mu kaye rorun fun gbogbo eniyan koda niru asiko bayi toro aje dori kodo to de nira fun opo awon eniyan lati mowo lo senu e de ma wo eyin te gbo mi eni opo nkan te fe fowo se lojojumo lososẹ lososu koda lododun gege bi apere iye ti won ta nkan loja won si ni lojojumo afefe gas tan fi ti gbowo lori owo ile na ti gbenu soke nkan be ti won loja be si la won nkan asara loge na ti won eyin okunrin eyin gan mo pe lati fe yawo lakoko ta wa ki se kere mi amo iye omo luabi ni pe ke wa ni fokan bale ke lowo lowo lati le fi gbo bukata yin lai ni di eru bukata le ore tabe bi lori Oya etetete MPC oruko yin at address yin se woranse si
8: 09063848209
7: nje yin wa je odo ti oni se lowo bi abi se te yin se ofun yin ni fokan bale ojo waju abeyin je onise osu to je wi pe gbogbo owo te ba gba gbese le fi man san abi eyin je osise ijoba ni joba ibile ipinle tabi federal boye yin de je yawo ile to nwowo lati fi bere owo sise tabi omo ile iwe giga to kon wa nle nitori idikan abo miran e ma foya o tumo si pe e wa lara awon to koju osun lati janfani ti ile ise Empower Consult muwa e ti atejise MPC oruko yin ati address yin so woranse si
8: 09063848209
7: awon yoruba bo won wi pe omo to ba sipa ni ya re ngbe ile ise Empower Consult ti setan lati ran awon eniyan lowo lati bere owo sise iye awon to ba sipa to fe tun aye ara won se nipa owo sise won a ko yin lofe be se le sewo jere ati bi eto osuna yin se le ru gogo titi teyin nu fi dominira pelu eto oro aje yin oya bi bo se nsoro bayi eyin na e mu phone yin ete MPC oruko yin ati address yin se woranse si
8: 09063848209 awon to ba ngbo wa lori eto yi awon na ma fi 1000 naira wole awon ti o ba si lara awon ogun ta kokon mu lo ma fi 15000 naira wole
7: ba teji se yin ba se nde le se Empower Consult awon osise won ma kan si yin lati je ke mo boya e koju osuwon fun anfani yi idi ni pe aye perete lo wa nle awon to ba tete kan si won ni won akoko da lohun nitori pe ko soju saju nbe ko se duro wo e tete te MPC oruko yin at address yin se ranse si
8: 09063848209
7: iyen lati foruko yin taboruko ile ise yin sile boya yin je akeko jade ile eko giga omo ile iwe onisowo onise osu odo ti onise lowo koda boya yin je yawo ile e ma je ka anfani yi fo iru e kan si won loni keyin na ja anfani yi oruko mi ni Kunle Akande eku ikale

0: 15th of January 1963 of Wani Republic. Leji tumo si pe ibu lawon yowo USA kuro ninu ijoba nsise pe ka mo da ka ominira o ti wa desan ominira lati 1960 titi disin gere bi olorin yan se so koni para di inira fun wa o mo ki gbogbo omo Nigeria ka kiri gbagba nlaye ibi te tin gbo Lagelu FM 96.7 akotun eto okodoro oro ile se Lagelu FM ge be e se mo ninu se wa ni ago mesan okoja fere fere die eto guri ategun atuti wa si ori ategun la ro e mo kin loruko lotu ni sina layo ogwede amoju ero mi la ko ti wa yi Dixon Itunu be mo ki baba laughing Oba Adebayo Muritada Baba Mokin laughing o kabiyesi o e ka joba dan be mi si ma so se ti mu ko e mu ko yan gan karu gba semu semu young boy Mokin yo to gege bi asen babo ogun pa he loke atile ni orilede Nigeria lo ba ase mo aki joba papo lori gbianju won gbomi che pojo ka lo be aki joba ipinle Oyo fun ayan ti won na gbomi ba che pojo ka lo sugbon aiki alasiti oku ise oni lodi 28 days awon mo ti won jiko ti awon odana ta lu oto amoniyan ti won ko ni ogbomo so oni lo di ojo keji din ni ogbon ton ti ko awon mo yi ati edupe ni ojo sunday to koja yi eta won kan je ngbon ko ni le badan bi aburo oloya Adebayo Adelabu awon olopa se ise takun takun alu commissioner olopa ni ipinle Oyo alu won logo enu alu gbogbo awon olopa pawota ti won se ise yi lati fi oju awon asebi yi han la je pe won ri awon ibeji ati ya won gba loye adupe lowo gbogbo won olorun mo so agbara yin dotun e ni sise o asita bo ni bayin o e ti ata ti ni oba yin go ni bayin ka to wa so pasisa abo olorun mo daju lori yin sugbon oku yoba bo won ni nibon ro ala won mo te wa lori re yi e tu won le bo te je pe lose to koja Abenugan legbi ma so fun ipinle Oyo won ba awe eyan soro sugbon Yoruba bo won ni asoro yan ro won ni lopa ile ti isaju
1: nigba wo yawo lo
0: nigba won soro won da won people yi won bere fun obitibiti owo naira ile wa won fi ye kankan si won so pe won ni kawon paro ofin won so pe won ni kawon si ofin kan pe ofin saria sugbon am laarin ara wa gan ota lupo oro ti abenugan so nibi ti won ti so pe won bere obitibiti awon obaluje awon ti won ba ni loro je awon ti won ma soro loro awon lo fi 1 billion naira si ko si bi ti abenugan ti pe ni 1 billion naira ko de si nti speaker right honorable Ogundoyin ti won ti so pe won ni ko change ofin si ofin saria sugbon tori etanu ati iwabu to ti gogo laarin awa omo Yoruba ti o ja mo nta nse mo ko ni fo bo fa re ki muslimi o kirun re ki gbagbe o lo church alagba alabi ogundepo won ti so lojo to pe e mo ja bara wa loruko je mo o le ma so pe mi mo ndanu agboleru ko si ma je mi ko wa so pe ki ma soro si ki mo fe wi ibi to ti ho nu bo mi oro eto abo ni orilede Nigeria eja mu eleya meya kuro emi nso ko si eya kan ni orilede Nigeria ti o ni kan da ninu re si ko de si esin kankan ni orilede Nigeria ti o ni kan da ninu re si e dakun ibo ti ran mi lowo ri lai mo ye gba Hausa ti ran mi lowo ri lai mo ye gba be na lemi na tin se fun kemberi mo se fun ibo mo se fun ijo eni mo ran re ri mo se fun eni ti o mo awon to su mi ri won se fun mi kilo ni ta wa gangan ta le gbe mi bu yi ka gbejule tin ba mo ti onisese bibeli ni feran malakeji re gege bi ara re ko so pe feran christian to je gege bi christian re anabi muhammad na re so ninu oro ti e anabi ni o ti di muslimi ti ki ba se pe to ba fe fun ara re lo fe fun malakeji ta wa ni o ji laro ti o ni laburu lohun fe fun rohun de pe yo mo fe fun omo malakeji alagbajide akinola akojumo e ba kan won ti won gbo wa nle Honorable Abdurrahman
2: Aki
0: Tuji Salami e ba kan won yan
2: Aki e ku ojo meta o Aku bi Louis ri bayi Olorun ku ko sanu wa a asaseye lorilede yi o Olorun ba ni mu wa si irorun fun wa gbogbo bi nkan se ri ko se ni kankan to le podun mo nu sugbon ti nkankan ba dile eja gba be ka si mura ba si le je ko lo topin
0: Honorable Rahman Tuji Salami omo ebe oselu All Progressives Congress ni ni ipinle Oyo lati joba ibile Ibadan North te tun wa je olugbamoran pataki ati gba keji fun engineer Aderemi Abbas Oseni ti won je rep fun Federal Constituency Ibarapa East and Edo Federal Constituency ni o ni ilegbimo asofin Labuja pelu gbo eto abo bo se ri yi ati tin janirin laarin ilu eyin gege bi oloselu oselu si ni iselu oselu ni ma se ilu kin la ri wi se yin lori e pelu bi ta joba de kini moran yin fa omo orilede Nigeria
2: to a si tun ma dupe lowo Olorun na ni
0: Oluwa seun
2: bi oba se dada oni ka dupe lowo oni to ba si tun se dada lona keji na o tun ni ka dupe lowo oni
0: okay
2: a mo dupe lowo Olorun na ni fun gbogbo nkan to ba sele si wa te ba wo awon agbagba wa ni orilede yi ngba di won fi bere isirulu di won pe ni NYSC gbogbo ara ti won ro mara won gba na ni ta fi bere re
0: kale wa ni okan
2: kale wa ni okan ki gbogbo egbo to ba wa lara wa boya nipa awon ogun abele nkan kan ta ti ja seyin ki gbogbo oju apa yen ko le jo oju ara won ni won fi mu abai wa ki a si nse lati gba na gbogbo bi nkan to se wa yi o je nkan to nya wa lenu lorilede yi ijerin lo pe odun marun gerege ti mo mu omo mi lo si okan na awon omo mi to fe se rule ti mo mu lo si garage lati wo moto
0: okay
2: ngba ti won o fun ni iwe won ni bauchi ni ko di lo serve
0: okay
2: te ba si wo bi odun marun seyin ilu opara
0: bauchi madu ni ami bauchi bauchi
2: be ni ibi ti tafawa bale wa
0: to ti jade be ni
2: gbogbo oke lohun yen ngba na gbogbo egbo na riri ni mo ni wo mo yi o kere ju ko fe lo safu ni bi ti won ni un lo ilo te ba wo omo te ba ri aworan mo mi yen o je nikan ti oro esi to dun lara oni daddy mi oni bi ti olodun so pe mo n lo niyan oni e ma ba mi change e ma di e ba mi lo ese kankan si rara
0: pe bo chi un tolorun
2: ti so pe mo lo ti won ko si be gangan ibi tolorun ti so pe won safu Nigeria niyan ibe na lo n si nlo to mo mi fi pari odun kan to bi safu nbe e kan pere lo wale to wa wo wa
0: o kan pe yin na ina si
2: o kan pe wa an ba soro le ko kan ni so emi to wa ni ara re to wa ni ara emi di mo je ba be na lo wa lara e won ti bi wa sori lede gbogbo ona ta ba si fi le ran orilede lowo lati si ni lasi bi awon kini si wa nwaye o je nkan to do wa mo fe le so pe kaduna ni mo ti sise ju tori osise awon ti se idanwo ni we mewa
0: wayeki
2: bẹẹni
0: okay.
2: Ibẹ ni mo ti se gbogbo ise ijọba ti mo se
0: okay.
2: Kaduna ni mo wa wa gbogbo igba naa se n boya arin ibẹ naa mo tun wa ngba
0: yin ọgbọn ibẹ gan ni ka pe
2: bẹẹni so ẹjẹ pe asajẹ nkankan naa lo ma n wa lara ti wa so kọlọrun saanu wa pẹlu insecurity to wa yi eto abo to wa yi.
0: Alagbajide Akinola kini ariwisi yin nibi ta ba eto abode ni pele oyo bayi
3: eh adupe lowo olohun
0: ni Nigeria oluwa seun
3: pe awon agba bo won po wo wi pe ti gi ba wo lugi to ke elin akoko mo nge
0: be ni
3: lodi fa fun bi awon agbofinro bi won se tete gbianju lati ri awon aburo minister fun eto ina
0: tele
3: nigba kan ri ati awon omo re ko jade alu awon lopa logo enu nbe ki won wa ogbon ati noda gbogbo ipese ti han gbe tan fi ri ibi ti awon omo yi wa ati ya won tan fi ko won jade aro ijoba ipinle oyo pelu atileyin ijoba apapo ki won mo duro lori akitiyan won lati ri awon omo lewe atoluko won to nbe ni akata awon ajinigbe sugbon nkan to kan fe mi ni to nru mi loju ni wipe pelu nkan ti atokun so ni bere wipe agbenuso legbe ma sofin ipinle oyo won ka awon nkan kan jade pe awon eyan yi won demand fun ka mo to le fi awon eyan tan ko si akata won sile sugbon ti a ba nwo oga lewe to wa ni akata awon ajinigbe yi iyen arabinrin alamu nti iya yen nso o tun yato wipe awon eyan tan ko awon o bere fun gbogbo nkan ti
0: won ni pe awon ti o je ajinigbe bandits ati kidnappers to wa ni igbekun ijoba ipinle oyo lagodi nbadan bi ati labolongo loyo
3: won ni demand won ni pe kan fi won sile kan to le fi awon na sile sugbon nbo ni abenugan legbe ma sofin ipinle oyo ni won ti gba information ti won ka si eti ara alu pe awon kan bayi ni awon eyan yi
0: beere for security purpose
3: fine itori ah me tin paro nu amejeji bayi
0: ale abenugun pa iro information to dodo won
3: ni an so sugbon
0: mi si interpretation tara alu fun atamo ota alu
3: lo fe da wahala sugbon ni isin intelligence wa ni odo awon leto abo bo o tan po tin weak in the sense that bo ni ru nkan yen se jade sita ti o se trace pe ibi to ti wa leleyi ti o fi se trace ke ibi to ti wa ni
0: ijoba na gbegbe se won poro ma won ni so fun wa
3: olohun o ran gbianju won olohun o ran lowo o in ta safe ni wi pe ki ijoba o gbianju ko lo o ti won lowo ki awon omo yi atawon oluko won kan ba wa gba won jade
0: e seun alagba ke ola mo nbo honorable a lo sojo oja sugbon ka to lo sojo oja gbo bi te tin gbo wa kakiri gbo agba nlaye e lo si Facebook page Lagelu FM 96.7 e lo ba agboju wa e ti atejise e fi ranse enikan ti pe mi pe ni Oluyole local government e center won le nikan ti ku si ibe kon jo kon ti ba lo wa nkan si ko ma to da ajakale arun le mega chai jalujo oja tin ba tojo oja je e to to continue
4: Lagelu FM 96.7
5: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
6: S E L E R R I E
5: celery ah boda mi espelli espelli no di celery oya lopin gbianju espelli turmeric
7: T U R M E R I C turmeric
5: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
8: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
9: miliki special. Ajabale ito tutu nene. Pelu awon boys olon ti uniru ni. Remy ati Remy. Remy additional big man presenter. Pelu Remy babajide MC General. La agumeni koja shejume endogun. Di agumen fire leni bubu ojue ti Friday. Nikoni lagelu 96.7 FM. Entertainment program.

0: E kaabo pada lati oju oja Lagelu FM 96.7 Ibelawa. Lori eto okoduro oro pelu omo yin ore yin Segun Salam. E kaabo pada lati oju oja. E se ten do ti wa. Gbogbo yin ten gbo wa ani lo si Facebook page wa. O ti ri awon atejise to po. Sugbon e fi bere ran se ke kan mo ko nkan pe e ku se e ku e son ti eto tan se. E je ka mo pe info kan ba wa lo. E ba wa si are e pe kari ile kari oko. E kaabo honorable Rahman Tunji Salami.
1: Yes, it was a
0: Omo Egbe Oselu All Progressives Congress. Niyin ni ipinle Oyo.
1: Ben.
0: Lati Ibadan North.
1: Ben.
0: E ti pari primary sin.
1: Ben.
0: Iko sinu nko.
1: Ah. Ko sinu ninu egbe APC.
0: E ma fi eto yi okodoro oro ni. E ma fi yan le kobo loju fun wa. Lati ma pe ni sile kan. Iko sinu to wa nu egbe yin ko
1: emi o ri
0: emi fe se wona fe se
1: it is normal elikan e ri ninu oselu eyan meta eyan merin eyan marun li ma ja sipo kan
0: okay
1: tori gbogbo ala ni nkan ta fe se fun ilu lokan wa so ta wa marun ba de jade eh gege bi ere daraya le mi ka kun tori mi na mo ti dibo lai mo yegba so ta ba je merin ta je marun ta jade tan ba ti le pick enikan emi believe pe ibi ti olon so pe yo sise si lasiko ni so igbagbo temi ni seri ninu APC
0: okay
1: egbe wa awa ni gbagbo ninu awon baba wa awon tan je leaders
0: awon agbe egbe
1: awon agbe egbe
0: se se baba so pe nu
1: baba so pe ko asiko ni oni gba wa nba so itan kekere kan ilu kan ti ati ni ki won pa awon arugbo to wa nbe
0: to
1: tenikan gbe arugbo ti e to gbe pamo eni elo wa benefit gbogbo awon ti an pa awon eyan ti won danu ibi ilu te ba ti so pe e fi tagba si ah kototo yope
0: kototo yope
1: yope o yope o
0: sume ja se bayi e je ka se bayi
1: yes sir
0: e ti se bo primary senator
1: yes sir
0: e ti se ti rep
1: ben
0: e ti se ti awon gomina
1: ben
0: e ti se ti legbe ma sofin ipinle oyo
1: ben ni sise ntele
0: ni sise ntele agbo wi pe ti tare o dadu sugbon gbogbo awon te mu in bere ni pa teni teyin ojo ga ti yin na
1: yes sir
0: but e ja mu ti gomina yin ta ni gomina ti egbe yin fakale
1: ah ni pele oyo ati dibo ati pari dibo wa
0: okay
1: asiti fi awon esi
0: ibu
1: dibo tadi
0: okay
1: ati fi ranse si ibi ti won ni ka fi ranse si loke
0: okay okay
1: ki won wa ba wa da pada la tohun loku ta n reti
0: sugbon awon e tin lo to ti gbile laarin wa ni pe oloye senator Sarafa Abiodun Ali won ni ni egbe yin mu se be lori
1: gbogbo ilu na mo yen
0: okay
1: sugbon nu egbe won ni ka mo kede pe eni bayi lo si ti wole
0: o mi ten so fancy ni pe gbogbo ilu mo to si je pe eyin na je okan lara awon araalu
1: be ni
0: so the guy be aralu gbogbo ilu ti mo ti se pe yin na mo
1: be ni
0: sugbon egbe yin le reti kon fon rere re
1: be ni kon fon rere re
0: bo se wa n sele lowo lowo yi se n pro ti di pe pe ni won mu ni se e si tin se ko si ko sinu
1: ah se ri
0: okodoro oro ni e so
1: ki n so okodoro oro fun yin tori mi no so mode ninu egbe yi
0: okay
1: baba gbo tawon baba wa ba wa so pe nkan bayi ni ka si
0: okay
1: agbodo ti e kokko tele ase won
0: okay
1: to ba je pe won so pe ka na si esi dibo yi loju ese oju ese na ka lu ko ogbo
0: okay
1: iru odo temi ni isin ni Ibadan North
0: Ibadan North
1: amanda di ni Ibadan North
0: okay
1: to ra wa na la collate resort awa na la gbe jade amanda ka lu ku won so esi dibo wa lowo wa be ni other local governments
0: other local government
1: because be mo se joko waju yin mo le so bi resort idibo
0: se egbe lo ran yin abe fe so ti yin
1: ah emi o egbe oran mi o emi o si ready lati so esi idibo
0: okay mo ro pe le ni so ni
1: be ni pe o esi wa lowo mi nnu okan de mi
0: okay oda
1: ni joba ibile meta yeta de logbon to wa ni ipinle oyo
0: eseun primary un o kan yin ni bikan
1: yes sir
0: yo baba won ti ma nse na o lagbole ama kan gun se nikan ju enikan lo
1: ben
0: eyin ni oluran lowo ati oludamoran pataki fun engineer Adéremi Abbas Hosseini ti won je rep fun Ibarapa East Ido Federal Constituency ni legbima so fun agba
1: ko se ron be sa
0: awon na lo fun primary lati rep won la won fe di senator
1: ben
0: ta ba te wo slogan won ni step by step o ti oron ti ye mi lati gba won tin bo wa nu se
1: pe si senteli la fe ma lo
0: won ti se rep won la won fe si senator ni
1: ben
0: primary to gba won na wole se ko si kun si nitori pe a ri pe abeda yi awon bi merin
1: abi marun awon bi
0: ni won ba won du
1: be ni
0: se ko si kun sinu eso to to
1: ko si
0: to de sun meji ni Aderemi Hosseini be
1: ni ko si kun sinu kankan
0: eso
1: tori leyin igba ta di pari primary yi ati ri engineer Aderemi Hosseini
0: okay
1: ati honorable Wasiu Ajimabi ati ri won papo
0: okay
1: ti won jo ti won jo nsoro
0: se ke se pe there is no permanent enemy in politics
1: bo se ri nu no se lu
0: abi pe se pe an fe je sinu tuto fun jade si
1: ra o rara o rara o to ba di e je pe ti senator ni ni Oyo City nbi eh gbogbo nkan ti o ti pada si bi a se wa tele tele kaluku ti gba aye to wa
0: won ti gba kamu ni Oyo South
1: lagbara Olorun a ni
0: Oyo Central
1: ko sinu lodo wa o
0: Oyo Central na nko
1: be na lo se ri
0: won tun ti gba kamu be na
1: be ni bo se
0: be na lo Oyo North
1: Oyo North bo se ri na niyan

0: pe a ma se lekan si se ntele ni a mo pe tibi kan ba nlo lowo tibi kan ba nlo lowo awon word mi na ti n soro
1: tori akoko wa laarin seju kan
0: yes sir
1: ejini adere mi o se ni won ti wa ni ile gbara sofin odun keta ni
0: yes sir
1: kini tell you pe won ti se bi aseyori
0: ah
1: e da ko meja meta
0: melo la fe kan be iru re na ni ti mo so lowo e oju ona ta ti se to je pe mi gan ni mo supervise
1: okay
0: yo le ni yo le ni 13 14 ti o se kilometer kekeke o
1: Ibarapa East Ido
0: Ido Ibarapa East
1: okay
0: be na ni transformer ti mo so e
1: okay
0: 8 center ta ti ko yo ti to bi marun
1: ni federal constituency yin
0: be ni ta ti pari e to je pe ki won staff we ki won de ko ogun si nunku
1: se ka to di pe ipologo bere se gbo te so yi yo ti je mumu se
0: gbogbo e lati se gbogbo nte mi nso yi lati pari
1: emi o gbe yin pada
0: yes sir
1: wa se ori eto yi
0: lagbara olorun
1: ni nigba ti ise yen ba complete ta ti ma ti ri pe campaign bere pe eyin le mo so bi pe nkan ba be o ti ri ba sugbon won ni so atenumoran
0: ki jona
1: awon baba bo won ni ni jona
0: be ni
1: transformer awon awon ara omi adi o n duro le mi lorun boya tori pe arin won ni mo n gbe den oju ona to wa lati omi si lade si baku si jamoje to ti di panke panpa eku se alagba oloye akinlabi se o jise
0: won jise baby na de se n gbo
1: yi so fa won ara
0: se gbo yi mo ti note e sinu iwe mi nbi
1: okay
0: lagbara lowo olohun yo wa lara won batch ti a ba bere
1: ti ma se fun ni pe ti ba ti ri pe ise yen ti bere ni mo ti so fa won ara lu pe to engineer rere mi o se ni o won ti gbo igba awon araalu o pelu bi honorable Rahman Tuji Salami bi won si wa sori eto won so pe emi ti ri pe se ti bere nbe nje kara lu omo ti se ba tun ti bere in ni dake o mejo ga mi kan ni i duro lori project ni pe eni se Nigeria yi yoda e iba fun top striker mo fi akoko yi ki gbogbo eyin ti en gbo wa kakiri gbagba nlaye bo ki gbo awon omo June ninu ile ise yi bere lori oga wa Tunde Olawuwo bo se je pe top striker olo bere re pe awa ta ti won bi ni June mo ki buwa pata mo ki top striker ti madam top striker mo ki alagba Tunde Olawuwo emi na ki ara mi be na mo ki Okon Joseph ati gbogbo eyin yoku ti mi o le daruko pe aku odun aku iyedun emi wa yo se opolopo odun laye pelu gbogbo eyin ololufe wa omojo dadi Abiodun oni ni ojo bi ti e na be ni ori Aminat sogbe ni oni lojo bi anani ti e so ati gbogbo awon eyan ti on gbo akaki gbogbo eyin agba laye titi ojo mejo ta tun pade lori akoto eto okodoro oro emi omo yin ore yin mega child mo ki e bo se ngbe oke to ngbe ile mo ki yin alagba honorable Rahman Tuji alagba Jide Akinola mo ki yin eku dide titi ojo mejo ta tun ma pade emi omo yin ore yin Segun Salam inu ayo mo fin mo ti ba yin ibe mo fin yin si lagbara Olorun ni ojo mejo pelu ayo la fi pade titi ojo mejo ohun ire o
2: la gelu FM jagaba gogo retio ma

Lagelu 96.7 FM oke gajo kele vala velele nile ebado. Oya kashe, kashe, kashe. We go again. Awon eyan tun lanfa ni ati gbenu si. Yes. Awon eyan tun lanfa ni ati gbenu si. Tora tun ti po gbo re papa to gazale. O ya join together. Star 347 star 1004 star 2 hash. Star 347 star 1004 star 2 hash. Code to ma gbe debe niyan. Ma je agba o si nbe. A do pin owo yen be lati 50,000. Lazori 100k. Lazori 150. Lazori 200,000 naira. La aro yi. Oyi ti wa kan won na ni ye o magan magan loye kan. Oye to kara wo yo kara ede o ti kan tori po relent ni o on da bi ajo ni iwo na kajo ti e bayi asiko ti to ti iwo na kajo ti e bayi star 347 star 1004 star 2 hash. Only 50,000 naira lati bere laaro ibe ba bo sori from 50,000 to 100,000 from 100,000 to 150 from 150 to 200 bi o se lonu ta lo lowo yi mega ba nye kini wo njari en to lo mi nu nbe hun ba nye wo da ku mega ba nye wo tori ai number akoko ti jade o. Number akoko ti jade. Ta lo ni number yi

0: Talon ni number yi 080 lo fi bere. O pari si 2905. Talon ni. Egbe ko yi o. Hey, hey. Hello.
1: Hello.
0: Ekaro o.
1: Ekaro ni be.
0: Okay, I ko ojumo o. Oruko yin o atadugo te wa yi o.
1: Ah. O dola le be wa bayi.
0: Oruko yin sa o.
1: Sai ti o.
0: Igba wo la tin play cash e? Igba wo la tin play cash e o?
1: Ah. A tin play la ti bijo meta bo mo ma ndaku daji ni.
0: Daku daji le bi se. Eri lent e tun gbera, eri lent e tun gbera.
1: E ti get. Mo sa mo pe ma sa cash up ta ni.
0: Se ti jeri, se ti jeri.
1: Ato.
0: E jeri. Ah, da.
1: O ti
0: o ti set laaro yi. 50,000 naira leje laaro yi, 50,000 naira leje laaro yi.
1: Ah, baba nla.
0: O set, o set.
1: Eh, e se. O pe ni follow.
0: Eh, congratulations. Won pe yin laipe ise gbo.
1: All right, sir.
0: Eh, e sa ra mu fo yin dani beyen. Won pe yin. Won bere candidate si. Mi se pe
1: tele mo wa pe talele, talele.
0: Ki lo de ise gbe? Se igbe ko ni.
1: Ko ma je mo ma gbe ko ro ye pe ta lele pe to tun ma so nkan se ego so aso ni re mu ti sori
0: e da ku isawo le nse isawo le nse
1: mo wa mo to ni mita
0: je ba wa pe yin je fe gbe se fun yin se e wa le ni abi to ba je pe ya pe yin lati le
1: iyen ma o ma gbe true caller wa eleyo wa gbe wa
0: e le fi true caller se ori si si elomi le pe yin pe aya ona bi to lo mo lo be o pada o pada o e ni mo.
1: Yeah.
0: Eh, yeah. Gbe ko, e ma gbe ko. Bi e ba gbe ko tan. Tin ti e ba nso, ba je mo ti yin. E ko ti e. Ko le. Eh, ko le na. Ko le. So bo se je niyan. Won ma pe yin laipe. Eh, o da. Bo se je.
1: O da, baba. Yes sir. Yes sir.
0: Eni ile ohun e gbe ko. Ko da mo so fun awon ta jo wa. Pe mo a o. Ale jo duro bayi o le ale jo duro bayi ka jo duro bayi ka ma wora wa bayi kin si pe o mo so pe tori po nwo mi lo kan o wa ni gbe ko o gbe ki le fe so no pike o le je information kan bo fe fun e ti need lati sun me to je information to wa important deyin e lo mi ba nlo bi kan boya moto yin tele ra yin ti moto yin tele ra yin te wa npe yo mo wa gbe ah se beyin mi lo wa kini tun pe mi fun yo wa park no mo park en to pe o fe fun any information kan ni boyo fe so fun yi pe turn back boyo ti gba information kan pe e mo gba ona be yen so lati so pe eyin egbe ko o lewu o iyawo yin le pe yin o le wa ninu bi kan ki number boya phone e ti lo bi kan boya ti sonu abi phone re ti ku kọkẹ gba fóònù ẹnìkan láti sáré fẹ́ fún yín ní information kan kẹ wá nítorí pé kò ti gbórúkọ wá ẹ ní gbé ọmọ yín lè wà nínú bìkan kọ fẹ́ pè yín fóònù ẹ lè ní ìṣù kọ sáré gba fóònù ẹnìkan kó pe nọ́mbà yín kẹ wá nítorí pé kò ti gbórúkọ wá ẹ ní gbé sẹ́ẹ̀tì rí bẹ́yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló rọ̀ mọ́ kọ́ gbígbé mi ẹ bá wá gbé kọ́ tán bí n tí wọn bá ń sọ ọba jẹ mọ ti yín kò lè kọ fàjà hello run number lẹ pé o n tẹ n sọ yí ọba tèmi mu run number lẹ pé lọba tẹ kọ fàjà kẹkẹ ṣùgbọ́n lájà gbẹ̀ngàn ní gbẹ́kọ̀ tí n bá ti mọ.

0: mo fa pp na nigba mo ba yan se je na ni mi na kan le pp
1: la o gbe jemi na wa ma gbiyan jemi na ni ma gbiyanju kini ibayi le kokan ebe ni lock any lock eh ni lock eh baba le bere bi jerin ezi ini ina abi jerin abi jeta le le play iru aro ini si ezi je 100 ta bo se je niye
0: la pelu agbe
1: be ni e mu fo yin dani o o be ra won be re emi o le so o emi o le so o
0: okay
1: e mu fo yin dani o pe yin o be ra won bere kankan lowo yin
0: ile se la gbelu ni baje
1: o se jenu okay all right o da bo se je niyan lagba be yen e ja lo sori 200,000 200,000 naira 200k 200k da lo lowo yi da lo lowo yi bi mo se nwo yi 090 ko lo gbe wa yi ni nbo wa gbe 090 wa kini number to tele number merin to pari re 0666 ni o 0666 lo pari e ta lo ni 200,000 ta lo ni oya mo fe mento ni mo fe mento ni mama mama sowo lo fo omo ringi e gba mi
2: Dear customer, the number you have dialed is not reachable at the moment. Please try again later. Thank you.
1: Advise me. Oh, advise me. Can try again later. I'm gonna try it. Bye. Kini kebe keji kebe ni o kose keta kebe mbio irobo. Hey, 200k.
3: First one.
1: Oh, wale.
0: Hello. Hello.
1: Eko juma sa.
0: Hello. Eko juma. Don't fly, galwa.
1: Ah. Seng ba mi lawa ni.
0: O go in lawa lawa. Bye bye bye bye. We be back here.
1: Oru go in ya da rubo te wa.
0: Don't fly, galwa. Lati yolo go eru. Lati yolo go eru.
1: Mo ti gbe number yin o ni switch off ni olawa e lewa available
0: ah ko switch off o ko switch off o mo fe lo sise ni o wa lenu se ni o
1: isa wo lenzi
0: ko switch off o
1: isa wo lenzi
0: riwaya ni
1: riwaya
0: riwaya
1: eyin ati ta lejo ni gbolohun aso lana
0: ah ida ta ne ko ja mi ba yen ja mi ba yen ja
1: o se wa fe gba bi network mu yin
0: ah won to be won to le baba won to be
1: won ti se la gogo mo ti pe yin la gogo ni switch off o ni number yo
0: emi na ti ri ah mo ri o
1: eh o se ani e wa available
0: ah wa available baba wa
1: e so pe wa available bayi
0: ah mo wa available gidi gan baba
1: eh igba won le tin play cash
0: ah o ti tojo meta baba
1: e ti je ten melo Hello, Leje. Okay, ora. Yeah, walk by you. I go put it Jerry. I think what it by you is so cool. You don't say masala. You take bi a se pe yin gba yin na won o se pe yin bayi bo se je niyan congratulations bo se je niyan lapa be o ti lo be yen e je mi o ma lo ba mi o gori e to Alhaji Adegboyega iyeru okin yan buru afaja ale aseju baba ojo baba mi o gori eto bayi won gbe yin debe ta ba nso nipa Let's on rosi lojo Thursday. Baba gbori wole won gbe yin debe awon iko baba ti wa pele omi nle agbara bayi e mo je agbo osi nbe baba lalu bariga e je mi o ma lo fun taaro yi to ba da go meji la losun ni kan ni ti plus 105.5 fm adu lava ni ati gbera wa debe lori ti kashe awon eyan o tun gbo pe nbe monitor baba ti je laaro gbianju osan ti a bere to lago meji la kodi ti be yen yato si ti bi n o gbe ode be titi igba yen e ma ka

gẹgẹ bi mo se nba bo lekan e je tun enko e bi asa awon baba wa nigba ti won lo record olorun koli senga olorun koli eyin omo olorun koli alabere sogan mo gbe lori awo bayi je ma lo gbo gbo gbo gbo gbo on gan ti jojo ara re tan won ni e ba

Basa. Beyan lowo loro bi konko yokoto. Bala fi o basiko da. Abi so wa da ni. Airorunsun. Ara tita. So agun sagun. Keyan me dagba pupo ko ma rin koge koge. Keyan ma le gba pa tese. Ki won ma gbeyan sega. Kore o ma oye. Ki nkan ma rin ninu ara. Ogbe nu. Ifunpa giga. Iseto. Katalese o ma kan yan gogo. Ki bata o sesin bo lesin yan ko ma mo ko ti bo. Keyan ma ru ma gbe. Opo lo ti lori sirisi ogun. Sugbe ti oro na abayo. Ona abayo ti wa bayi o. Kan si le se toni toni aba etkia. Kokoro nu eje. Ora nu eje. Paja paja ya jija jeri jeri. Aile mi dada idakole. Koma kure o ma le se dede. Ara ma gba kwe kwe kwe. Aro ma legun. Igbese kan ma nkia ni pataki. Kata de gbe gbese ni kia kia. Kede o wa. La parapa ni gbadun aye. O se ni tin be laye ti oni tin dalamu. Ero gbalode nbe faye o. Lati ma bi arun sapa ma si. Kan si toni toni aba etkia. Egbe le baba lam adesina. Gomina kule oyo tele ni felele mbadan. Eka le se. Mujo yin lola complete. Iworo di badan. Telephone 080-3371-5988. 080-3371-5988. Enta tadu ale. Lama toni toni. Chevy PL IKEA Foundation lo nlogun tatata wi pe ti yin me lo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa da da ni ṣugbọn nigba ta daye ona kata bi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Chevy PL Foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Chevy PL IKEA Foundation anfani la gba le yi erongba ti won fi gbe kale ko mu ni rada ni 1000 naira pere lowo card ofesi la yewo Reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju la se sagbe kale Cherry PL IKEA Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba laisi ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma dani ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite Unity Bank Cherry Consult Building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fo sanu shopping complex iworo re ibadan lojoju ma ni o ago mesa aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 090544 8444 ojulo bara oni dindo

0: bi nkan se ri lowo yi
1: baba ba ni je gogo ile o ba je ba
0: eyin obirin e ki sara o
1: ila bi ba o dale o gogo ile o ba je ba eyin je n peri wa sai
0: awon okunrin o ma de ija won ma de ija sinu ile
1: o amo en a to yin mo
0: won ma ma ma de ija
1: wa sai ija gogo ile o
0: ki ede aye le ko le ba sele ki won le sa lo nle ni
1: babi mo gba be babe mo gba bi babi mo gba be babe mo gba bi eni to ba
0: to ba ti ndeja ma rerin
1: eni bi o ba
0: ma baja nti e
1: ko mama
0: alagba fe sa fun ojuse re ni

0: baja ti sabo le nle osu kan osu meji o tun ri
1: oluwa
0: omo deru egbenu
1: yo wa lo wa ji pete o eko
0: tori na pele pele odowo eyin loko laya
1: ba wa lo omo ta ari ba je
0: kini awon o fi be rogun o
1: oluwa
0: oju ni kalukun ra o
1: yo wa lo wa ji pete o eko ogo ni fun ba
0: omo dupe pe oko re nbo gbo bukata awon omo re
1: ari ba ni je
0: be ba so dija omo be le bi boya meji abi kan
1: o aye
0: e o ba to ona papa bora o wa

0: Abiola Melody ohun ati iyawo e. Hello.
1: Hello mami. Ah mami, exam ti bere. Mi ti sonwo. E kiri lana. Ah so wo wa nko bayi. O wa nko mami. Ah e se mami, e se ah, e ta lana. E ta lagbara Olorun e ta. Eh te ba ti lo ba eni yen e to ba ti ko fun mami e send e kin ti e ko fun kin son si bi ti mo ma son si ki le exam se e send e si mi nisin ah e se mami e se mami e se mami.

0: agba.
1: Babe.
2: Tunde.
1: Mediani.
2: Tunde.
1: Mo gbọ.
2: O ni o ti fe ma sun mi o.
1: Ma je ko sun e. Ma je ko sun. N ta jo sun yen ti wa le.
2: Eh iro ni.
1: Olorun ti wa le.
2: Oh, Tunde mi. Tunde mi o wa.
1: Ma transfer fun en si. So then ba transfer fun e.
2: Okay.
1: Ma fi lo sun mo ti e na.
2: Okay.
1: Ko ti o ba ti sun mo ti e mi a ma. Ma sare ka kiri ka kiri ka kiri.
2: Oh, that is why I love you, GP. Oh my God. Oh, thank you. God bless you. Olorun ma ran mommy lowo o. Olorun ma je kan pe fun, Olorun ma ye kan jere wa. O se je ki tete ma lo, je ki tete ma lo.

0: Sunday.
1: Yes, dear.
0: Me no wa sibi by you.
1: Ah, ma mo ma tell you kakiri ni.
0: Yeah. Baba o le se mo pe mo ma dele ni.
1: Ah, mo ti calculate everything.
0: In fact, sibi ti mo ti lo serve yen lagbara.
1: Yeah, oya diju e.
0: You want extra year, right?
1: Koko diju na.
0: Okay.
1: Koko diju na.
0: Okay. Kini kin diju fun?
1: Oya laju. Oya laju. Mi mo ari.
0: Kini mi ni ele? Ba o lo se nse bayi o de What to tell me lane? What do you mean? Will you marry me? Will you marry me for what?
1: Ko ye mi o ko bi ti ba wo.
0: Today
1: bi
0: ma lo
1: jo
0: se bi
1: nkan ta jo so niyan pe to ba
0: ki la jo so now.
1: To ba ti sa kan bayi ni ma fi ring si e lowo.
0: Ring kini? Ring kini so what emi jowo baby ni to fi ma fi.
1: To la ba lo se ma change oro. Awon iru wo wa now.
0: Today iwo ni ko ma embarrass me ma lo jare a o de rawon in do no kaazun pe mu nowo si e pe ko fi ring si o ma fi ring si iwo to si ni extra year to ti mo bo se fe pari school to ti mo bo se fe se extra year to se fe lo school to se fe pari school le o fe ma propose fun kini e okay te wo ring to mu dani
1: tola emi ma ni mo wa waju e
0: a se mi da e mo
1: tunji lo wa waju e yo
0: se mi da e mo
1: tunji ni wo mi dada tunji ni
0: stop e jare show show n sere ni are you kidding me
1: tola kini to yi gbogbo oro pada ba ni se ojo bi ti ko
0: yi kini mo yi pada nbe kini mo yi pada

0: Tola ti mo fi gbogbo igbese aye mi si e.
1: Ah ah.
0: Tola ti mo fi gbogbo igbese aye mi si e.
1: Tunji stop e jare, iwo lo fi gbogbo igbese aye e si mi. Se mo funds e ni. Mi o funds e lati se anything fun mi, o wu e lohun se now.
0: Tola ah, Tola.
1: Mi funds e now.
0: Tola ah.
1: Tunde.
2: Yo ba da se bi o. 0912370867 Eh, your band dance be?
3: Hello.
1: Hello, sir.
3: Manio.
1: Hello, ma. Yes, ma.
3: Lo se fun awari wo modrin na role meji o ese lore o role meji ko to se o so mo ko wo lo ba ti eje o ti se pe un la furi ti ba sa furi o so wo su fi ti tara re mo o ge so bi ru yin po o ka du mi popolopo yin e igbo radio o ba se ba mo gbo ni to
2: Lobo
3: your
2: girl.
1: Hello, ma.
0: Hola.
3: Hello, ma.
1: Yes, ma.
3: Mom, please me now. Let you. Here, mom. I want you to know. You didn't pay. Owo bi n oka omo mi oka to wa lo fi sori olori ori olori na lo so mi gbe yi o opolopo awon omo to nse be kono je mo gbo eko yi ki mo si fi se ogbo eyin iyawo te se be na ena ti pa ti jo e ti da le ma je mo yo pada e so pada bere o ona la ko hun e ro pe ba ti e je ni yo ra la na na ogbo lu ran lowo ti de fun ṣugbọn e gbe san re pada e ti ase rere o
2: mori e ba pe mori e ba pada pe
3: olohun le fi aye gbe pade alawo re re
1: olulun fe gbe couples live now se mo force e ni mi force e na se bi olulun fe gbe couples live
0: se adehun to se fun mi lo se se mo se adehun fun
1: stop e jare
3: olohun da bona
2: Hello.
1: Hello. Hello, Ekaro.
3: Ekaro.
1: Yes, ma'am.
3: Sorry, sir.
2: Ben.
3: Oh, yeah, yeah, yeah. You're a person. What do you? You say love the question.
1: Mommy, emi ko ni mommy o force e lati se anything fun mi now.
3: Ah, wa ni wa pese.
1: O ko pus live. O lo so pe ki ma bo ki wa ma ah ah.
3: Eh, wa pese la gba ro no.
1: O wu lo se gbogbo nkan to se, o wu e lo se mi o force e lati so pe ko se anything fun mi. Abi se wo ko lo so pe ka ma gbe papo bi toko ti yawo se gbogbo period of time ti mo fin gbe pelu emi nbe fo so mi nbe tun le se hello
3: hello
1: e
3: ku eto
1: yes ma
3: so mi ni aham na ti mi ni ko yawo e se down ni se bu yo ma labo o mi se re tokan tokan o tin ko wo tun se ran ko o bi go won je ti ran ko o wa di ko lo le gba rin di ma a lo nti e abo nti e o ti ti gba fun lero ko to ri gba ta ma fi obe ori pe nto si da o to oko na wu wa fe se gbo na to ba ti ru ba won lo duga se ma nse ni o ma fowo bi elebi ato wa lare to zin ni o ti ya fogo wara wa ti ti wa wa la wa awon ma fi ran ma ran obe nsu a pe ni da re na nu ni ni wo so se ma pelu ohun ti o ti jade si en to lowo ni ni pe ba lo ro dada ko to se o ni se bi yo ma labo Ah.

0: baba kawe ba kose owo ta mawe owo la nwa ta ba tun mo lati gba wo san isara titun mowo wole eleyi pe po anu asise yan ta ba ri eni tin dagun lasile rara e to wa je pe faaji nikan sa ati je ku je rai ti o ba ru won lara mu ilese multistream tm limited ton pese jinga haba extra ati ru antiseptic abaso lo su wa niye se awon ogun ataraji maraji pe pe mejeji jinga haba extra ta fi tewe te bobi menele logorin pelu e ati ruso ta fi egbogi metal wa pelu e oni rice an lolugo sago ara jinga haba extra ba sa lapade e were bi ogan ni wo san bo se nla lara lo be ni o tun ma dowo fun o to ba toke fe lo mi ra loruko ara e bo fe le yo tabi lara tun ta ma lo tara si dojuko ibadan notice local government secretariat woro de ibadan ati ni amo complex beside dove petrol station oke ado ibadan pe number bo raja 090 1022 2012 090 1022 2012 anfani nla ni jinga haba extra ati iru antiseptic haba e de lagu aro ni pojupo
1: kabo mo kin si abalata wa yi e jo ki oruko yin sa
2: e ka ro sa oruko mi ni Joel oye mata awon yan mo si Forever gege bi esi mo mi wa soju ile ise Multistream TM Limited ile ise lo gbe egbogi ta npe ni jinja haba extract jade pelu ose iru antiseptic soap awon to tin gbo nipa jinja
1: ose iru
2: iru beni won iru
1: tori yoruba yin kide
2: o beni
1: emi won ba yin tu dada
2: ese
1: ose iru
2: iru
1: keni run se
2: ah se ri gbogbo yala awon ti awon won ti ri rakara kata bi eyin to ti lo ipara toju wa jona bi guguru se bi yan ba fi ose nwe I ma nda wo pada
1: ko gbede o gbeke
2: ko si mu yan duru be ki mu yan pupa tabi eyin to ba ni lapa lapa ni o koda biyan ba ni egba da jina to ba fi ose nfoju egbo lori pe yo ma korajo die ti gbugbu a fi pada si
1: e won keji
2: ikeji re ni jinja haba extract
1: emi fe son kankan pe egbogi bi 72 80 say
2: 76 be ni ti won popo to fi nje jinja nu pelu iwadi to toki tedi awon ma nbere pe ah o se a je pe jinja won gwaru e lotun lo si be ni ise re lo fun alaji ni ana mu wa joko mu wa ro tin kokomo ni ki lo sun mi debi go ba mo se debi ti mo de loni mo ran ti pe njo kini ana nkan lo nse mi mo ni isoro kan ti mo pe ni idiyo lenin ko wa je ki be lasiko na ko so lo mi na mo faye mo baye fowo tin ni o mo wa network ni kakiri
1: kola maja balaye 40
2: ami
1: ne se nko mbo e ma small run bo
2: seri eni ko ngba ti mo won na bayo ti mo tin damu ki mi o rona se ni wa fi kini lo mi ye jinja yi pe ki nlo mo wa lo ngba ti mo wa lo mo ri ise lara mi ise ti mo wa ri mi mo wi pe lati pe ma lo jinja yi pe ma tu wa kuro ni ipo ti mo wa ti ma tu wa parade oloro
1: ajanu lo so en dolowo ni
2: ah ile ise ni se le mi so le pe ngba mi yan wa ni poko lai mo pe olodun fe fi kini ese sababu fun yan won ngba mi ma ru olodun ma ni kin je olodun ma ni kin ni isoro idi yonjo kini ana ti o ba waye o se se ki ma de bi ti mo de loni o
1: ka so pe le mi o ma gbadura ko ni di
2: yan ah iro te bolodun se gba toro minu tori ti o ba ri be boya ibi mo le te ni yin wa loni te ma kire e ma pe ro si okada eyin grama osugade odoba e wole pelu change o sugbon loni emi so ba won pe ile ise yi awon ni pe eniko yin je kile fe awon ogun ta won ta fun awon yan
1: eni soro ngba te ra ogun o se ti towo
2: to che nta seri awon o lo won o loko juwa won ni ogun ta won ta pa awon ri ere nu e ninu ere ta won ri pe eyin te wa n ba won ra te ba won do eyin na ma di olorun ma na fun ma ku ere yen fun awon yan
1: lona wo
2: lona pe be mi se ra hun emi wa lo mo wa ri ko sise bemi na se toke tabi mo se juwe fun elomi ni ile ise to wa iwo tun juwe wa fun elomi
1: pa pe ni jinja dobu bare nko
2: ewo e si pe tori awon ni koda mo se amoy pe eje atowo won don sise papo alaji ewo bayi
1: bayi san ba nseyan ti o sowo
2: ah wala meji nu
1: bi o ba wa rogun tai san lo towo tun wole
2: ah odi meji odi double portion alaji
1: e ko mi bayi
2: se ri tori e gangan ni mo se ri wa si ori eto yi ipe eyin te boya ni

0: eni kan ni isoro ilera ani ilera kota bo mi se ri ile ise ni yato si pe tiyan ba alaafia won o pe tiyan ba alaafia ti o ba so lowo yan koda alaafia ngo ko ni pe sonu mo yan lowo on wa ni oda full day yo ipe te ba ti wa oru alliance a ma se dan le call the office wa to wa loki ado ofe ni seminar wa sugbon mi pe ola je jimo mo ma so wa pe ni odo wa o te ba ngo jimo loyin odo wa lo nje be tori jimo jimo la wa ma ri alert lati ile ise yen lara won ta ajara mo
1: awon ni alert
0: Alaji ta ba ni seke ta ba ni kuro oda bi ke yin go tin ganu sisa
1: ani awon ni esalaye
0: awon to ba ti da ko mo ile ise yi ile awon to ba ti da ko mo ile ise multi street ta won fe yala pe erogun ni o tabi yala pe juwe fun erin to ni lo re
1: e je n ta suri nla
0: atu
1: merin mo ranjo mo konra
0: okay sir
1: mo si tin le ro pe te ba tun pada wa ma gba owo mi pada
0: oda
1: sugbon mo ara friday to tele ene mo ko boya ise kan ti mo se ni ah friday ma mari moti oye mi
0: alaji ko ye ri koda ori bedi le wa
1: wa light I like oye
0: ori bedi le wa ni daji friday lo so kilo lana ola friday se ri ko lo ko ron ke toji la ro la
1: ah e won te mi so te mi mo wa okay pelu e so bi ta won ti
0: se ri mi ta se dan le ko lo la ni office wa to ni oke ado ni idoju ko ile ko ap se ri te ba tin bo lati mo le se bi ngba te n lo so oke bola te ba ti koja ojo oke ado si waju die e tri le ko ap yen la po otun eyan bola n bi le ko e ko soda so di keji e tri signboard ti mo ko jinja si tabi boya n bo lati dugbe te ba le koja St James Anglican Church sisale e tri le ko ap le apa alafia eyan duro be egbe bayi egbe ti e ma ya gole kokko egbe ti my office wa wa e ti re sign board wa ti won ko jinja si
1: eni to fe ra jinja
0: to wa de lola yo ri jinja
1: ro ko to ma dowo fo so number
0: ti yo la ngbogbe le
1: magbeto ma lo so number
0: ta pe sire te ba nbo o ni 080 729 91935
1: le kan si
0: 080 729 91935 kin se 419 mo pe o 080 729 91935 ago mo ago ni online ago meta so la se ago meta ego mo dada leyin te on yan ba ki jimo ton sari ko ba le di jimo loyin ago meta so lola la se seminar no be 3 o'clock
1: mo ba yin be

0: made mage epe npeju la la fila eta wulo ne ma fi jeun o sise o ba sise lowo lowo lowo ma gbaradi fun gba to ku nbe to wo ni wole bi tateyin wa mo ne nkan kan to ma se o owo de nkan kan ma le nbe o wa nbe o because an ton ki o ngba to wa lenu se won a ki omo die loku to re nu won o toro toro to ba ni na won ba to ba ka sa ma se nkan kan son pa le o to eh dagbere o dide o ja ma lo ki o ko di ola lo ni joji ma ndu ngba ngba
1: to abiola ni o abiola yin na ni mama guide na ne lo ni oko ni won fe iyawo ni won fe o te ti won wo pe ngba ton ti disappoint mi la kokko mi o fe iyawo mi o fe iyawo mo abi mi o foko mo eh tesin bada ni se la ma ntun gun boya ile oko ni wo wa wa o wa mo nkan to se foko e o kan kin koroju oko e nle abi yawo e o ti e kin se dada se pe mi gbugbe na ni ma guide yin le lori 08056010241 Muslimi ni o ni abi Kristeni elesin abalaye ni e oko lo nwa ni abi iyawo pe mi sori number yen o tun le fi atejise ranse sori number yen papa ni WhatsApp o de le je voice message gbogbo e na la da yin lohun le lori ibanuji oni wole se mi ateyin
0: ojo bi je titi ojo me ta mo pade ara la mo da ani ba won daran mo gbagbe o le ni kankan to fe bi mi tabo fe se polowo oja lori awon eto wa ni lagelumbi 091 6883 5753 091 6883 5753 emi na mugbe o dabo

0: to adupe lowo olorun oba eledua eni to tun fun wa niru asiko yi lati pe ka wade adupe lowo olorun eledua eleyi to fun eyin na ni anfani lati pe ke mo gbo wa ikani lagelu 96.7 fm oke gajoke oni won pe bi ti awa wa yi o loruko olorun obo gagbo hun ta kiyin ati ko iroyin eleyi ti awa pe ni gudugbe ati ko ka yin mo gbogbo bi te lanfani lati wa wi pe ke mo feti ko ni rebutu tori wi pe gudugbe o sele lona odo eyan ko tumo si wi pe gudugbe o sele o sele oni kaluku lokan tun fi ogbon ko kini ohun pe ki gudugbe ohun ko mo mo sele ni gbogbo gba eh laburu oni se nikan kan wa ka mo kiesara oni iroyin ta pe ni gudugbe yen lo se ma nwa se ti gboyin ati ko de losan toni fola shade ajala loruko temi ti mo je
1: ekule oni akara ile rin wa ni ti ru ona eni ti o kini kule yo padanu eka abo eku dede wo yi ka kiri agbaye towo ja kanrin lagelu fm oke to gajoke to nfe de ile fun bala o fele le nbadan ibe la wa tin ka teyin tin teti si wa aburu ayo ni keni ko kan wa o
0: ami o
1: awa se awon oriyan lojo tori pe a fe kiti yin o di sawon isele to nsele ni o ka kiri agbala aye saju on gbogbo temi tayo oye ladun aboro lo ko mi eje a pegbon kan ba pegbon jini jini bi eni ojuramu aboro to fomo lu abi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa ka kan je ko si ni jebe ko ni taliwa
0: oya ni itesiwaju iroyin ohun eleyi ta pe ni gudugbe gege bi ise wa e ti mo wi pe awon akori yen o lawo kokon na nbe si eti gbo yin nigba ta ba wa ka ta ta koja lo soju oja wa pada wa lati bere si ni ma mu iroyin ohun gan wa ni perewu wa si eti gbo yin oya e je kin bere lona odo temi tori
1: eso nibe
0: awon iwe iroyin gbogbo ta kowo de nbi olagba die iwe iroyin punch o wa nbi iwe iroyin ti the guardian
1: okay.
0: O wa nbi daily post na ogbori wole ajo akoroyin jo lorilede wa nigeria pe kin ni osubu tehun ohun na o ko iroyin yen to je gudugbe gbogbe lasan toni la kode oya ka ma mu nbe si eti gboyin o iroyin eleyi tin be ni waju temi lo salaye oro lati ipinle edo won pe obirin kan eni odun marun le ni ogbon oni ojo ori re o osasere oni oporuko re won pe owo ti te bayi ki lowo wa te fun won ni nigba si an ri wi pe nise loju omo omo kekere jojolo oju sinu odo kan eleyi ti won pe ni odo ti ovia ni ijoba bile ti ariwa ila orun ni ipinle edo oni isele yen ti sele bawo ni obirin yo se bi omo ti e ti o wa mu omo ohun ti o ju sinu odo kini n to fa gan kini awon ti won je osise leto abo si wa ko nipa oro re ninu iroye leyi ta wa pe ni gudugbe fun tosan toni ibe le ti lanfani lati gbo
1: o da be je mi no lo sinu we iroyin daily post fun tosan oni sugbon ile lati ku eso rodi ipinle oyo ni iroyin gudugbe le tin jade wa papa julo to sele nile ibadan to je olulu ipinle oyo ile ise olopa ipinle oyo ti mu afurasi kan to n fira ipe ti o je won pe o fira pe o ngangan ni omo ile ise ose ile ise ogun ofurufu lewa nigeria sugbon to lo fi ogbon alumokoro yi to pada lo gba enikan ile to n se pos ni ibadan ki lo ko eni ti won gba ki lo ko eni to gba yan iroyin bo lori e lekun keke agbegbe wo lo ti waye ni ibadan ti suru ipinle oyo egbon lekun keke
0: o da halele mo si koja lo si ipinle kebi pelu iroyin gudugbe eleyi ti mo tun ri nbi o won ni ile ise olopa en lo ti gbe iwadi alagbara kale bayi o to si ti bere si ni wa enikan ti an pe oko iyawo lohun won ni ohun lo je oko sugbon iyawo re o dagbere faye pe o digba o se ki wa se pe keyan dagbere faye ni awariri amo nko won pe won ri oju ibon lara eni ti se iyawo yen ni won ba pe oko wa nko bawo loro yi se je oko lo ma le salaye oro yi gangangan kini oju ibon wa de ara iyawo re won ni ati bere si ni wa oko na kaakiri bayi o iroyin yen lasan toni la wa npe ni iroyin gudugbe ikani lagelu 96.7 fm oke gajoke ibe le to ti gbo iroyin ohun tasiko ba ti to lori e
1: eja to nlo tara sinu iwe iroyin daily post afere gege odi ipinle osun iroyin lo nfidi oro mule bi pe awon agbeban won ti gbe enikan o eleyi to je igbakeje alaga ni osun lohun gege bi iroyin se fide oro mule bi pe igba keji alaga ajoba abile ife dayo ni ipinle osun debo farumbi oni awon agbebo mo ti gbe o latari ikolu kan to waye ni agbegbe ora lohun ele ti o je ilu to wa ni ala to pa ala pelu ipinle osun ati ipinle kwara iroyin bo lori e lekun keke
0: iroyin mi to tun wa ni waju temi bi to je iroyin gudugbe in se ni mo ri ni ipinle bauchi o won ni ojo kan ile to je ojo aro oroda to si ni owo aranu ele ti yan pe o mile tititi yen ni ipinle yen won ni se ri ojo na o mo ti mu ki awon meji kan ki won dagbere fun aye pe o digba o se won ni yato fun awon meje ile to dagbere fun aye pe o digba o se yi awon ise mi eleyi ti an pe ojo aro oroda eleyi to mu ijirire ijilile to nti ara sisan lowo yen won ni se lo tun ko lu opopolopo awon legbe eleyi ti o je pe nbe ni agbegbe be won ni koda gan awon dukiya mi na o tun fara gba ninu isele eleyi ta n wi yi agbegbe kan ti won pe ni agbegbe bara iyen ni isele ohun ti sele ni ipinle ti kafi ni enu mi ojo ajare ni ijoba bile ti kafe ni ipinle bauchi gbogbo e lasan to ni shoki o ni royin e lo ma bo sinu eti gbo ti yin o
1: eje atun lo tara si abia lo ipinle abia ile ise olopa ipinle abia oni won ti bere si ma wa awon kan o to je alokolohun ki gbe eleyi ti won ji oko toyota corolla gbe eleyi to je ti adaju agba ni ile ejo magistrate kan to wa ni humaya lohun won jabo wipe ayika ile ejo gan o ni awon o le alokolohun ki gbe ti fowo fe oko lo o
0: eh
1: iroyin bo lori e lekun keke gudu gbe ni punch
0: se won fi owo fe oko lo ni won fi owo fe oko
1: akanrede
0: kai kai ka ba belede oya alele mo ti wadu weroyin punch eleyi to wa ni wadu temi iroyin yen to sele to je royin gudu gbe ni ipinle gombe o lo ma ti sele ile ise olopa nbe lo ti bere si ni se ise agbara ise tomo kan ile to yato si tomo ale o nibi ti ati wi pe owo si te nikan ile ti o je okunrin ti won pe oruko re ni Musa Adamu won ni ojo ori re eni odun marun le ni ogbon o ni ojo ori re yen won ni esun ile ti won fi kan o ni pe o kolu orebirin re pelu olu ta mo si ama won ni lo fi kolu orebirin re o won ni koda o n gbiyanju lati e ti yin lorun ni won ni tori pe o ja ni ole owo kan eleyi to je pe owo ohun lo bi egberun lona 100 kan owo naira ni ipinle yen ah iru eyi mo tun wa lagba o ni iroyin yen lo nso gaga bi iroyin gudugbe fun tosan toni ngba ta ba di arin gbogbo iroyin yen gan awo mu wa se ti gbo tin o
1: oda e je kemi o lo si ipinle Kogi ile ise olopa ti safomo oro wi pe awon agbeban o na ni won di baraka o yalu won ti won yalu ile eko kan ni ipinle Kogi pelu okada ogoji ni ye 40 motorcycles o na won gbe lo si ile eko na le ti won si se saka won ji awon akeko ti nse idan wa e ki gbe won to ta jele iroyin bo lori e lekun keke o
0: iroyin yen o nte si waju ikanni lagelu na ti se 7 fm oke gajoke o ni iroyin yi tin wa akase eyin le gboju wo wa loju opo ibanidore facebook wa lagelu fm 97.7 e ba wa nbe e te like ke share re koda erongba yi gan e tun le fi sowo si wa amoriri yin yen be ti se nte le wa oya iroyin mi tun re ti akori re to lale ka iyen ni ipinle Ogun won ni se ri iya ati omo re okunrin o na ni won mo ba ninu ile won eyi ti an pe won ti dagbere fun aye pe o digba o se eiku iya atomo yi on lo wa je nkan ti o nko ile ise olopa lominu iyen ni ipinle Ogun ti an fi pe o da oya e je ka bere si ni se iwadi alagbara lori to sele lori oro yi o bo ni ati ya ati omo ni won se dagbere fun aye pe o digba o se lekan na ninu legbe won won ni se ri iwadi alagbara yen o ti bere gan gidi ni iyen ni ijebu ode gbogbo e gbogbo e eyin o ma gbo losan toni iroyin eleyi ta wa npe ni gudugbe o ni royin yen loje
1: o da je kemi na o tun mele to je akori royin ti mo banu we royin punch
0: okay
1: o lo nsa for moro di mimo wi pe ile ise olopa ipinle edo won pe to nti ajo nlc doc oni won safo mo oro di mo pe won ti gba afurasi kan mo eleyi to je pe sagulu sagu ni se nti e leyin to lo ra awon waya na ti won jigbe iroyin nbo lori e lekun keke to ntenu e ajo NLCDC iko eso abren labolu ni ipinle Kano ni won fidi oro mule yi pe won pe wo igbese ijinigbe ti iba waye to nti jiji awon eran gbe ni ijoba abile Kiru ni ipinle Kano
0: iru royin leyi to kaye lo dabi royin muso muso muso ile to wa ni waju temi o won ni olulu le wa ni ilu Abuja ni se o na ni ile ise olopa nlo da won lowo ko awon ti yan pe won tun mo jiyan gbe won ni kodaga awon yan san lo bi marun ni ye o na ni won dola kuro lowo ijinigbe ni olulu le wa ni ilu Abuja bawo ni won ti se ririn yen gan ti royin ohun fi ja si muso muso ninu royin le ta pe ni gudugbe o leti lanfani ati gbo amo ka danu duro die na ka koja lo si odo sola re o tori o ti ni
1: to pe a lo sodo sola re o akori kan na tun re tun be nwaju temi o le tun safo mo wi pe ile ise olopa ni ipinle Ekiti ti fidi oro mule pe awon osisi awon pelu ifowo suwopo pelu ko omo ogun Nigeria ati ko amotekun ti mo awon ode ibile o na ni won ti kefin ibuba awon ajinigbe kan o ninu ogbo kan ile to wa laarin Irele Ekiti ni ipinle Ekiti lo si ogbe lohun ti se ipinle Kogi lasigo ti won fo igbo kaakiri lasiko ohun awon eyan meji ni won gba mu le to ko re nje Lover Solomon eni odun 15 ni ogoji ati Blessing Kingsley eni odun 17 ni ogoji le ti won yi pe won do la won ko ni akata awon ajinigbe ninu ogbo ohun o
0: to oya e ja lo taja na ka pada wa iroyin ta pe ni gudugbe yo wa ma tesi waju leyin igba na amo riri yi be se wa nbe pelu wa
2: gudugbe iroyin agbokogbon
3: Somewhere in Ibadan today, there's a young boy dreaming about a bright future, playing football and making his family proud. But every dream needs the right platform. That's where Reliance Future Football Academy, RFFA, comes in.
4: Ni Reliance Future Football Academy, sise toju idagbasoke ebun awon agbabolu ni se wa. Ko mo lori papa nikan o. A nko awon keko wa ba se nje akinkanju omo luabi to nte pamose pelu afojusun.
3: With expert and professional coaching, comprehensive football training, academic excellence and career guidance, RFFA is where your child, aged between 14 and 16 years becomes a complete athlete.
4: Ba se mu dagba soke ba awon odomode agbabolu. Be la mu anfani ati gbabolu kawe loke okun wa sarowo to won.
3: Admissions are now open. Training season runs from June 1st, 2026 to May 31st, 2027. Visit us today at B30 Grand Mall, opposite Arisekola Albarika Shopping Complex, Bodija, Ibadan, or call 0806 246-8928 or 0915-015-4131. Visit www.rffacademy.com.
4: Reliance Future Football Academy. Ipele awon ogo ojo la.
5: Ibadan Mega Crusade 2026. Eyin ara ilu Ibadan e ku orire o ipela kan ti de lati odo Olorun wa ijo God of Fight calling for all souls ministries n pe yin si ipade agbara lojo meta eti o ma waye ni ilu Ibadan ti akori re nje ase tun dari gbogbo aye authority that leads the whole world eti o bere lati ojo kewa si ojo kejila osu kefa 2026 ipade yi o ma bere ni agogo merin irole ibi ipade ni ile iwe oba Kiyele Memorial High School Alubua Basonu Road Ijeape Ibadan Olorun lati ni ranse re prophet Odedoyin Olawumi Ezekiel ti seto lati gbogbo ọkọ pade pẹlu wa agbara ati ise iyanu Olorun yo se ohun ti ko sere ni ilu Ibadan nipasẹ pade yi aro yo rin afoju yo riran laisan yo gba iwosan ireti yo pada wa ibukun itupale ati ọrọ asọtẹlẹ yo wa ẹni ti Olorun yo lo fun ise mi ati agbara ni prophet Odedoyin Olawumi Ezekiel ṣetan lati gba Olorun ipe funfun fun gbogbo ọkọ pade awọn bọsi ofe wa lati gbe o wa si ibi pade lati iworo mọkọla challenge ọjọ ẹgbẹra riri igbare ti de o wa pẹlu igbagbọ esi gba ohun ti Olorun ti pese fun ibeere pe 08032803045 tabi 09057137367 e tun le tele wa lori ayelujara prophet Odedoyin Olawumi Ezekiel ma se pada seyin Olorun duro de o duro de o
6: obirin se bebe ẹgbẹ́ àwọn obìnrin oníròyìn àtàdarí ètò lọ́lọ́kan òjọ̀kan lórí rédíò àti tẹlifíṣàn gbédé o. Women Broadcasters Forum Nigeria and Diaspora ń pè yín síbi ìfilọ́lẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn obìnrin agbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó halẹ̀ pẹ̀lú ayẹyẹ fífi àmì ẹ̀yẹ fáwọn akọni obìnrin tó ti kópa mánigbàgbé fún ẹ̀ka ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ nílẹ̀ yìí. Saturday Ogunjo Osu Kefa ago mejila osan la potoko ayo ma ho ori adenkale olubadan ti ile ibadan oba rashid adewolu ladoja arusa one ati ekerin olubadan ti ile ibadan oba muritala adebayo akode mfr olori olufunke onikepo akande ni yankale awon iya loja baba loja lade lade won wa ni kale pelu wa eni aye se pataki ojo na laya gomina ipinle oyo engineer saminu minini olufunke makide kasi ma se atupale akori ipa tawon obirin ko fun isodoto eka igbon safefe oludanileko wa ogbon tarige agbon safefe omo babirin bumi labiye splash fm academy ni lefufu balawu felele ni ilu ibadan lati ma gbalejo
7: gbogbo yin la npe o
8: ni West Midlands Open University amuki eko wa laro woto ko si rorun lowo ti o fani lapo ya eto igbaniwole nlo lowo lowo o si le bere rin ajo eko re pelu owo to kere to 2,500 naira fun abala eko kokan course unit ni ninu awon eka eko to ni igbelewon kaakiri gbogbo agbaye bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics accounting human resource management mass communication ati educational management bi o sese pari ilewe girama direct entry abi o fe yipada HNDC Degree University o rorun pelu WMOU kan si wa ni ilu Eko ni number 1A Oba Akran Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167 tele wa lori ikan ibanidore at WMOU Nigeria West Midlands Open University so afojusun nipa eto eko Dime Mouchet.

0: kaabo pada lasojo oja lohun o
1: e seun ti e ngbo wa te wa nbe fun wa loso oni gurugbe royin na lo nte waju ikanin lagelu fm okay to gajoke
0: yes girl
1: oni e ngbo lowo bayi be se ngbo wa e mateti lati lo gboju o wa live and direct e ba wa share e pin ko kari le
0: e seun
1: ajo je odun be nikan oni
0: be ni oya e je ka tesi waju pelu iroyin ohun eleyi ta ti mo awon akori akori e wa si e ti gbo yin ni alele mo wo inu iwe iroyin ti daily post lo pelu iroyin kan eleyi to nbe ni waju mi nbi nibi ti akori re ti je ko di mo wi pe iya kan to nto mo re okunrin ati okunrin kan mi na oni won mo ti ba ni inu legbe eleyi to je pe inu legbe awon ti an wa won ni won ti dagbere fun aye pe o digba o se ni latari eyi ile ise olopa lo ti a bere wadi alagbara wi pe nkan to soku fa re eleyi ti awon eyan meto ohun ti o fi dagbere fun aye po digba o se awon gbodo mo bo ti se je o iroyin salaye oro fun ni wi pe eni ti se iya omo ati omo re tohun ti enikan na edakun ojare tohun ti enikan na eleyi ti an pe won omo bi onito ohun ti se je won ni se ni won ba won ninu ile o iyen lagbegbe kan ti won pe ni ijebu igbo ni ipinle ogun iroyin ohun salaye oro fun ni o wi pe nise oni won kan ba awon eyan ohun eleyi to je pe won ti dagbere fun aye pe o digba o se iroyin je ko di mimo o wi pe ni ile isega won pe won ba enikan nbe won ni okunrin ohun ati obinrin ohun won ba won ninu ile isega eleyi ti an ti dagbere fun aye pe o digba o se be na lo si to je pe omo okunrin kan eleyi to je pe omo odun merin ni onito ohun won ni won ba ohun ni inu yara kan lara awon yara ile ti nbe ninu legbe ohun ti an pe omo na o ti dagbere fun aye pe o digba o se nigba ti awon eyan ti won jo je alabagbe po ti an pe won wo inu ile won won ni nise na ni won ri gbogbo won to je pe emi ti ku o lara won won ni onikaluku wa n gbiyanju ati rowo pe kini to le sele won ni sugbon sa o awon kan lero wi pe o se se ko je pe boya won je mojele ni o be na tun ni awon kan tun so wi pe iku won ohun ni se na lo ye ki won se iwadi re nitori pe awon agbegbe ti won ku si won papa julo ni ile isega eleyi ti won pe awon enikan ku si ninu won won pe gbogbo ile isega ohun ni lo ti di bibaje patapata le to dabi pe bi pe o ni owo kan ninu pe won won ni eyan kan laarin titi to fi jade kuro ni aye o iroyin salaye oro wi pe awon eyan gbogbo ile ti nbe lagbegbe ohun ni won ti bere si ni ro pe iru ku eyi o mo ba ni leru ke o mo je gudugbe ke won ni sugbon sa o nigba ti awon oniroyin ti won kan si won yen ni le se olopa ni ipele ogun won ni salaye nigba ti won dodo eni ti o je agbenuso fun le se olopa ni ipele ogun eyin oni DSP Oluseyi Babaseyi won ni nigba to won o ti e mo soro o pe ki oni kaluku ni suru ni o ki an farabalẹ o ki won mo si faaye fun wahala to n ti rogbodi e gangan nitori pe ile ise olopa nbe loju ise lati bere si ni se awon ise iwadi lori isele ohun o wi pe awon si gbagbo pe nigba ta won ba bere ise iwadi gan ile ise olopa o pada mo nkan to sele ti awon eyan meto ohun ti an fi jade laye ti o si fi dagbere fun aye pe o digba o se o ninu oro re yun ni oro Babaseyi ni o fi kun wi pe okutu ara awon eyan meteta eleyi to jade laye yi won pe o ti gbe won lo si ile iwosan eleyi ti o je ti joba ti nbe ni ijebu ugbo ile ise olopa n tesiwaju lati pase enu ti n gbenu so fun won wi pe se ri iru ku yi eleyi to je kaye fi yi awon okan ni fi ile ko lo be ile ise olopa o bere si ni mo se ise iwadi ni wi pe kini to fa gan kini o le se ohun fa re ti awon eyan meta kan ti won gbe inu ile gbe kan ti won fi dagbere fun aye pe o digba o se gbogbo e gbogbo e ni nbe ni inu iwe iroyin ti daily post eleyi ti mo mu jade losan fun wo iroyin gudugbe e si ti mo pe bo ba ti se nlo ikan ni lagelu koni salaye je ke mo bo ti se nlo
1: o da be je kemi o tun mu ele ko yin ki n ti leko e sorode n temi o ile ibadan bi ni isele kan ti sele gege bi won se n pe ile ise olopa ti ipinle oyo ti safome wi pe owo ti ti afurasi kan eleyi to fi re pe n ti oje o fi ra re pe ile ise osise ile ise omo ogun fule wa Nigeria lati gba enikan ile to n se POS ye POS operator nile Ibadan gege bi atejade ti onwoye kan nipa eto abu Nigeria to fi sowo soju opo itakun agbaye hex zagazola makama nibe lo ti wi pe seri afurasi yi toruko re nje Yusuf Abdullahi ona ni won jabo wi pe owo te ni agbegbe Iworo Ibadan le ti won ba ninu aso ile ise omo ogun le wa Nigeria to si diban bi sergeant ipo osise ni ile ise omo ogun oju ofi le wa Nigeria Nigeria Air Force be ni makama fi kun alaye wi pe won gba okunrin ohun mu latari ehonu to nti iwe eleyi ti enikan ti won gba ohun POS operator abileko ayedun abisola eleyi ti oko si ile ise olopa iyaganku to member dan bi yi won pe abileko ayedun abisola adedoyin yi lo won gbe ni agbegbe oke padi ni ile Ibadan gege bi alaye eleyi ti yen se o pe isele isele ni ojo kini osu kefa osu ta wa nu re yi leyin ti won pe afurasi ise abewo si oja ogun pa ni bi to ti ra awon kankan bi cooking gas regulator o si ra ero ti ma mu ile tutu ta mo si e atawon kan mi ti ma je ki ile o korun daada air freshness won ni lowo ontaja kan be ninu oja yi gege bi ile ise lopa si wa safomo ipe won para to pa se okunrin won si gbamu lojo kesan osu kefa ta wa ni nkan bi ago meji ku ogun seju losan ni o lasiko to tun ba inu aso ile ise omo ogun le wa Nigeria iwadi fi han pe afurasi yi won ti gba mu tele tele ri ni ile ise olopa ohun be pe eso ti won fi kan ko yato ti won si fa le ile ise omo ogun ofurufu le wa Nigeria lo ile to wa ni akobo ni le Ibadan bi fun ijiya to to lasiko ti won bere oro won pe awon tele mu ile ise olopa fide oro mule pe awon kan si enikan ile to je osise ni ile ise omo ogun ofurufu le wa Nigeria iye flight Lieutenant Amoda le ti won yi pe o wa ni akobo tele tele to je bi Naval Base Ibadan ko to di pe iyen ti wa won ti gbe lo si Adamawa bayi awon olopa jeri si pe looto inowo ti afurasi sugbon in ta fe fi die mule ni pe ki se ojulowo osise ile ise omo ogun ofurufu le wa Nigeria Daily Post inoko
0: o da ni itesiwaju emi ti bere si ni ka iroyin mi ele ti o nbe niwaju temi o iroyin yi to wa niwaju temi na lo ma salaye oro wi pe ni olulu le wa ni ilu Abuja won ni awon eyan kan ti won je marun ni ye o na ni ori ni lo ti koya o kuro lakata awon ti won je ajinigbe nigba to je pe ile ise olopa gan lo ngbiyanju lati gbe igbesi ohun iyen ni olulu le wa ni ilu Abuja o won ni mi se o na ni ile ise olopa lo pinwo awon ti won je agbe aje eniyan gbe eleyi ti won gbiyanju lati gbe awon eyan kan won ni awon eyan hun nse ni gbogbo won lo je marun gege bi iroyin ti se je kodi mimo fun ni won ni ni olulu le wa ni ilu Abuja ni agbegbe kan ti won pe ni agbegbe Bari o na ni isele ohun ni o mo ti sele o iroyin o nte si waju wi pe ile ise olopa ti eje koro kodi mimo wi pe ati ohun ti ohun je ile ise olopa to nta awon eyan eleyi ti won je osise labere ati awon eyan mi na ti won je ode ibile o ni won mo jo se ise ohun po o niyan ni ojo segun Tuesday ninu atejade kan eleyi ti o di fifi sita o na ni eni ti o ngbenu so fun le ise olopa nibe yin o ni Josephine Ade lo ti salaye oro yi to si je koro kodi mimo wi pe awon ti won je ajinigbe yi meji ninu won o na ni lo lule gba nigba ti owo obon ti o dun won gan nitori pe nise o ni iko awon ti won je ajinigbe yi ati awon iko awon eleto abo ni won jo n fi ibon jewo funra awon atejade ohun o tun salaye oro ohun siwaju si wi pe ile ise olopa na lo se aseyori yi o nibi ti o ti dola awon eyan ti won je marun niye ni ninu itele igbese alagbara kan eleyi ti ile ise olopa gbe lori oro gbogbo eleyi to ni se pelu eto abo ni olulu le wa ni ilu Abuja nigba ti won te siwaju ninu oro ohun won ni awon ti won je afurasi ajinigbe yi on lo gbe igbese la bi won ni ojo kesan ninu osu kefa odun eleyi ta wa yi o won ni kodagan ni nkan bi ago mesan ale o na ni isele ohun sele ti ile ise olopa ati awon mi na ti won je osise leto abo ti won bere si ni lo ti won bo si oju ise gan won ni oju ise ile ti won bo si yi lo je kan ri awon eyan ti an je marun ni ye ti an je kan ri an dola won ni awon wa tun fi asiko yi so wi pe ayiba mo o awon eyan kan won le gbe ara abon wa si awon le iwosan gbogbo ki awon eyan gbogbo ile ti oro kan ki an tete je ki le se olopa mo irufe awon eyan na o ni bo ni an ti fara ko bon won nitori yato fun awon meji ile ti o lule lara awon ti won je afurasi ajinigbe yi won ni awon mi na won to sa lo ti awon ti oju ogbe ibon ni ara won o iroyin salaye pe awon eyan kan ti an ti e pe oruko ikan ni Abubakar Usman ati kan na ti won tun pe ni Che Muhammad won ni won wa lara awon iko eleyi ti ojo iko ajinigbe yi ti won pe won sa lo si awon oke kan eleyi ti nbe ni agbegbe ibi ti sele ohun ti sele ni olulu lewa ni ilu Abuja won ni gasi mo wo oju egbe o nbe ni ara won won ni leyin eyi nko ara won kan to je eru oran eleyi ti le se olopa to ri gba lodo awon ara abi won ni ninu re ni won si ri ibon AK-47 rifles eleyi to je meji ninu re won ni ati awon kan mi na eleyi ti o je eroja oku ile ise olopa wa nfi asiko yi ke si gbogbo awon eyan e toro le kan wi pe akase won le wa si le iwosan yi pe awon wa gba toju ota abon o nbe ni ara awon ibon ba awon e tete pe won ni ile ise olopa ki an fi le mo iribi ti ibon gan to ti ba won tori pe awon eyan kan won si sa lo lara awon ti an ri gege bi afurasi ajinigbe ohun
2: gudugbe iroyin agbokogbon 72 hours of God June edition.
3: Oh, my enemy, and I want to let
2: go. Oh, yeah, Nina Messica. This is the Covenant of Mercy. My dear one. Yakoja Friday, 12. Saturday, 13. At this Sunday, 14th June 2026. I'm going to turn for a little bit. I want you to ask for your affair. I will rebuild it before I fire your sake. And me, you'll see the couple right now. We need to read it. Me fa to kun ni 2026 alorun ti so be ku gbo ni ba fara won ni sa se danu mo o e ma se bi olorun ori aparo se atawon rawo lori ebi just be woli e be to iwo ojo baba foju ora pe yo ti ma so tele lojo Friday 12 at Saturday 13 wakati adua be silaro meta so pelu shuru ajo Sunday 14th June ago mejo abo wuro la ko apade pelu shuru re koja sojo Monday ta ma shuru ofe lati ibadan to ba je pelu osu o se je ni ka ma bo ni kilometer 80 mercy
4: Kasa, beyan lowo loro bi kokon yokoto, bala fi o basiko da, abi so wa da ni, airo rusun, ara tita, sagun sagun, eyan me dagba pupo ko ma rin koge koge, eyan ma le gba pa tese, ki won ma gbeyan sega, kori o ma oye, ki nkan ma rin ninu ara, ogbe nu, ifunpa giga, iseto, katalese o ma kan eyan gogo, ki bata o sesin bolese eyan ko ma mo ko ti bo, eyan ma ru ma gbe, opo lo ti lorisirisi ogun, sugbon ti oro na abayo, ona abayo ti wa bayi o, kan si le se toni toni aba healthcare, kokoro nu eje, ora nu eje, paja paja aya jija jeri jeri, aile mi dada idakole, ko ma kunrin o ma le dede arama gba pe pe pe aroma legun igbese kan man kia ni pataki kata de gbegbese ni kia kia kedo wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lo le nbe faye o lati mo bi arun sapa mo si kan si toni toni aba etia egbe le baba lam adesina gomina pili oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mo joyin lo la complete iwo ro di badan telephone 08033715988 08033715988 enta tojo ale lo mo toni toni
5: FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
6: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
7: I am Raphael Akinyemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
8: Hello guys, Nkechi Adeniroye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were opened to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspect. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
5: And you also do not want to waste that raw talent you've got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we'll train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Fenile, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will soon commence. Splash FM Media Academy, promoting media integrity.
9: Javis PR I Care Foundation lo nlogun tatatan wi pe tin yin me lo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to luwa da daada ni sugba ni gbata daaye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagu ara sugba ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity PR Foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity PR I Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun mu ni rada ni 1000 naira pere lowo card ofe se layewo Reading glasses, lofe, ngogbo ma nilo e. Ani se, ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju. Rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju. Lati sagbe kale Charity PR I Care Foundation. Nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba. Lai si ni ra owo. Ke lo tun duro se, oriran gara. Ko ma dani ti won fa ni tete phone loju popo. La fini o ma lo taara. Lo sayewo oju re ni number 94, opposite Unity Bank, Charity Consult Building, Yana Agbala Bus Stop, nitosi Olowodi Fosa Anu Shopping Complex, Iworo Ibadan. Lojoju ma ni o. Ago mesan aro sa ago merin role. Fun bere atalaye, pe 09054 8444 ojulo bara oni dindo mo wa lagbari.

0: Eka bo pada leka ipolowo oja wa gudugbe iroyin te waju ikanni lagelu FM 96.7 oke to gajoki ibele tin gbo wa ketekete kaaki igumerin agbaye foti osan oni iroyin kan re to tun kan mi ku ipinle osun ohun lo tin jade wa o to nsafomo oro di mimo wi pe igba keji alaga ijoba ibile ife lodun ni ipinle osun debo farumbi oni awon ajinigbe agbeban ni won ti na gbe bayi leyin ikolu alagbara kan to waye ni agbegbe ora lohun to je ilu to wa ilu to pala laarin ipinle osun ati ipinle kwara isele yi gege bi agbenu so ile ise olopa ipinle osun se jerusi iyan abiodun oje labi in lo fide oro mule pe farumbi ona ni won jigbe sugbon ti awon to je agbofiro awon iko alabo ni won tin sakitiyan lati dole pada gege bi iroyin to tu aloti bayi awon eyan to ngbe ni agbegbe ohun won fide oro mule pe awon agbeban ajinigbe yi won kolu agbegbe na ni nkan bi ago mewa lasale won bere si mo yin ban soke taku taku be ni ro ban ati ota ban jade lodi leso to ko buku ntenu ban jade le to ti da ipaya si o kan aya awon olugbe lagbegbe na awon olugbe agbegbe yi ni won fide oro mule pe eyan merin ni awon ajinigbe koko jigbe le ojo buku esu bomi tan wi yi won ni te mo farumbi na ṣugbọn awon to je eleto abo ni abele nbe to je figilante won ni won koju oro si won ile to mu ki awon ajinigbe yi ki won pada jowo eyan meta loju ese gege bi enikan to n gbe ni agbe na si soro ṣugbọn to pe ka fo ko bo lasiri o pe awon agbebo yen pada lo pelu igbakeji alaga ijoba abile nikan o eyan merin ni won ko jigbe te mo igbakeji alaga ijoba abile ife lodun ṣugbọn ngba ti wahala po ti awon to je eleto abo ti won koju oro si won won fi eyan meta le ti won si mu igbakeji alaga lo ntie iyen farumbi gege bi iroyin to tun wa lowo isele yi gege bo se njere si won ni oje labi pe awon lajo eleto abo won jigiri si isele ohun ni kete ile edo to de ti gbo won agbenuso ile ise olopa ipinle osun afikun wi pe iwadi alagbara o se n lo lowo bayi lati ri hule ntoro mo isele to sele yi seri ikolu to waye ohun ni won pe o je bi eleketa ruwe ile ti won ti lakole re ni agbegbe na laarin bi osu meje
1: to iroye yi to tun wa ni bi mori lati nu iwe iroyin punch pelu bi iroyin na ti se salaye oro won ni obirin kan o ni o je pe omo kan ile ti o je omo odun marun to je omo ti e gan won ni lo mo lo ju sinu odo to si ti je pe owo ti te ba ti se mu iroyin wa se ti gbo yin obirin ohun ti won pe oruko ti e ni osasere eni odun marun le ni ogbon o ni owo ti te o lasiko ti yan pe nise lo mu omo bibi inu re gangan o si ju omo ohun si inu odo kan eyi ti won pe oruko re ni odo via iyen ni ijoba bile ti ariwa ila orun ti ovia ni ipinle edo isele ohun eleyi to sele te wi pe nise na ni isele na en lo ti di fanran eleyi ti won ti nwo kaakiri n lo salaye oran wi pe obirin yi ni won ri o lasiko ti yan pe o ju omo ohun sinu odo ti si so wi pe nikan to je apeja tori lasiko to ju omo ohun sinu odo won ni kini apeja iri pe odindi omo o loju sinu odo si won ni apeja yi nlo ba gbaya lo ba mu omobirin ohun ni pado pe kilode omo odindi omo kan loju sinu odo yi ohun si ri o won le ba ni en looto ni looto lori be o lohun ni omo ohun nje kilode to wa fi ju omo si inu odo won ni para ti obirin ohun eleyi ti won peruko re ni osasere ti o salaye oro won lo pe se ri omo o gangan o ni won pe ni ojola demoni eleyi ti o je omo elemi esu o ni omo ohun o won ni se ri eni to wa je apeja yi ko mo fi omobirin ohun sile o ni o ya ko ti e si ejo kankan bayi o ya nse na ni ko bo sinu odo o ni ko si bere si ni ma wo omo ohun jade won ni gbogbo ogbon eleyi ti eni ti se apeja yi to da lati mu obirin ohun lati wo si inu oko olopon pe ki won jo ma wa omo eleyi to ju sinu odo yi won ni gbogbo igbiyanju won lati ri omo ohun won mo pada ri omo na nitori pe omo ohun o ti ri sinu odo ni won ni amo sha o nigba ti owo pada ti omo birin ohun iyun ni osasere to n salaye oro o so pe bi o ba kuku ni di obirin ki je ku molu bo ni enikan ti o je abi amo yo se bi omo ti e ti o wa lo so sinu odo ti o ba ni idi won ni nigba ti o sha mo salaye oro won lo pe se ri omo yi omo elemi esu ni tori odun marun gbako o lohun tin gbe kakiri oni omo odun marun ti o le rin ti o le se kan oni gbogbo ogbon to nsi tun da lati ri daju wipe ko ohun ti e loyun ko ohun ti e tun bi omo mi ile oni pabo o na lo nja si o omo eleyi to nkoko bi to jo omo odun marun oni ko le rin oni be si tun re ohun o tun royun nile oni gbogbo gba to n ba tun ti loyun toyun mi ba ti duro lara ohun nise ni oyun na ni o tun wa le pada oni nigba ti wahala yi wa su ohun oni enikan eleeto je ore ehun kan in lo ba mu ohun lo si odo enikan to je ariran won ni gba won di odo ariran ohun ariran ba wo omobirin ohun titi lo ba ni ha omo esu oni ogbe lowo omo eleeto je wi pe ejo ni to si je pe iran se esu o gan ni se so ri omo yi bo ba ndi kaakiri ko ni je ko bi omo mi be si re bi o ti se o na ni se yi oni ariran ohun ba so fun lo ba mu wa gaga bi aba pe n to le se oni ko mu omo iko lo so si inu odo oni eyi gan na lohun gbo to ohun si ro gbogbo e papo mara won pe o fe jo be looto omo ti ohun bi ti ohun o le loyun gangan le to si je pe omo yi gan na ko ti e tun le rin ahun ori bo ti se ro gbogbo e papo mara won nu ni o ti ohun fi lo lati mu omo na lati ju si inu odo won ni sugbon sa o awon ti won je osise eleto abo o na ni won si ri omobirin ti an si gbamu won ni lowo lowo bayi ba ti nsoro enikan ile ti oje agbenuso fun le se olopa iyen ni ipinle edo ina iko eden won ni o ti salaye oro lori oro ohun o bi pe se ri obirin ile to lo ju odidi omo odun marun kan to lo ju sinu odo nitori pori omo ohun gege bi omo esu ti an so fun won ni se ri obirin yen o nbe ni akoto ni akolo ile se olopa won ni ati eni to ri iran si eni to je pe oniran ni to so fun gege bi imoran pe oya omo iko lo junu won ni owo ti te ariran ohun na ati ariran ati eni ti won riran si won ni awon mejeje nbe ni akata ile ise olopa ile to je pe won bere ise iwadi alagbara lori oro won won ni se ri awon mejeje ti ma ti wa pari ise iwadi alagbara tan lori oro won ibi ti oro won ba kan ohun na ni won pada juwe fun won baba sa iroyin mi ile to tun fe fi ara pe ti e ni a salaye oro wipe ni ipinle benue won ni se ri awon tokotiyawo kan lowo titun te wipe nise ni won gbiyanju lati lo ta omo kan omo ile ti oje omo odun meji to je obirin won ni milionu meta owo naira ni an si ta omo yi o won ni se ri tokotiyawo ikanu won ni je charity jacob won ni elekeji ile to je oko gan

0: ni ojo arorọda kan eleyi to mu ara dani ati ategun lile won lo ti se ku pa iya agba kan o to nti omo omo re iroyun o salaye oro wi pe awon eyan meji na ti won dagbere fun aye yi pe o digba o se in lo je wi pe iya agba ni ati omo omo re o won ni wa yato si eyi o opolopo awon legbe o na ni owo iji lile ati ara ina lo mo fowo ba o ti opolopo awon dukia olowo oyebiye ti o si baje iyen ni agbegbe kan ti won pe ni agbegbe bara ni ijoba bile ti kafe iyen ni ijoba ipinle ti bauchi iroyin won salaye oro o wi pe se ri eni to je iya agba yi won ni eni haadota odun oni ya ohun o ti en poruko si eni aisha shagar won ni se ri aisha shagar yi o na ni o je pe iya agba lohun o ohun ati omo re otojo omo omo re iyen aisha suhaibu won ni se rawon mejeji yi oni won gbe ni abule kan ti won pe ni abule ti bara ni agbegbe kan ti won pe ni ti nguwa ni kashinawa gege biro yo won bo ti salaye fun ni lati pase ile ise olopa ni ipinle ebeun ile ise olopa o fi di oro mule o lati pase eni to je agbenuso re iyen ni ipinle bauchi sp nafiu abibu gege bi o ti se wi ninu atejade kele ti an fi sita won po se ri sele to sele isele labi ati ti gudugbegba o na ni awon le pe o nitori wi pe ojo arorodo kan le to sele ni ojo segun tuesday o na lo fa o ti opolopo awon dukia olowo oyebiye ti o fi baje nbeun lati pase awon iji alagbara leyi to je wi pe iya kan ati omo omo re na o padada gbere faye pe o digba o se o iroyin salaye oro fun ni o wi pe leyin eyi oni won ba bere ise iwadi alagbara kan won ni ise iwadi alagbara ohun le ti an bere ni ojo kewa ninu osu kefa odun 2026 ile ta wa yi iyen ni joba bile ti kafi won ni ibe gan o na ni oju ti kokon fi han pe ojo alagbara ile to rohun o se ose ose to ni agbara iroyin mi o tun je koro ko di mimo wi pe bi oju ojo ti se ri ile to je pe kini ohun ko mu ore kankan wa ti ore rin kankan won ni na lo fa ti awon eyan ti an fi dagbere fun aye pe o di gba o se ile ise olopa ni awon si ti se tan lati se ise lajo se papo pelu awon lajo lajo eleyi ti o ma mu iderun ba awon ti la luri to ba de ba nitori wi pe emi eyan ati dukia o lo se pataki si ile ise olopa
1: o re jawo dide fuya lori gudugberun yin foto so ni a to pade lola aago mejila saago kan ni titi igba ta pade temitayo oye ladun aboro loko mi eje apegbon ka ma ba apegbon jinijini bi eni ojoramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani faka kan je ko si ni jebe ko ni talewa
0: folashade ajala hun loruko temi nje to ba si daago mejo abo lale le pade mi lori eto ile ita pe ni ilera wa titi digba na mo ki yin pe e ku se lataro
2: Lagilu FM.

0: to eyin ara ile ake yin pe eku ameti ba wa asi te sin lorun ba se monday a le da se bi o ba seyin ko le sa wa tori tin te nbe nbe la fin fa ko si la party
1: bi mega ameti ba bi amojuba
0: mejeji ni
1: mejeji
0: ameti ba oju na mu ba eti na fin gbo wa
1: mo ba ro se fin gbo wa no ni di
0: mo ba ro re ko mo ko le
1: ki an ko le mo che mo fe se
0: to bo ri mo so fun
1: o striker
0: nti mi so fun ko bo ri mo so fun o
1: mo bo ri
0: o ti wa tun mo
1: ni ti ba emi o gba mi ti ba re amojuba ni mo wa
0: mo so ko mo ko le ile ibi anywhere lo tin keko gbojo ojumo le keko
1: o danu
0: o ti gbo e eyan ara le bi te tin gbo wa ka ke la tin kin yin pe ojo ni tin atuti de sin lorun ba se mo de sin lorun gbenge o ya to loruko temi sunshine na be nbi kan wa lale
1: fo wa nbi e ku ile oni bi gbogbo te tin gbo wa si ko ojo anabo lori lagbon odo tin ojo ayo ojo bukun ojo tura oni oje fun gbogbo wa aderun ke sunshine na ni de sin lorun lo so ti ni lori eto ki la ri gbo bo ni la po odo yin che ti joko gbenga ti ni ki mu takanda ati iwe mi ki mo kole ojojumo bayi na le yan o to an o to de ni kini yen o mo lo sodo reven wa ni ojo kan wa kan lo ki won awan se okay on se ojo bi mo ba ni pe odo odo ni sagbe riwe oni kini nje sagbe mo ni ni eyan kan era sagbe lona ojo ni pe sapo odo odun ni sapo ruwe o wa salaye sapo yen pe onondo no ti ma ngbin pe ewe e fife o fe ju calendar lo yen ni pe ojojumo bayi na leyan keko si nobody is an island of knowledge aba se ndagba si na la mo keko opolo gbogbo wo si ni joba la se edumare eku ile leko si
0: eyan we mo gbagbe pe lori ti ka se be se mo gege bi se wa ka se na yo tu lale wo loni awon eyan wa ti embe fun ti ka se loni na aye tu gba be se mo gba etu mo play re 25,000 naira fun ti ka se e tu gba ati pe number te fi pe na ni *347*1004*2# o le fi play ti cash here e si je ka ma ki en te ti igbowo te tin play re ja ma ki pe e ko rire
1: mokan bayi na loye kan yo kan won na njo kan mokan bayi na de
0: ka ma ki yin le ki la ri gbo fun toni atuti denu e ti mo ba se ma nse ba ti to asiko ile ti o ye ke ko kan yin abi te ba ti ri pe boya nta nso e fe da si awon to ba je yan ti wa te je ti wa gangan won ti mo bo se nlo sugbon yin te ba je pe e sese de ni ja ma ja yin si ba ti tasiko te pe wa number ile te ma pe wa si ni 091 2370 8675 ni to ba je pe ti Nigeria le ti pe wa won te ba n gbo wa lati ile okere lohun ojo opo ile ti e pe wa si te ba n gbo wa lati ile okere lohun oni +234 814 249 1006 let can see +234 814 249 1006 on left you pwa e shim eku etibwa

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, sir. Check back pe popo ko gba 500 naira se ti gbo
2: Kari
3: awon to lo lefe e so awon pe o ko mo lo ko se elo bi omo mi amu awo so de idaji igodo amu gbe yin atapa ti gbe e sile
0: bo yen o justify rape o I la moju kuro nu baba
3: ti awo awo bonfo afefo kota
0: aka gbugbo e soke
3: aka gbugbo bibi bibi lo ba do a to ma ka soke
0: o ma se o
3: elo bi awa lori ofada
0: ma se o
3: elo bi mo ya npe won si saba wo
0: mi pe kin wa orin amona tete ma bo o bayi ti e ti ka mo ran tete ma bo bayi
2: ko je ono ti ya
3: e bi wo bayi e ma wo lori ofada
2: Eyin se ri, eyin se ri.
0: Ah, egbo won ni won leyin se ri.
2: Ko ye ke ri.
0: Ah.
3: Ko
0: ye. Eyin se ni ri.
3: Ah. Oh, dari ti bi kin ta to, o ye ki awon obirin awon kan ti en so yi. Na lo change e ko go da, ni ti o da mi.
0: E dakun awon wo ni awon wo lo fe ta lo fe so fun omo pe n to mo n wo o da ngba to je po ngan. Iwo ku wo lo na wo
3: eh awon o se exactly
0: un te yan ba ni ko le fun yan hello
4: hello
0: hello sir
4: yeah eko to
0: yes sir
4: anti sunfire
2: sir mo nje o
0: sir kini yan o
4: e sa tenu mo pe
2: Yes, now at ni ke lo gogu. To ba ri kan appreciate e ni ki se pe kan ma so pe awon oni ran ti gbowo okada bi popo sawon mu current ni
4: awa joja de pe kan se jade abi se joye wi bo to wa pa won to so pe I like your clothes I like your dress
0: won like ye
4: so seven fawa so fine fawa like ye awa so ti wa won wo bo awa ta ni ku ti wa loju ele tu ni ta lara won asa won ki bo ta so yi a ni copy e o
0: be ni
4: kan ti o da ti o da la ma copy
2: Hello.
5: Hello, Ekason.
0: Ejo oju opo le okiri ejo e file fa awon ara ile okiri ejo. Ejo awon na fe pe wole won raaye pe wole ni edakun. E pe si ti Nigeria edakun baba. Ejo. Ejo tori Olorun. Hello. Hello baba mi.
5: Ala bi agbe.
0: Omo oba gbe nka gbajumo. Se gbo nkan ti popopo. Popopo e gbo nton so.
5: En ti popopo mo je loju.
2: Se pe wọn ti gba no mu wọn gba current mu
0: igba tan se igba ti popo te break tan fi se won leyin tan fi se won leyin tan te break won
2: won wa ran ti gbowo wa ni nkan sa won
0: eh won li gallop ni gallop ni wa ni e gbowo
3: o gbo lokara lo ba se be
0: eh
2: iya
3: ori e ti sunshine
2: sa
3: tan so pe asawo na dale kan na
0: won ni kiyan ma pe kiyan ma lo
2: won ni ke lo gogu

emi ajeron ke sunshine mi o ki n shatemi ara bo ni lodo tin e ti bo lori ise lori eto wa gege bi ise wa ki gbogbo awon lojo bi gbogbo won to se nkan pataki ninu ose yi ninu osu yi osu kefa wo ma beji dan ti e ti nbu wa ki lo de ojo ipo kan lojo ti e pa won emi gan ojo bi mi nje saturday ojo pa wa so e mo ba wa fo mi lo be ran awa bejide re awa omo ojo ojo pasekere ki se tomo ati ba ojo pasekere omo ojuna so e mo ba wa lo be je ti gbo ojo ayo ojo bukun ojo bega na si ni o je fun gbogbo wa lase idumare e won da san la pe se wa se bi tojo ti do bi gbona ri tututu bayi la bale oluwe tututu bayi la mo bale gbogbo wa lase idumare ojo bukun ni o je fun ategun tana iti e wa po awon mo fe ro awa obi ni edaku mo fe be wa ni ati mo pasiko ojo la wa ta mo e ba ti n lo lewe edakun ori ikunle mo wa osuba mi re feyin mommy mi ateyin daddy mi eyin sister mi eyin aunt mi ta mo e ba ti n lo lewe e ma ba mi wa wo tele fun ki ordinary single to awon ranne kan wa nsin ton se tomode ranne yen la nilo lasiko se mo pon single yen to fe lepo na won boy edakun ranne e ti ba mi wo si won lorun e ti ba mi fi cardigan sinu bag yun to ra mo gba tojo ile bele ko si gba ti o le ro ka bi o si ni bo ibi mi gan wa ko ni issue yo kono de bere si dale na ni ta ba ti wa ri pojo ti di e mo je da won olokada won e mo je da won da school e mo je ka da won gan lara won pe e o mo na le o mama bo nle edakun tori awon moyin na la se nlo soki la se nlo sodo la se nlo kakiri nta ba le se lati lo ko won lasiko yen e ba ba nse be awon ta si wo pe yen ise ni omo odun meji omo odun meta 30 ni o mo re le ro ba lo mu e muro dani e ba n pon won e je gboru eyin kan fori meyin edakun aderon ke nbe yin loso toni tori awon e ti mo pe ye ewe kuku ni edakun mo nbe yin ni e ba n se toju ati ge ma si de na amala gbona e ba gbona anything hot asiko iko lo mo nje nkan to tutu food flask ki wa ma n so pe iyen ti won ju o se se rawon eto won yen na oni se tan se o n se po lowo fa tin ta o amo to ba ra e to gbona omo ri ojo nje to gbona lasiko to ye ko je ko mo to ba ninu otutu ko mo tun jo nje to tutu bo ni o se ri awa agbalagba gan ah like nkan to tutu elomi o le ba yan je n to tutu lai lai nkan gbona ni omo wa kakiri ka mo asan omo wa a wa la park ni yen lata o si ni je la asago mefa abago mefa abo lati ma park lunch box won won jo nje la go mokanla titi ago mejila emi ati tutu omo mi o ni le je mo gan tojo ba tun ro lo one period yen awon ta ba ti ba won se sibi to ma warm ta wa okay ki ku se wa gbala bodan ni ko yen ma lo warm pe ma gbe sinu microwave ni office ki na ma wa fe fi gbe si nte ba ti fun le don ni won je e da kun onje gbona la fe lo te yi and socks wa aso wa singlet wa ba wa se n double double adani wa yi o pese fun yin gbogbo wo te fi sobi fa won omo yi ti won fi yan ti won fi yan ju ti won fi ni da license atala re adani wa ya ba mi fi fun yin o yo mo pese fun yin lati le ma toju won toro omo yi ni lo toju asiko ton ni lo toju re wa ti mu mi ranti awon omo wa awon ara bi ko lo losu to lo mo tin lo didi osu kan bayi odin lojo kokanla osu keji lawon se ko won lojo ke edogun osu karun edakun se bon la nra wa la nbebe fun tan wa nle ki la fe fe fun to wa lohun ninu ile tun niyan o ninu otutu aso kan yin na ni ngba ti principal yen tun soro ni jowo mo ri pe iya yi o paro e won o pe isokuso wo mo nso e mo ni won paro e wo won ti ri paro aso won kuna wardrobe won ti o re ni wo abon omo to japa mo mi gun wo singlet sabe ninu omo yen to je uniform ni kan na kan wo edakun gbogbo eyin agbon to kan eyin ijoba wa lapapo ijoba ipinle ijoba ibile gbogbo yin la nra wo ebe si edakun gege bi obirin gege bi abiamo lori eto aye obirin a nbe yin ni edakun gbogbo nti e ba mo pe le ba n ba won se si ti gbogbo won mu fi pada sile layo atalafia edakun e ba wa gbegbe se na ebe la nbe yin edakun edakun a wa nu le gan otutu nse wa bo se nse ka ma wa san omo to wa ninu gbo kijikiji nibi ti o sile ko sabe bi ti won duro si bojo iba pa won na ninu otutu yin na laso yin o tun gbe mo won lara wa duro nkan ti won ti ko sara ninu erefo omi o san gba bi ton fe sun koja won ni choice won san be na ni edakun gbogbo agbon to ba kan a nbe yin ni e ba wa nkan se soro won badani waye lase edumare pe omo wa ko ni ku mo wa loju omo wo si ni sonu gbogbo gbogbo n to si n da orilede wa laamu na eledua yo ba petu si gbogbo e

0: amu ju ero mi losan toni na ni olisola re o mega child of god to lo tu mi se je titi layo akinsola to gagba mi na je kenneth guege kebo games off fe ki on to sojo bi lose ara won la bro mi ayo to de adego ki aye exclusive to sojo bi lana obirin ton fi ntoro obirin ni adupe lowo olohun faye re let's buy the vibe modopo nigba ton wa lomo kekere your strength your resilience badani waye ku yo tubo fun won lori ofe atagbara lati ton omo na lati ko won je pe eyan kan na eyan mi na ni adebola awon ta be kuta mi lo na na sojo bi gbugbu yin bayi le dagba le dogbo le se nkan re ta waye aye wa se gbugbu eyin ta simo na ta mo te sojo bi ni anoso ni ati jale ose yi adani waye wa pele gbugbu wa ojo saturday la wa se ti a ti we a tun se gbebon e ba nki mommy kilo ko mommy mi na to bi lawa
1: Lady Evangelist Anuoluwa Apo Ayodele.
0: Lady Evangelist Anuoluwa Apo Ayodele. Ofi ebun yin ranse si mi o. Thank you so so much. Mo dupe mo mo lere. God bless you. Gbogbo eyan mi na fun mi lebun o. Tobi lo ba fun mi. Da mi lo la fun mi. Opo ye mi fun mi. Ah mo gba kini kan ebun ni o. Olorun seun. Mo dupe lowo gbogbo yin. E se mo dupe o. Atawon fan wa lori eto aye obirin na ton fi ranse ton npe. Ah sunshine. Happy birthday o ye se sele. E sele o ya mo ti ni kan wa fun yin lele. Gbogbo yin patabai. Ni mo mo riri yin mo dupe o mo dupe pe okan aseyi samodo fun gbogbo wa o nkan re bayi koni tan laarin wa ife olohun te ni saye mi aderonke sunshine ayesu ese koni babeje mega ti a lo taja ki wa to bo sinu eto na lo ni sans abala kankan ati gbara wa yanju ni lori omo yen ni e ba ntoju won olohun toju eyin na ti n ba lo taja ti n ba de e ma lo bi kankan o ejika awon wo lo ye ka mo pe lejika kiti eni wo mo lejika ta ti eni wo ri gege bi ejika ninu aye ti abi wo ti ere yan kan to duro fun gege bi ejika won ni opolopo ejika ti o jaso ye lorun se wo ti eleni a pe lejika abi wo ti e si se sejika ti e to won wo ke bo mo se fe pada sodo ejika mi abi wo ti foju ejika re gungi won wo gan la n pe lejika so to ko mo niyan ni ejika gege bi obirin so ye ka ni en ta pe lejika wa ta o ba di pada lati olowo oja wa awonu ilo lo ni sansan mo nbo
2: Lagiliwa FM 96.7
3: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
2: S E L E R I E salary
3: ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
4: T U R M E R I C turmeric
3: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alugo Celery ati atale pupa oluyi pada ayo
6: Javis PR I Care Foundation lo nlogo tatata wi pe ti yin melo gbogbo eyan bada tagbebe eja ma nra wa leti pe gbogbo to luwa dada dada ni sugbon ni gbata daye ona kata bi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity PR Foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity PR I Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese la yewo oju Reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku sinipa oro oju rorun gbogbo olukopa to nipe nija oju lati sagbe kale Charity PR I Care Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si nira owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete phone loju popo la fe ni o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite Unity Bank Charity Council Building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fo sanu shopping complex iworo ribadan lojojumo ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 09055

0: kebo pada lati eka polowo oja wa se ba mi dayo kujo re ogbon imo ati oye mo badani waye lo sotu ni ko fi fun gbogbo wa ninu ko wa wa tori to a se nso reji ke ejika ina elomi won ni arojinle lati le ro pe ko ye ka won se garagara si ejika won ko ye ka won se iwa ida se ejika won ko se nti o le jejika eyan o le joko o le jeyawo o le jebi o le jara egbon aburo o ti ele jaburo gangan ni o jejika ti o gbe gbogbo waru ka ma wa riri pe en ba buro mi ni ki lo ja mo ki ni ra katia ki lo sele e soro sejika yin eni a o yo ti tapu eni o yo ti tapu eni o temi lo lan soro kan lo le kan mo ngbo
1: mo ni o ni foran kan ti mo wo lori aye lo jara ti omobirin yen ti fun woman kan ni owo 10,000 naira
0: pe okay 10,000 kere nu aye
1: pe ko gba woman yen de the way boye se pe omobirin yen won bi iya ere ga ti e dupe pe mo fun yin ni owo ki lo fe dupe fun ki lo fe dupe fun so fe lo so fe lo ope on ni
0: o fe lo ope o
1: to de je wi pe ki se po wa nta ngba to mo yen de o oto leni ti won fun lowo nipe o ya ara enikan ni kin fun yin ni 10,000 sugar ba mi wa yan kan si kin fun na ni 10,000 kan to ku yin o de woman de nenu la ba mi pe ya ma gba ja wa
0: o ni kan lo bo n pe wa
1: won wa pe
0: ki tu se ko toro ore ore tu wa ni
2: wa ri ni
1: won wa pe e wa won wa fun e lowo yen o wa duro duro bi pe elo lo fun mi gan 10,000 naira to sise fun o ko rin wole wa ba e
2: 1 2 day 10
0: alai mo re ku o lona nto so e opolopo eyan na lo nsele si ti won fun elomi ni se pe o ya gba card mi lo sile ise bayi ti o si debe ti wa garu nu re iwa imore nu re ti o si debe pe yes o le je en to pade lenu ona to soro si shaka shaka o le je niyan ni olori ile ise en ti o fa amon ba mi e wo pe ehn che ti eri e ja mo bo mo wa soro eri akun eto te ngbe lo ni eto aye obirin ni o to si ko gbogbo wa san san bayi ejika omo mi o ti soro so si ejika re se n to ye ko se ejika fun to ye ko gberu tapatapata pe o ya joko si bi ko odide ko raye joko si bi ko odide ko ro kan se mo pe te yan ba joko se ejika o ma ri je n to gbi ese ejika gan
2: lo
0: se ru eni to gbi ese ejika yen lo wa ye ko wo ni wo pe ki lo ja mo to ba ye ejika bo se gasoke na lo se re tale o si wale
2: asio ni kale
0: o ya lo bise lo balagbaja o denu ona ile ise na en to ye ko se ipade lenu ona yes yes kini nti e bopolopo wa je
2: se ti ba je zizi sin ya won ti e mo biyan se address
0: hello
1: hello ase so fa ko pe hello
0: hello hello e je amo ba omo wa so mo so popolopo bi na ngbianju lomi si se titi o ti won lo mo taye bi na laye nkun amo edakun e je amo so leti won lore kore oro enu wa o se pataki ise si wa o se pataki iwa si wa na o se pataki e ba je ni ri pe ko se ko se nti o le se jika fun yan
2: be ni o
0: en te yan ba gbele bo ti soro kan ri lori afefe njo kan won ni the slot for immigration okunrin yen gate man ni asoga won labuja ore re ni abokisi ni but gate man lo nse o si ni ore lohun to n kawe ti yin o kawe bo kan de se nso ore won titi to fi dagba beyin o wa ni I know the man lo ba daruko e ni
2: from where
0: mo sa o mo n to to

e kurole o asiko ise lataro oba oke yo fere sise ko wa wa iroyin agbaye la mu wa se ti gbo yin lati kan ni lagile 96.7 fm ile fun bala ofelele nile ibadan abi demi akande lo ni royin saju egbo ko to ni royin na ijoba orilede nigeria ti ijoba ile ethiopia ni ti ko bo iwe adehun lati yonda awon elewon omo orilede nigeria ti won to ogorun kan ni ye ijoba ipinle oyo lo ti gboju agan si imo daranje ni tagbangba lona ti oto ti won si gbese le opolopo awon nkan be ni ile tiran lo benu atelu ikolu lati wo ile america tona si se ikolu alagba si ibuba awon omo ologun ti nbe ni agbon aarin gbogbon ila orun ti se ti ile america lagbon iroyin re idaraya are orilede brazil lo ti so asotele wipe iko egbe agbobolu orilede na ni yo jawe olubori koju iko egbe agbobolu orilede morocco iroyin na re lekun re

isi akoko awon omo orilede Nigeria eleyi ti won kokuro ni orilede South Africa leyin ikolu alagbara eleyi ti nwaye si awon are ni orilede na awon na ni won ti se be bale bage si ipinle Eko awon eyan hun eleyi ti won to bi meji dini 80 o le ni igba kan ti won si bale bage si papa ofurufu Muritala Muhammed International Airport ni ojobo Thursday nigba ti won wo baalu ti EAPs ni ibamu pelu ajosepo ti won se pelu ijoba orilede Nigeria bo ti le je yi pe awon eyan hun ni reti wa pe oyan ki won ku won ku orilede na lati ojo aje Monday ile ti won si pada ku won kuro lojo Wednesday latari awon iwe kan to ye ki won mojuto wa yo isele hun ina lo waye leyin opolopo ikolu eleyi ti won tin se si awon omo ile okire eleyi ti won fi orilede South Africa se bujoko saaju ijoba ile Nigeria ti won ti fi oro lede wi pe awon omo ile yi eleyi ti won ti fi rungba won han pe won fe pada wa si ile baba won eyi ti won le ni egberun kan ni ye la won se tan lati ko wa si orilede Nigeria ninu oro re ni ti se alakoso fun ile okire nile yi Bianca Odumegu Ojoku lo ti siso loju oro na wipe awon omo Nigeria ti won fe rungba won lati pada wa sile baba won ni won po si lojojumo.

ba je won ni fun lowo tori e mo bere pe bo la si mo to ba yo ko mo dun ko po mo dun mejeji logun e mo pa wo bere nkan dani mo baba si ti bere ta ba ti pe eni yo pe omo odun mejeji logun won ni fun lowo fun dele be yin o ba ti pe omo odun mejeji logun ko mo didi cash ba he agbalagba ti ko je odun mejeji logun e mo ta lo

0: ni fe ke ke ke fe ka si ye yi e mo ta lo o se je niyan lapa be yen *347*1004*2#. *347*1004*2# ni. Papa, e ja sare de lu ogbomoso. E lu ogbomoso, ogbomojugun. Ka tun ma fi akoko e, lati ma fi ke si awon alakoso ele ti oro kan. Nipa isele ele to sele. Iyan ni lu ogbomoso. Ibi ti awon ajinigbe ta ti ji oluko ni ati awon akeko lo nile eko ni agbegbe orile local government ni lu ogbomoso. A tun fi akoko e lati ma fi ke si gbogbo awon alakoso ele toro kan. Abi ola yo pe ose merin gbako. Ele ti awon me ti won ti fi oju kan leke yin. Ele to je pe ku die ka to. Ninu ohun, ninu ojo, ninu efan. Ele ta mo e tan fi gbari. Awa fi akoko ya tun fi ro gbogbo awon lase ti oro kan wi pe ko ni suwo ko ni re won o. Ma da ku kan ba wa gbe igbese ka won mo yo pada le o. Atoluko ni atawon omo leje leje awon akeko. Ka won mo yo pada le. Ile to lo. A fi akoko ya fi ro gbogbo awon lase lati o lati isale titi doke. Ma ba wa gbe igbese o. O si to da ju pe ko bi o ma foju ri omo re. Ele to fi nu re bi lo o. Awa agbopo mo ti a pare lati bi ose merin ko bi mo foju ko mo re. A ni damu o. Ninu ojo, ninu ere, ninu efun yi. Olorun o saanu wa. E dakun o. Gbogbo eyin alase ti oro kan. E ba wa gbe igbese. Awon mo kan la nfani lati pada le lo re ba won obi won. Bakan na awon oluko ni na. Awon no pada le kan lo re ba won mole bi won. A tun fi ele lati ma fi si awon adari. Ipe dako e ba wa gbe igbese. Awon mo yo pada le kan lo re ba won ebi won. O se je niyan lapa be yen. A se mo pe lagbara Olorun oba. Layo lawon mo yo pada le. Lagbara Olorun oba. Bo se je niyan lapa be yen. E je bo sori ti ka se ka to mo lo tori pe ojo wa ti lo losan teni. E ma gbagbe. Eh e je sare je yi ti a si wi pe prediction Mexico ati orilede South Africa to ma wa ile ni ile ti won fi si gbada lori esu ifigagbaga akoko ninu je fi eya agbaye prediction la nfa lati predict lo san teni e predict ifigagbaga yen e lo sori alafida lori Facebook alafida lori Facebook e lo follow page yen e predict ifigagbaga Mexico ati orilede South Africa e ma predict ifigagbaga yen alafida lori Facebook e lo predict si be bye ifigagbaga orilede Mexico ati orilede South Africa ta lo se se ko jawe olubori kini esi abajade ifigagbaga yen e se lanfani lati je ebu owo eyan meji na lanfani lati mu iyen to ba lanfani lati gba daada e lo fi position yin sowo bayi lati je ebu bo se je ni lapa be yen eh eh ta lo ni number yi ta lo ni number yi ta lo ni number yi ta lo ni number yi 09 wa lo bere number yen 09 wa lo bere number yen 09 wa lo bere number yen 09 wa lo bere e je we to ni number 091 lo bere number yen 7670 lo pari number won ta lo ni number yi ta lo ni number yi e ma ta lo oni sowo e ma ta lo alele yi e ma ta lo hello e ma ku role ki loruko yi o Saidi Okiki, ibo lati soro yi?
1: Lati Muslim, lati Muslim.
0: Saidi Okiki lati Muslim abi?
1: Bene.
0: Se ta ka se le ni sa.
1: Mo
0: ta mo
1: ya
0: bala ipe na ni. Se bi bai. O mo dun mo mi dun ki mo lafa lati mo pe awon. Mo ti so pe o se se ko ya pe to ba se ta ka se. O ni ka se o mu. Ki la pe? Se ti je ka se riri.
1: Ah!

0: gbangba lori akoko mara igba ti ya de
1: so bo se ila to kina lo se ni ipile because gomina odo ipile na ni chief security officer ipile won iwe ofi to gbe are wole to fi swear are o na fi swear in gomina o yu se gbogi na ni eto abo ati igba igbadun now ta ba ni ka wo ti ipile oyo wa o le mo gbin oju sugbon nje a nri bi oto ni pe a nse kan oto ni pe nkan te nse is manifestly seen to have been done what is to do something another is to see that thing to have been manifestly seen to have been done I pe a foju ri arogo file o fos okay adi ti gbo odi gan le so jade pe ah kini yi that's the manifestation
0: ona wo won ba gbigba
1: ona po to le gbigba akoko awon advisers soko se pe awon pe owo apo wa ni kon won gba then gomina gbe oju oni pin oyo na are gbe oju ni okay na sugbon ko kin se ise eyan kan nito to ni won dibo fun ola awon eyan wo loju but eto igba igba eto abo only that gbogbo ipinle lo gba security votes nje ani uta pe ni feedback system nigba kan gomina so wi pe iko bye bye ni mo ti ra se mo ti ra ni won lo ngba yen igba ta tu gbo ni won ti gbo wa ko ti de se mo
2: oro
1: ni ona te on gba tumo ka gba pajura won ni royin ta le gba tumo oro kan pin
2: o lo fa fa gan
1: so nje ani feedback system pe da won ara ilu ori sise isi na lo ti sele ko ise nipa abduction omo yi nikan sugbon adupe wipe eto abo ipinle oyo ko se bo se wa latayin wa o lo
2: so ti mo fe mo se o inu sa ko se o gberu si so improve
1: o gberu si
2: sugbon won kan wo lo ye kan se awon kan wo lo ye kan tun se ko fi se daada yen eni mo fe bere lowo e je ki mu ipe meji oluwa o bo lati si akoko yi ademola sis yasiso e ba n gbe pe lo ta lo wa nbe hello ekuro le o
3: hello raja ekweto
2: yes sir abedi wa boy
3: ahmed wa ni sir
2: e jo mo fun yin seju kan
3: eh na ni seri baba to wa nbe yen lo to mo like won o mo like o ti mo so are wa bola meri ti ogu mo se ijoba sise o se ni bi man se ni dise won yo seri fun apere wo tu se ni pinle oyo to la mo ti o di ko yen to ba ye ti won se ijoba ni pelu governor to wa ni oyo state ore governor to wa ye se to ko gbira ko lo ba re pelu to sele ye officially awon ta na ba ran bo officially lati wa wo nkan ye bi oya electoral bo ni kankan governor ni mo lo pade mo de wa ko ri lo kan ku se ti toto so o se ni man se mo se ijoba
2: na so
3: ti meta ti ma ti de mo o se ijoba se ni man se
2: mo
3: ti mo se tata o ni o se mo gbele
2: ni oju mo ti yo ti mo fe yo e lo ta lo wa be yes sir
4: ambale asis lati ile di america
2: e ku le dasiko sir
4: seri ki grassroots to about the function security only function autonomy to support local government e gba gbe security ko le work
2: ti o ba ti si autonomy ka gba gbe security
4: e gba gbe e ko le work tori pe ki ti autonomy bi ba wa awon chief wo ri se se awon chairman wo ri se se awon local hunter wo ri se jo ba lu ko ri owo function wo ri owo si se be ki won se nbe sugba ti o ba ti si ye wo se fojo owo ni agbado nu ko je ju sori afen ola o mo ti pa de o
2: e seun esun gan ni sir e je ki n wa pada sodo yin pe e jamu eyo kan e jamu ka to ti hello
5: ekuro le o
2: yes aruko yin ati be tin pe wa sir
5: aruko mi ni ismail ati amloko
2: iseju kan sir
5: e jo se di tin kan fe ki won je ka se ni pe kan ba fe ka won alaga bile ese wo rin le ta ba tin dibo awon gomina honorable adibo to won pa ko that's right wo le lagbara ti won lati le sise ben lo lopa bile go to le function dada ko ni ba de o
2: ami olohun ami olohun sanu eni eye ki n pada si odo alejo wa kini a le se kina le se lona wo ti won ba ti gba ti iba tun fi daju bayi lo
1: ni pile oyo isoki ona na won to pe ti so security wo je pa yen yan ba yen na to show so ken kono to show so scale okay to show ni digital no lo tu wa local
6: okay
1: we need to and our job and that see empower local security network our chiefs Oyo state lone chieftaincy law one chieftaincy law ta won ah ki fi eyan je oyawo di ko ba da koro ma di egbe awon bale ba awon loba loba wa awon institutions wa awon lo ni terrain ba won se protected ki ni joba fin support won
6: ani joba fin support won to ropolopo tin gbe kini kale olubadan ti lebadan kabiyesi fori ade won se agbe kale kan pe ko ma bi seto abu ni lebadan
1: so ko are kan ma ni pe a tori pe ye yin nikan kan wa ni pe drones nikan o be lati o ni kan to ma pe ni well only rumor grapevine o gbe fact yes say but out of every yes say element of truth and bell gbo yi so yi o ma ni awon to konu awon awon to ma pe ni alimi informant how only o invest awa o gbo ro wa yan ah awon kan wa wo lu mo gbo kan bai to ba gbo to ba da ke tara be da ke
6: mi o pada wa bo na
1: o ito abo tabadake tarawa abawadake ko e ko ja wara ilu lati ma soro laye joba jona ta wo se ko to pe ni whistle blowing
6: whistle
1: blowing don see o ti lo le aye gba won pe awon kan wa ni ko yo owo kan wa ni bi owo
6: awon yan pariwo e jade
1: won ri reward je whistle blowing le wire ka eto abo lati e ko ja pe safe a to ma nbe ri pe ah king the court why some the witness eh won le rope me came now cause statement wa le mo se gba aye ki
6: ko soju mi e fe court
1: ministry of information Corey orientates and NOA National Orientation Agency and one mission information of at our press let's reorientate our in your wa eto abokisho ti on dake tare abadake si o so we need to go local ta se nlo wi pe I move the guitar now come after tawon let's to wa le se kuku ibe ni democracy to ti bere ibe na de ni won le gbe to giro ba lanu
6: alango ah olohun sanu eni wakati kan lo bi iseju marun ni gbolo nkan segbese oni yin wa lorun ni orilede Nigeria
1: ah oro mi tun ni yan
6: 30 seconds mo kan fe ke fi sile ni soki be
1: o pon le o 200 ati le soto o pon le o should I enjoy show you rhetorical question
6: oda inu mi dun pelu be ti dahun ibere un e ja se be ki a mo lanfani ati pale ara mo ni role yi tori pe mo de mo ge pe nko ju bayi ni alafila ki oluwa re kan ba je eko to legun ademola sisi tin fun mi ni ebo legbe titi ojo mejo ti a mo lanfani ati pade eni ta tin gba laleyo lati ni awon na ni oluwa to bi fatoki esquire agbejoro ni won won so je ayanana laarin ilu on royin la won na esun ta pe yin te je wa
1: ko ni baje
6: esun engineer komo ajo wa ninu ile agbara ni role toni ni filai lagbara bi eni ti nse suno mo ni bakan ewe laarin waju alademo mi ayan fele du maria je wa ninu ile agbara ni ademola sisi asisu wa lo nila nbe ninu ile agbara pelu mi abidemi lo ko temi o akande lo ko baba to bi mi lo mo oro agba bi o ba se lo ro bo ba pe ti a mo se lojo ale gbogbo wa ta nbe nipo te n se kini kan se keji eja se dada o tori oni ko tori ola ni ibi ti ko wa si ku si eja se dada orun to ku loke ota oto aso gbe titi ojo mejo hun ta ma lanfani ati pade 0813 591 1850 loko loga loga ni kan netu loga wa tun de omolawo Kenneth Ugoje Kebugi oni olotu eto abidemi loko temi lekan se apande loko aba to bi mi lomo oro agba bi o ba se lo ro ba pe ti a mo se lojo ale yoku dijo mejo won ni jiyin gbe o awon te nbe la kata awon ajinigbe obo ki yo ba wa gba won le odijo mejo
7: Olajide FM 96.7

fa o kun ola lobi iseje ije sa osun ri omodo apanada mo ni ninu le baba to bi won lomo ni iye osun re olobi isefo kun ola olobi iseje osun re omo lobi wowo nti wo omo lobi wowo nti wo iye fele wo sinu le iye o fe wo siju omeran ko aro mu je teni gbo la omo wo luyeye ijesa omodo apanada kari oro ni won kiran baba to bi yen lomo omo agbo ti gale momo beri owe

0: onye eto wa ni
1: beni
0: ori ki ile ti wa ohun leto le sha radio o ti lage lukan ina ni oke gajoke ta wa kale sile funfun balawu o ho pona felele ti nbe nlu
1: bada
0: ademola wa bani ti oju opo le se beyin le leto abi te kuku nje gbadun wa ni ademola o baun baun baun si oju opo le lo
2: alo guru agan o
0: araye ma je wa ninu nira
2: ori nira
0: ami aje baba mi oriki ile ti wa ohun leto
1: beni
0: ijesa osere o le obi
1: beni
0: omo kere ba
1: gbe nje eti mi o di
0: ba n to ki won die
1: ijesa won fe ran oka bi yan
0: hello
2: hello
0: e ka le o eba
2: na e ba ko so
0: eh
2: e se to
0: o
2: Eh
0: mi ri wa o.
1: Ami ase
2: o. Omo moda e ka ko raye la wa o.
0: Abi o.
2: Moda ke ka ko raye ni wa o.
0: Oye ba ni ki moda keke ka gbadun yin die.
2: Moda keke ko raye. Ilu yi bi le wa. Ti fe ti so kan la mi ba wa ni. O ti aje aki kan tu la je. Mo ti na le won se la so fun. Ori eje ku ni sa ti pe ni.
0: Angbayi
2: o ma ko ni loju oko
0: eh
1: o da keke akoraye mo ko bi ogun ibi akoraye si ni won pe mo da keke nle awon baba to beyin lomo ta lo tun wa nbe
0: hello
3: Ẹkú ètò
0: ètò ní
3: òun. Ó gọ̀bí ní ọláìdé. Bájí Ìbàdàn.
0: Ẹ ṣe o.
3: Ọmọ Ìbàdàn mo fẹ́ jẹ́ mi kí orí kí Ìbàdàn.
0: Ẹ̀yin gan-an tẹ́ ẹ jọ mọ Ìbàdàn. Ẹ bá ní korí kí Ìbàdàn. Ká lè mọ̀ pọ̀ mọ Ìbàdàn tòótọ́ ni yín náà ni.
3: Ìbàdàn ló ṣe ọgọ. Kí ni olúyọ̀lé?
0: oriki ile ti wo ohun le ja radio o ti lage o ma kere
1: ogugun nje eti mi o di
0: ta le ni o tun wa nbe hello eni o ba wa nbe o ja pe sori eto hello ta wa nbe oriki ile ti wo ohun leto
1: beni
0: kini ohun gbodo tutu kankan ni
1: beni
0: abi azade ka tun sare papa pa nibo ni ka ba tun ya lo
1: zombie on bang
0: abi ta we eyan to ti wa nbe lo hello kini ohun da kororo e ri nkan ni
1: be ni
0: hello hello hello

0: maru eyan te je ke wi mu gbogbo jamo
1: agan ogbo aso to ba kangun segun ni won pe nje pe eni o ba rinu dogode to rinu dogode emi ismail akere ni akan ogbo mo ri otan igbo bi mo ni si gbogbo bi mo je si gbogbo momo ja fi kini ohun le ni abe un
2: akan ogbo dekun momo soju o mebi baba ni baba un se un o to so nkankan ni waju baba to to mi ibi ni baba kan o podakun mo jari ori re lo mo jari ori re lo ko mo si nkankan asiko ti re lo wa abi ke mo ri ba ni waju baba mi akan o po asanti wa ni mo n je omo lubadan
0: oda na to ba jayu pe nte ba wi oda yin loju eje ngbe me lanu mere den logun wa ke ba le fogun bura be ni o se nkan kan
1: agan ogbo to ba se me meji meta men o fi ja anabi kan
0: ni e wa fogun bura ni ayin pe gbogbo nte wi be na lo kukuri
1: agan ogbo
2: e wa ntogun ninu oro yi baba ewo wa ni to sa ninu oro ta wi
1: asanti wa bogun eni ba dani loju afi bari ni
2: bari ni won ni o gbe wa
1: bowo oko ko gbomi di ogun wa
2: bowo oki baba lo gba yi lala wa
1: bowo ko gbe be lenu mefa wa gbogbo e ni fi gbari
0: funra re lo be tura re la siri ara re mo ni o ni wi nkankan
1: agan o po mo ni segini o ni bon ke lo
0: gangan mo ara re mo ti o waju mi ani ti ma nkankan ni o ki oku ewu omo leyin ewu omo ta ki ewo lo tun wa loju ona ba lo ni nti tun gbo bo ka ma reti ismail o ma kere
1: mo kukun je ti
0: mi o ma pa ti soro lekan to ni ki n fi ya oni ki n fokan bale baba mi ko si wahala
1: akan o po gbo n to so o kuro ama esi mi ti loju opo nle ko le sere sa ipase ere nle mi nto
0: o ti da
2: oda won ni bo mo jo sokoto me bi ojo kiji ko ma kere joba be
3: lo so re wa isoko ga mi obin tin koja lo ni
4: na ni run ba hun
3: o ni run ba hun
4: are were nse ni
3: are were ko obun ni ki
4: we are wa ri be sin tin pe boran
3: ke foso ke diri re
4: o wa gbe ni abi an gba
3: won sese gba dadugbo nbe ni
4: so ti pawada ngbo de hin
3: o ti gan ma na ko se pada
4: ah emi o bi lere o
3: oga mi ti e ti je ma bi ma fe jo gbo lenu
0: Ada dupe adupe epe okun
1: be ni
0: adupe epe osa aje nsare kakade ayo tin be lohun mi wayi alaji se wa brashid yo lohun se ni osun gbade ma lete mba nani
1: be ni
0: won ki gbogbo omo ajo ogun se nti letoko be na ni won ki baba wa doctor abdul latif oye gbade kan yi na ni ti jo ogun se ni o wa ki gbogbo omo ajogun se ni osun gbade ipe atun ku mura adura lasalatu ti ma wa nje laye gbogbo ajo alaruba ni won ni mi o tun waye baba di lose ti mo o wa se ladura wi pe adura gbogbo yin ni ogba lola ya rabi loke
5: afeju wole be ba ni owo lowo ti e ba fe birin e ma fe lapataba laji wowo otagele je nkoko odele eleba atuye riete obi ma le meji ka so sanya baro olosun la re ti yese wo e je afe be omo be ni
3: ifo won
5: be le ta lo mo ba je la re to ba ye kosun e gba gbadan ojugun le fira tani wo mi tani wo ini won obura darada ti fi kosun laiwe to ba duro to bun lase irun abiya re run je go lo e ke obun wa ti mo be to se to ba ibaju atun ibanu owo to se le se sagidile je todun ni lo fi je ti rebo owo to ngbe se yo se le mi eja pala mo gbo pe yo fi je
3: enu re ti buru
5: ko erin ere kan ma bo se ponse tago ninu di olori buruku owo re o ni we
3: gbedede
5: ri to mo ba mo to gbo pe jagun ma bi rorin isu to jona ne logun ri din bi npanu obo nba nbo joro jeje lowo bi ile igbele nu re irun obo kai o da no mefa lu gbogbo egbo kia kia ina ya meji akerin ero lo ya meji akeji abunugun abuwodi obun ni lo meji oku gbo tutu ikun mu obun ini ndisele ru itu enu won ni delete obo abi je ma si ada obun ra
0: to adupa adupa pe okun adupa adupa pe
1: osa be ni
0: ibi ta de duro ina an to ka a je to no ko ne nkan ni abi a je bi pe to ba di ojo sunday ti nbo
1: e
0: pa de ogurugba logun akan o ati adebi yo ni olupo aka elu lori eto wa ni o ke je gbe abi o ke je gbe egba pe kini o o si ke je gbe ni e pade wa lori eto lose ti nbo to ba tun diju aje ojo monday na ni e tun pade ogurugba logun akan o lori eto lawuju agba ojo osegun ina ni
1: eto wa
0: akoni ti
1: wa se
0: oda na ko kuku buru a nlo loni bo ba tun dijo meju epa eyin na to ma lo akan o ponrele won
1: eyan

0: febe lo ni lagelu fm ni ke ma gbo
1: bibeli oro mimo
2: oro olorun wipe bi eyin ba gbagbo eyin yo ri ogun olorun boro babu se gada to bu se gede teni sise rin jite diri die gbon jasa fun aburo re ati tun loro yi eto kan pataki lori kanle lagelu 96.7 fm fele lembada ni o je npa die si re si o akoko isiniye akoko isiniye la peto ohun eyi ti ma waye le gbogbo ajobo thursday lo sose ba go meje irole 7 pm batilu n le to nti ma de ti si gbo onipojipo eniyan fun won ni isiniye to la ponja o je gbogbo eyin okan to tin to pe nipa Olorun eda ti o mo bi ogun ti ja to ti wa ru ara re pin agaga enu gbadua titi to wa ro bi pe adua won ogba ti be be lo iroyin ayo be ni wi pe isiniye lokan baba wa ninu oluwa apostle olumomi awoyomi oludasile lejosin winning souls for christ bible church number 9 lane 3 sionist estate leyin anchor mall new garage apada expressway ibadan ni e ma gbade lori ikanle lagelu 96.7 fm ni gbogbo jobo thursday lo sose pelu atokun eto alagba badojo ade akoko isiniye gbogbo eyan pata le to n kan
3: Shama sin wa lo baba shama sin wa lo baba baba shama sin wa lo baba shama
4: sin wa lo baba
3: lori eto yi o baba shama sin wa lo
4: baba
3: abi ti de lori eto yi gege bi se wa lori eto akoko ti isiniye akoko isiniye n wa ye ni ori ikanni yi lagelu fm ni oke ti o gaju oke lo bi e ba n gbo itan na ni akoko isiniye nibi ti oluwa ti n lo baba woli ati apostle olubomi awoyomi ti gbogbo eyan si n gbadun won losose a si n dupe lowo eyin eyan ti e n ko iwe si wa te n pe wa te n pe baba na wi pe eto yi olorun o ma te siwaju adura yin na si n gba lori baba o n gba lori wa o n gba lori ilese radio yi a tun ti bere loni gege bi ise wa akoko isiniye na ni baba eku kaabo si ori eto yi
5: a ka la tokun
3: to ni bo ni a n lo ni oni to e ja oko gba gbadua na gege bi ise wa ka wa so akori toni
5: e je ka ma gba ni oruko jesu
4: amen
5: olu agbope wa
4: amen
5: olagba iyen wa
4: amen
5: gbogbo awon ese wa ninu oro ati ero ati se wa olu adariji wa
4: amen
5: e je jesu olu ada so
4: amen
5: olorun baba olu adara po
4: amen
5: ati de ni asale olorun omo olu adara po
4: amen
5: olorun emi mema olu adara po
4: amen
5: ante si wa ju ma ba wa lo
4: amen
5: ara ti amo wa ton wa nu gbekun olorun emi mema fun are olu atu wa si
4: amen jesu
5: olu asanu fun
4: amen
5: aferi wa ni aya ti ni alafia han tan benu bi kwa bandit abi terrorist na npe won ni loruko jesu lo atun ase
4: amen jesu
5: e me me fa nu gba
4: amen
5: oro ilu afararo insecurity lori lede loruko jesu lo apana
4: amen
5: adasi
4: amen
5: han tan nu gbe kun ka bo mi olu atun ase
4: amen
5: awon gbe we to la buku fun wa
4: amen jesu
5: mara nu gba
4: amen
5: ile ise na ko ma tesi wa
4: amen
5: awon ise bi na ka ma sere re
4: amen
5: le kan si en te mu bo mi pe kite lo wa loruko jesu e gba alafi
4: amen jesu
5: en te wa lori akete asan loruko jesu olu agbe won jide
4: amen
5: olu asanu fun
4: amen
5: ohun ko to je la koja abi soro yin olorun ememe olu anyaju e
4: fun amen
5: oko ni foruko olu
4: hallelujah
5: loruko jesu oluwa wa
4: amen amen amen li oruko jesu christi
5: ibi ta n lo ni asale akori e so pe nitori ti igba na de ti idajo yo bere lati ile olorun wa
3: nitori ti
5: ari po fe fara jo nkan ti
3: nta so lowo lowo bayi oga
5: nitori ti igba na de ti idajo yo ti le olorun bere wa ni akori ti asale
3: yo ti le olorun bere wa
5: nitori ti igba na de ti idajo yo ti le olorun bere wa so bi ta fe kana ni peteru kini ori kini ese 17:19 peteru kini ori ketadinlogun ese kokan ese peteru kini ori kerin ese ketadinlogun titi de ese kokandinlogun
4: nitori ti
5: igba na de
4: ti idajo yo bere lati ile olorun wa
5: ti idajo bere lati ile olorun wa
4: bo ba si tete ti odo wa bere
5: baba wa ati ile olorun bere
4: opin awon ti ko gba irin re olorun gbo yo ati ri
5: awon ti o ti wa mo olorun rarara tan ma jesu tan sino rarara bo kini o gbe yin awon ti won
4: bo ba se pe agbara kaka le afi gba olododo la
5: to ba se pe agbara kakara fun lododo la
4: nibo ni alaiwa bi olohun elese yo gbe yoju si
5: awon alaiwa bi olorun awon elese nibo na pare ireje ni ajo aye won si
4: nitori na
5: nitori na
4: e je ki awon tin jiya gege bi ife olorun
5: e je ki awon tin ni ilapoda kan nitori ife olorun tori pe mo je kristiani
4: fi okan won le olo le lowo pelu ni rere ise
5: pe e ja fokan won ni olorun pelu pe ka ma se ri lo
4: bi eni pe fun eleda olooto
5: bi eni pe fun eleda yen pe ti a ba rewesi a kere nkan ti a nse pelu la koja ta ndojuko abi isoro ta ba rewesi e ja fokan won ni olorun olooto lowo awon nkan ta nse won ni loruko oluwa won yi a dire re dokan so ta kiss ni pe nitori ti igba na de ti dajo yo bere lati de olorun wa orisirisi awon nkan lokun church atinu aye loni pupo bi to ye kan le club house ma ape n church pupo bi to ye kan pe ni church kin ni kan egbe kin ni kan egbe kin ni kan na gbe samo church be tawon na ro pe church to luwa na ni lati be na ni dajo no gbe bere wa tori pe won kan pe ile olorun sibe ni ntan simbe o ti e do ma to lo
3: ko tu won
5: ko ti e do ma to lo rara oje se tolong gidiga mo ara ba ti fi oruko jesu aburuko church aburuko olon kan pe awon yan ro pe lo ta to dodo ile olon na ni idire tolong fin kilo fun en tem gbomi lale inu oro re inu matthew keje ese 21 to 23 asese ma kabi matthew keje ese 21 to 23
4: ki se gbogbo en ti pe mi ni oluwa oluwa
5: ki se gbogbo en ti pe mi ni oluwa oluwa
4: ni o wo ijoba orun
5: ni o wo ijoba olorun
4: bi ko se en ti se ife ti baba mi tin be le orun
5: bi ko se en keni ti ba n se ife baba mi tin be le orun na ni
4: opolopo eniyan ni yo wi fun mi le ojo na pe
5: opolopo ni o so fun mi lojo na pe
4: oluwa oluwa
5: oluwa oluwa
4: awa ko aso tele le oruko re
5: awa ko aso tele le oruko re
4: ati oruko re ki a fi le awon emi esu jade
5: ati oruko re ko la fi le awon emi esu jade
4: ati ile oruko re ki a fi sopo ise iyanu nla
5: ati oruko re la fi sopo ise iyanu nla
4: nigba na lemi o wi fun won pe
5: nigba na lemi o so fun won pe
4: emi ko mo yin ri
5: emi o mo yin ri o
4: e kuro lodo mi
5: e kuro lodo mi o
4: eyin onise ese
5: eyin onise ese ta ba kesi ese ti won ka fa yin daada to je mete ta ma yi jesu fara na lo so pe enikan fede fo o se miracle o se healing o n poruko jesu fi n gbadura adura re n gba ko so ti tolorun kọsọ tọmọ ọjọ bá ọrùn ọ tí bá ti sì fẹ ọlọrun tó tọmọ ti pé ara àwọn tí wọn sọmọ ọlọrun tó pé lábẹ àkóso àánú wọn porúkọ ọlọrun fi ṣẹgun wọn porúkọ jésù wọn fi rí ìwòsàn fi rí ìtúsílẹ wọn ẹdẹ sọmọ ọjọ bá ọrùn mọ lábẹ àkóso àánú pé àti ọrọ tọlọrun sọ pé ẹ bá ti porúkọ ẹ rí yanu ẹ bá ti gbàgbọ nínú orúkọ yìí tẹsán báyìí tẹsán báyìí ẹ rí dáǹdè àwọn yẹn fi ń lò tẹ́lẹ̀ rí dáǹdè náà gbọ́ pé wọ́n lò wọ́n fi rí dáǹdè ta foruko ojo lorun pe ti pe gbogbo ta se be o ti ejin tin kan tolorun fe gidi kan ti pe olorun ma won nje olorun so mi
3: fun ara ti ndaruko jesu si adu awon si ngba
5: a
3: ti wa ro yi pe omo olorun ni won
5: omo olorun lo wa nbe rara o jesu so pe olo njo kan pe won jo pe e ma lo o e ku lo do mi emi
3: o emi o mo yiri oni se se
5: lo to e foruko mi si yanu lo to e so tele erina eran ti bala mo na po na so tele o eran ti po na erina o oli alase ni o o tun je alafose wuli balamu ni o wuli bali ni o ki lokan re afidapa na ni se pe ki so mo olorun ki so mo israeli so bi tin sin je olorun na ni tin sin olorun fe so abetele po tin gba a ri pe inu ire ajo jesu kristi inu aye o mu amo opolopo nkan ti ma to tun lo tan nipa se awon meyin re pe igba na de ti idajo yo ti olorun bere wa so bi wa jo koja pe a tan kora won ajo tan pe mi ni oluwa tan foruko mi si anu tan so fitan tan se kini yo pe ko won na ko mo ri o pe ni don kan yin emi o so pe ma lo mi mo ri o ti lo fa mo si fe lorun gangan an ka mpo ruko olorun na ni ngba de nu bibeli nu matthew 21 an ile ka matthew 21 ese 13 ngba de tun belaye o lo si le temple kan ori won ta ti so di oja ajugbe tan ta tan ra nbe mo n tori ele mo n tori sisin kan be bibeli pe jesu mo pa so fun na won oliwon dade tabi ni won oyi danu pe e ma so source di inu oja pe ile adu ala mo pe
3: baba mi
5: ile mi awon tan se le kini mu won se nti mo se ni pe won o simi ni oro lohun so so pe ibukun lo ani mo ni la fi la la si an fe dogba an fe pa so court koro le ba de mo n tororo an ka chief ori season kan dan ta an to mi ta ni le so tan ru awon mo yin ti ko nu jesu christ oluwa ikun ara won na ni won bo eran ti pe bi so pe nitori ti igba na de ti dajo yo ti le olohun bere wa e wa ja kesin kan tonun so fun israeli ni o sia ori kokala ese ikejila
4: ifram fi eke sagbara yi mi ka
5: awon tan pe awon lomo na lo ni bi ni pe mo fi etan eke etan roba yi mi ka
4: ile israeli si fi etan sagbara yi mi ka
5: ile israeli na fi etan na sumo mi
4: sugbon juda njoba sibe pelu olorun
5: ngba na lo juda o ti wo nu nkan buku lo ntiti e juda si wa pelu olorun ntiti e lekan si
4: abaka Ephraim fi eke sagbara yi mi ka.
5: Ephraim fi eke ati etan roba yi mi ka.
4: Ile Israeli si fi etan sagbara yi mi ka.
5: Ile Israeli na fi etan na sumo mi.
4: Sugbon Juda njoba sibe pelu Olorun.
5: Sugbon Juda ti wa ninu Olorun titi.
4: O si se olooto pelu eni mimo.
5: Oun si se olooto te pelu eni mimo. Edire na Jesu ma to wa laye. O so ka fawo yan kanu ma to ri ke dogun ese kejo. Oni awon yan yin fe nu bo eden ba wa ka. Matthew 15:8.
4: Awon eniyan fi enu won sumo mi.
5: Awon eniyan wonyi enu na fi pe praise the Lord. Jesus is Lord.
4: Won si fi ete won bola fun mi.
5: Won fi ete won bola fun mi.
4: Sugbon okan won jina si mi.
5: Sugbon won o sinu Jesus la han sinu Olorun. Okan won jina si Olorun. Won sinu Oluwa. Okan won jina si Olorun. E ba ka ese totale.
4: Sugbon lasan ni won seri ba fun mi
5: lasan na poruko Jesu tan wa nsin Jesu o
4: won fi ofin eni ako ni fun eko
5: eyan ni pe gbogbo nkan tan se Olorun ran won be nti be ni ofowo si tinu Olorun odosi na gbe kan ninu le ijosun won ran ti pe lati be na ni idajo ti gbe bere wa lati le Olorun idajo gbe bere wa ele ti n sere lowo lowo yi lako ti wa ati ni ran ti wa yi loruko Jesu ara nigba
4: amen
5: nigba ti peteru na fe ma wa agabage keke bi o le awon aposteli arakunrin tan pe ni paul aposteli o n ta ko nti e o si ba wi e ja kesi bi paul se ba peteru wi
4: sugbon nigba ti
5: kala to ri keji ese ko kala ti di ese sisale die de 19 abaka mele kadi metoro ko
4: sugbon nigba ti peteru wa si antioku
5: paul ni soro bi o nigba ti peteru wa si antioku
4: mo ta ko loju ara re nitori ti o je ni ti an ba wi
5: se pe o je ni ti a ma ba wi
4: nitori pe ki awon kan ki o to ti odo jacob wa to de
5: ki awon kan to ti odo tagun kan to de
4: o tin ba awon keferi jeun sugbon nigba ti won de
5: o fa seyin
4: o si yara re si apa kan o bere awon ti se onila awon ju ti o ku si jumo se agabagebe je
5: iwa petro yen je wa tan pe ni agabagebe ile ti po ni paul odusi o fi ba wi to tako bo je pe uru anfani yen o si ma loni idojuru e wa loni o kere dojo ke pastor kan lo ma tako di o abi president church kan
3: olori ni peteru omo ijo ni paul
5: iranse
3: olorun na
5: paul apostle na ni
3: abe peteru lo wa ṣugbọn peteru ju goga ju lo
5: peteru n jẹ pastor ti de suyan paul na jẹ apostle na da
3: peteru wa lo n ba won alagabagebe
5: olu agabagebe
3: o n ba won ti se ni olorun
5: lo ko to ti pa won ju de so o n ba won kefiri
3: jeun
5: ba se fihan olorun fara pe mo so pa won ba kefiri awon ba ele ni awon kan ba greek rara atmati gbagbo wa ti gba mi gbo e ti jo di okan kan na so wa don de man don mo ni ka mo to awon ju o to de ta ti odo ta ko ba bo se ara pa ti bayi o ko laarin wa so pe ko mo kankan o wa ka ba gebe so awon tan wa pelu na to se pe na pelu paul ta wa fi se na se awon ke fi wa pe ah ki na nse yi oro lo n ti mo so wa ni se fa so di asan ni to fi ta ko ma to ba o de correct won ana ti gba correction so n ta so na ni pe dori ti igba na de ti dajo yo ti lọlọrun bere wa ba si ko ti odo wa bere o pe awon ti o babo yo ati seri e ka la ntes ka to ku nbe yen
4: awon ju ti o ku si jumo sagagabegebe gege pelu re to ba ti won si fi agabagebe won fa baraba ti kara re lo sugbon nigba ti mo ri pe won ko rin dede gege bi otito in rere mo wi fu peteru ni waju gbogbo won pe bi wo ti se ju ba rin gege bi iwa awon keferi lai se bi awon ju e se ti wo fi nfi agbara mu awon keferi lati ma rin bi awon ju awa ti se ju nipa eda ti ki si se elese ti awon keferi ti a mo pe a ko da ni kan ni lare nipa ise ofin bi ko se pe nipa igbagbo ninu Jesu Christi
5: bi ko se nipa igbagbo ninu Jesu Christi oluwa
4: ani awa na gba Jesu Christi gbo
5: awa na gba Jesu gbo
4: ti a ba le da wa lare nipa igbagbo ti Christi ki si se nipa ise ofin nitori pa ise ofin ko si eniyan kan ti a o da lare
5: kama ka tanle nta nke se ni pe nitori ti gba na de ti idajo jo ti Olorun bere wa igba na de ninu mademo lai lai a ri pe ninu mademo lai lai Olorun ba awon Israeli ni pelu idajo to gbona ta ba ti se nkan ti o da jo ba won wi emi ku ni ba won wi emi aisan ni fin ba won wi e ri pe bo jo se fere Israeli to tan de o mademo to n ba se Abraham baba nla won eyan o tun won se pe ka se nkan buruko
3: Olorun Olorun mo ba won ja
5: be ni pe won de eyan Olorun ba won ja Olorun pa won run Olorun fun won le fun fun iparun baka na no ma de mo lana na ori ba na e pe Olorun wa en ti ma se dajo ese ni pe ni kan do ma re wa se pe ko ni fokan iro yin o yo fokan o oni pe a fi so ma pe nitori pe igba na de nisin ti dajo ti Olorun bere wa e da ri apere e da ke sa pare re Chronicle cage 36 ese 15-20
4: oruwo Olorun baba won si ranse si won
5: Olorun awon baba lawon ase si awon Israeli
4: lati owo awon onse re
5: ato awon onse re wa
4: o dide ni kutukutu o si ranse
5: o dide ni kutukutu gboro o si ranse
4: nitori ti o ni iyonu si awon eniyan re
5: tori pe o ni iyonu si awon eniyan re
4: ati si ibugbe re
5: ati si ibugbe re
4: sugbon won fi awon onise Olorun se eleya
5: sugbon gba t'Olorun ki lo fun won won gbo won fi awon ase Olorun se eleya
4: won si kegan oro re
5: won kegan oro Olorun
4: won si fi awon woli re sesin
5: won fi awon woli re sesin
4: titi binu Oluwa fi ru si awon eniyan re
5: titi ti binu Olorun fa ru si awon eniyan
4: re ti ko si fi si atunse
5: ti o fi wa si atunse mo
4: nitori na
5: le
4: o se mo ba awon ara kede awa ba won
5: nigbati Olorun wa ti kede dajo ta wa sa asolo temple
4: en ti o fi da pa awon odomokunrin won ni ile ibi mimo won
5: mo ogun de tan wa asolo temple ibe na pa won si
4: ko si si iyonu si odomokunrin tabi wu dia
5: koyonu si odomo kan atumun
4: dia arugbo enti tabi enti o ba fun ogbo o nfi gbogbo won le ile owo ati gbogbo won elo ile olorun nla ati kekere ati isura ile oluwa ati isura oba ati ti awon ijoye ijoye re gbogbo won le o mu wa si babeli nitori won si kun ile olorun
5: won fi na sun ni olorun
4: won si wo di jerusalem pale
5: won wo di jerusalem
4: pale won si fi na sun afin re
5: won fi na sun afin re
4: won si fi gbogbo ohun ile olorun elo daradara re tutu
5: won fa gbogbo titu e lo ma ka tanle e ri pe awon eyan olorun lele olorun fe ran won ora se si won down o kilo fun won gbo nga ogun wa deni sin wa sa olorun temple pe olorun ati de o gba wa o olorun gba won ti kilo fa olorun ti kede dajo olorun ti kede dajo that's why oro rile de wa ngba mi e da ma bere fun anu e ma ja ma question olorun olorun o se question ka bi o ko si loruko tin de awon ba to be nu aye kan ya uko olorun de ni tori pe ati se olorun ready pa to olorun kilo fa tin se si wa agbo ogun wa de ni tin lati am olorun yin si lo ti deji am olorun so ri wa ni won fo source a pe pastor won se kini kan ngba Olorun ti kede idajo pa di ese wa Nigeria
3: ese ti wa de ji ese ti wa de
5: ese ti nisisin ka wa mo bere fa nisin atun so Olorun lohun
3: asiko anu wa
5: be ni ti mo ta fi pe a n bere fa anu atun so Olorun pe Oluwa so po ni pe pe a n pe pastor kan ni so ni pe se kan ni so ma to Olorun kede so le de pe eyi pada
3: ko se ni o dahun ngba na
5: awon to dahun baba create ni so ogun wa de nisisin asu Olorun lohun aso wa so do Olorun a bodo so lohun a ma gbere fa nuna ni
3: o se pe lo ko je
4: amen
5: ara anugba
4: amen
5: nta so na ni pe nitori ti eh iba na de ti dajo ti lohun bere wa ba ko akoko ko di ojo wa bere wa o pe awon ti wa mo ire jesu yo atiri e da to ronu se kan ni asale e ri pe bi olorun ba le fi bi olorun ba le fi yato lagbara ko lu mose to fi de mose lai de ko de le kenani e bo de kan si bi Olorun ba le fi ija to ni agbara je Mose tabi koko fi kolu Mose lai de ko dile Kenani en te ngbo mi na sale e so ra yin fun kilo Olorun Olorun ba ti ke tata pe Mose to je pe ati riru woli je Olorun
3: se ri
5: ati ri this is ya ri Mose iri du Olorun en to Olorun loju ko ju en ti en to ri ka Olorun to ri gbogbo e en to ba wa Olorun fo gbojo Olorun ja ti ni lai mu aba le se nkan ti Olorun tinu bi Olorun
3: to Olorun
5: to Olorun dariji mba ka be ngba mi ma joko ogun abara pe eh
1: ti wa la wa
5: o ni e meta lo nbe lo npe wa dari je se mi jo lo npe ara o ile kina ni ton so pe kini o ni debe o ni debe o te pe mo so pe in to se si mi o dun mi o ni debe ta ba la nfa da si wa ka iyan wa nu mi ti ta ro nu mi ori keta eso 23 to 29 boya ba la pare si ta ba ra ya si wa ka dire ti a fin kilo fi mi ati enu kun nu bibeli ti se koriti kini ori kewa ese kejila
4: Nitorina. En to ba ro po nduro.
5: En ba ro po nduro.
4: Ki o ki esara.
5: O ki esara o.
4: Ki o ma ba asubu.
5: E to kale kan si.
4: Nitorina. En to ba ro po nduro.
5: En ba ro po nduro.
4: Ki o ki esara.
5: O ki esara o.
4: Ki o ma ba asubu.
5: Ko ba asubu o. Ko ba ti a ba re yen ja ka oro Mose die. Ti ta ro nu mi ori keta. 23 to 29. Ka pa re esi ba yen tori akoko wa. Ti ta ro nu mi ori keta. Eh, 23 to 29. Ti ta ro nu mi ori keta. 23 to 29 aya
4: emi si be oluwa ni igba meta ni igba na wi pe
5: mo se ni nsoro emi si be oluwa ni igba na wi pe
4: oluwa olorun
5: oluwa olorun
4: iwo ti bere si fi tito bi re han fun iranse re
5: iwo ti bere si lo mi fun awon eyan
4: ati owo agbara re
5: ati owo agbara re
4: nitori pe olorun wo ni li olorun
5: nitori pe olorun wo ni nbe ni orun ati
4: ati le aye ti o le se gege bi ise re
5: to le se si agbara to
4: ati gege bi ise agbara re
5: gege bi ise agbara re
4: emi bi o je kemi ko koja si hakeji kemi si ri ile rere na
5: ile to fi han mi den de be
4: da ri be loke jordani oke daradara ni ati lebanoni
5: sugbo
4: olorun binu si mi nitori yin
5: olorun binu si nitori yin
4: o si gbo ti emi oluwa si wi fun mi pe o to ge ma tu ba mi so oro yi mo gori oke prisla lo ki o si gbe oju re soke si ha iwo oro ati si iha riwa ati si ha gusu ati si ila orun ki o si fi oju re wo nitori pe iwo ki yo goke jordani yi sugbon fi ase fun joshua
5: arase re ni o wa debe
4: ki o si gba niyanju ki o si mu li okan le nitori pe oni yo goke lo niwaju awon eniyan yi
5: ohun
4: o si mu won ni ile na ti wo ri ti wo ri
5: o ni o mo adele na ti wo ri ti wo ni debe ntiti
4: awa si joko le afonifoji ti o koju si bespori
5: nta nke san pe nitori ti iba na de ti dajo ti lolorun bere wa baba le dajo mose tori po se tori po aniko soro ti apata o fe pa lu apata le meta ta dajo ta de ko de ko de le kilani won to mko mi na ni asale soro are wa jo olorun e ja ke sara wa jo olorun o e ja ke sara o dama ti pe ile olorun gangan dajo no pe bere wa o ko se nkan to mo olorun se to je nkan ti olorun ju se ti o mo de o bi mo se ba le jiye ese re to dile aleri emi ate ta to mo se ta ba se nkan buko dona a jiya re o baba sora wa a dona pa jo do ko jesus ani se gbe
4: amen
5: mo ta nke se nkan tori ti iba na de ti da jojo be lati le olorun wa
1: lati le olorun wa
5: do ko jesus ara nu gba
4: amen
1: da so bi oluwa ni ki se gbogbo eni to n pe mi lolorun olorun ni o worun to orun re
5: be na le te fi han mi ba ta fe
1: abi abi
5: se so ti le
1: abi
5: baba da
1: o ko lo ko ba si ni ri church be won ma so pe
5: se
1: ire olorun la pele
5: awon ja be nti won
1: ile olorun la pele
5: ko so si wa ju sa wa ju won
1: olorun da anu lu ye ka ma be bre
5: foro nigeria anu
1: ni mm to le de yi
5: be ni foro
1: ma be to olorun ti pa wa o ti ba wa soro ti kilo kilo ta gbo eje san
5: ni en tin just for long te ba de le elomi en tin dan wo la benu
1: oluwa
5: se fa no so
1: hmm
5: e ba tin se ku se te ta pe ni bandit e bi wa so pa won se lohun
1: abi
5: abi won se da du lam
1: won se bu omo yin ni an lo
5: ati pele gbe won
1: ah
5: se to lohun won nu esin won nu
1: ati
5: se ti wa na nu
1: anu la le ri gba la le bebe fun ko lo si sanu wa
5: be ni
1: e baba ko to di pe awon eyan npe wa ni ori eto yi mo fe bere bere kan to ri je pa awon eyan gan gba won le fe ma won le fe bere en Peteru
5: eh
1: o wa gabagebe
5: agabagebe
1: o nba won kan ja won elebon awon ti awon keferi
5: keselebon
1: gan gan pe won keferi
5: to sele re de salaye
1: eh eh
5: se pe no isa ma posole ori kewa to ori kidila olorun fa won fun Peteru mo pe awon ti oba ko la ti se ju pe mo ran won si won o mo pe won nele sa ma ti ba Jesu gbo akan kan na do ni yin olorun ti ba so le meta toto nipa so ju ran olorun fun ran si ni continuous ikona gbadura fun o ti ma be nisin o ba lo ki paul apostle ati awon te don sin ase nisin yi ka won to se deju o to de awon ke fi tati ba Jesu won be won don de don mo ni a don do ko pa don rin a don
1: so ko ti da ti ba Jesu nu
5: eh a don ta se po na ni bo sa ri pa an ju de nisin látọjọ takọbu o ba se ni pe won mo won ri mo
1: ibe won yen ti gba jesu
5: a ti gba jesu so pe akola ti pe won se israeli o ta kede so pe pe o mo won ri mo
1: eh ibi ti mo wa lo ri baba
5: awon kan na ta to wa na awon na wa se bo bi o bi o na se se ta to wa fi tan ba ta ba o me yin podu na lo le so pe podu no to fi tako pe ah kilo nso yi kilo nse mo lo n to fara hai mi atepe e ma ti de ke feri ba ti gba jesu gbo ati dokan na
1: e je ki wa bere bibi ti mo wa nlo ni pe apolopo lo gba pe jesu gan ba won elese jeun kini yato to wa me
5: o na ni se pe jesu ku ni elese o
1: eh pa won elese jeun lati fa
5: won lo ku ni ra o
1: lati fa won ma
5: lati fa mara ni o jesu ku ni elese ese wa elese lo eti Jesus could have anybody.
1: But Jesus bless down unless a gem. Peter, ye, I want you to buy Jesus.
5: I want to buy Jew. Tell me, I said, Jew. I don't damn Dominic come on to the Jew to a day. But what the body is, I say, can I be what should they do? I service.
1: I say, why you go saying, but I want to get by Jesus.
5: Oh, not the problem, Babu. You see,
1: oh,
5: I don't see a talk of your quota. Mama, I read it. I want to follow me at your pay. I want to be what you're supposed to call.
1: Oh, Nilo, go to the call. I don't want
5: to go to the service.
1: Number that way, you are 091-23-70-86-75. Ya Jemuse. Olorun fi ya je Mose
5: ki se ya iku ni o
1: iya na ni ya iku lo fi je
5: be
1: ni tori pe gojo a je ode ile kenani
5: olorun promise pe o ni o ko awon je be o nkan je be
1: tori ese to se
5: tori ese to se
1: emi ati yin atogbo antan gbo wa loni ti a to Mose se a ti e wa beru awon tan gbe ni pa iga ka ma wa so pe iya eni to ba gba Jesu gan ti nse nkan ti o buru
5: eh
1: yo diya
5: ama ti to se to ba wa gba ti so rara
1: 09123 eni kan ti wa me hello
6: hello
1: e ma ka e ka e kuro le ki lo ruko yin bo le ti pe wa 09123 70 86 75 nitori ti igba na de
5: ti dajo
1: o bere ti o ti le olorun ti o fi bere wa en ti o ba wa sin le olorun gan ti o ngba gba soke ba de
5: bene
1: to ba lomi gan le olorun leni to je le
5: se
1: to ngo safe
5: to ngo sin lo
1: kama wa so pe ni ti o sin le olorun
5: ta ni ba soke Olúwa ko sinu Jesu kama o ko wa nu le Olorun ko sinu Jesu
1: ko sinu Jesu
5: apalopo lo lo source ti te pe won so le yin Jesu
1: Olúwa
5: adomo adomo so le yin Jesu
1: Olúwa ko anu ni Olorun je kara anugba
4: amen
1: o ka ri gba soke
5: ka no de se se ka gba Jesu bo
1: ka gba Jesu
5: ka donu oro re ka tele oro re ka se fe re gan lori
1: ka se fe re de bi pe gba soke ba de mi ati yin na a la nfani lati ba Jesu joba
5: bene
1: nitori ti igba na de ti dajo yo bere
5: ati le olorun
1: wa 09123 70 86 75 baba eba mi so adugbo bi ti ile ijosin wa wa ke wa so number yin
5: ile ijosin ti wa ni money source for Christ Bible Church awa ni ona kan tan pe akala rodun mo yen lona ni kan ajumo yen suna ko la apata mbe yen ona ojo nlo mbe yen aba ti kojo ojo nlo ka to de laughter about the koda I did become a temple
1: any come on lori eto hello hello hello it is what you
5: about koda do another way I in there I did become a temple and come on lower left by kala antinu graduate bon about the bank come on here ewe bi an come on here titi kan ya awon le nbe no estate ni e ma ri sambo do nbe atabodo wan atabodo wan be oruko estate yen ni Zionist estate
1: hello hello
7: e kale o
1: e ma kale ki loruko yin bo le ti pe wa
7: oruko mi ni baba abe lati onita mere elebu
1: kini bere
5: yi oni nigeria ede to yinle
7: oni ani baba mo fe ki baba wa ni oluwa ni
1: eh
7: ma ran won lowo
1: abi
7: gbogbo wa su wa olorun jo wo wa lori a o
1: ami yo olorun o je ki o wo wa leti
5: so awa ni number 9 le tiri nbe number 9 le tiri nbe la wa nbe so awo jo si ti wa ni eh ijo tuesday bayi ni role la ago marun si ago meje bible study bakan ni ijo thursday ro ni bayi la ago meje abaro to every thursday sa ago meje abaro thursday pa jada fugbe ni bati wa sibe ijo friday ni oso la ni ago meto to na sa ago mefa role la atabajo ni aso tiro tetele nipa ajo atusile niyan kan ijo Sunday wa yin ni ago mejo aro Sunday si ago mesa aro Sunday workers meeting niyan ago mesa Sunday si ago mewa ile eko ojo Sunday Sunday school ago mewa na aro Sunday de ago meji labo abe ago meja kola die ni sinoko ojo Sunday a pe ni Sunday glorious service won da ra ko mon kanu awon ijo sun waji o pe ni na ni luwa number at me ni
4: Amen.
1: Titi ojo mejo ohun ire ati anu yo ma to wa leyin titi ojo aye awa awo si ma gbele oluwa titi lai
4: amen
8: Lagelu FM 96.7
9: Lagelu FM 96.7 Lagelu baba Ibadan Ibadan to gbo nile to gba lejo ilu akikanju ilu awon jagun jagun ara Ibadan lo lomi agbada gbudu Ogun palomi awa Ibadan Togun ba fe pa Ibadan kudeti agbe won iku adeti nile omo layipo iku adeti nile awa aro adeti nile eyin ti kuta aro adeti lori ko wa gbogbo wa

arinuchi meta meta laarin ago mejo owuro si merin idaji ojo keji eri agbara ise iyanu o ma nlo biba ninu awon ipade yi lo fi eke yi na o darapo lati je ala

O seun oro labi, o seun lai, Legilu FM 96.7. Iroyin to poju owo, orin taye nfe, eto to gbamuse, tonti orin to ba igba mole, kode igba ti akoko ba to fenu sogi, ka to mo pe ye nbe loko. Eyin na fi ile e. Legilu FM 96.7 ni Badolawa. Ta tin se bebe.

se mo pe awon eyan ti wa pelu mi lori Facebook ti lagilu mo ri won ti wa nbe won duro ti mi ni o ti a sin fi ife Olorun ti won ni ti a fi han gori Ridwan Oladiti won ni eku eto sa Adebaje Yusuf mo ri won Alaba Yusuf mo ri won won ni eku eto Alaba oko iyawo re lati Olumi se ntoju new vision new visa bro mi Adebaje Yusuf Muri Olati Mijinu Omoba Fashina Iruwa won ni wedun sa like luko ni Jona Ame Omoba Fashina lati ilu Iruwa Omalara Iyakom won ni Kalesa eku eto lati Ayegun Olomi ese Abidemi Adisa won ni Kale Muri won Mustafa Taiwo Tawrid won ni Ekale o Atokun Eka Bosude to lori lati oloku fefe egbeda suba ona adugbo Demola Asisinu ni Abenu egbeda suba oni baje Ayomide Onimoto lati Lanlate ewa Badan mo lati Lanlate otojo meta oni jingbe oni jawa na gbe lase dumare anu Oluwapo mo bisola won ni good evening sir se good evening sir se to awon wa nko mori ade adune ade sogbe ni mo ni baba mi sir Olorun ni kan ni oni agbara ti ase bi mo se ri won ni nikokan ni iwo na le lo be a le jo mo lana je n lo si ki ya lo si odo awon olojo bi ti a bi nu osu kefa be ni oni osu kefa June 11 ojo kokanla ninu osu kefa oni MKO orun ri won o ni a so fun gbogbo aye pe emi laare Nigeria ko se gbagbe June 12 ko se gbagbe be ni ni Nigeria emi ati yin idamu iforo wahala ko ni dibawa won ni ji yin gbe won ni ji emi na gbe be ni ami ati ase won mo meke won ma gbalagba ba n shift ero ibanisoro ide ko ma sile fun won 09170867570 e ba mi pe wole o se paraki o 09170867570 ten ba kalekun ti a je olojo bi ni o oni kaloku tori ojo nlo ori ojo mu a ni mo so lokun o be ni Shankalekun 08023708675 olojo bi ni kan ti a bi nu osu kefa hello won wole je bari won ma lo

0: Hello.
1: C'est demandé, tiré.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello, ma.
2: Ekale
0: ma.
2: Yes.
0: Tawa mbe.
2: Iya yo mi de ni la to mi adi.
0: Mama yo mi de la ti o mi adi o.
2: Bene.
0: Anbo yin.
2: Ta ba fun omo mi la ju a.
0: Sinu ske ba ni. June 30.
2: Bene.
0: Mm. E da ko re o.
2: Rosibat.
0: Adeleji. Mm. Bi e se na ti re lodun eleyi nti e fi ni na ti e mo lodun tin bo olodun jo se le sin
2: amen ya allah
0: no odun tin bo eni fi e kun na ti re
2: amen ku faya ko
0: idunu ati ayo lorisirisi le mo ba pade lara re
2: amen ya allah
0: ola laula wala kuata
2: ila bilahi ati
0: e se ma
2: e se pa kun wa
0: amen e mo se re ti ma biyan to se na ti ojo bi omo re ki sere be ni ki sere le fi sere ta lo tun kale ku gbagba mo ri ta nkan tun kale ku mo kan gbagba mo fe wole ti an ba ti kale ku be ni mo si jeri re ba n si fun won tori baba wa oba murita la de baya kande ani an fi asiko nle fun hello
3: e kale
0: e ma kale ta wa nbe
3: ah baba wa lojide ni yole
0: e kale sa
3: supreme god lati gbede ogun
0: supreme god
3: supreme school lati gbede ogun e ko ojo meta
0: supreme school lati gbede ogun lona amuloko
3: lona amuloko ona ara
0: ale adabu nko o
3: ale adabu nbe o abu nbe o
0: abu eje e ba ni dasi
3: ya ni akini na ni
0: oda
3: agbo titi a o ti to
0: oda ojo ni ti we se supreme ti pe ti pe na ami ene ka tun kale kun awon olojo bi osu kefa ti an bi ninu osu kefa asko won re hello
2: e kale
0: ma hello
2: ele kale mo ti mi kale ga
0: ki lo ko tun ba ni soro yi
2: kale ki sa
0: buka
2: ben
0: buka yati buka yati
2: ben
0: oya se omo junu ni yin ni
2: omo junu mi na ni awon omo ni megeji
0: se wan ti ojo ti won bi yin ati awon omo yin
2: ben
0: oye jagbo
2: eh abi mi ni on the
0: 14th uskefa
2: o se mo ri bi omo mi ni
0: omo yin ewu nbe omo yin ewu nbe
2: dada
0: aburu
2: eh mo re bi ona ni ino uskefa
0: on the 14th na
2: den
0: iketanko
2: mo bi ohun ni 26th uskefa
0: oda lagbaro olohun eyin gangan e se iya fun odojo ale daddy won ko o
2: won be
0: a won no ni ku bayi e wa ni fi e ko mana ti ojo bi awon omo yin idamu iforo ni sele si lori omo ola laula se laula na abi jesu lo wa abi isese ni afi
2: hello.

0: baba ibaruba oba isanara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori oto onu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon yan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta awon yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo pon bele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete nibadan egbo ero bani soro yin na 07018211111 abi 08033881008 lawon number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma n doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki pupo ju isoro ni to ba na pupo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki fo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara lara beyan ba wa nse gbon ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofi ni di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raaye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma n gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbede be yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gboda da mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan e da kan bere si ku riri leyin to ba n ku riri yo ma gbon ni o to ba n gbon o tin di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aya won lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o je yan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago meji la ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi isire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 07018211111 alaafi ara wa oni gbadanu gbu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe won ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilu amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko se ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara taye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka se ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti debe ele so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 08033881008 ati 07018211111 aisan koni ka oroko bi awo gangan koni tewa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu gbu bi elubo
1: Lagilu FM 96.7

0: Herbal Home olutu isara gbogbo awon isan yi to ba se o ninu egun tabi isara ka duro ka ma le duro ka bere kodiko ta ri oko na meji ku ti ma re ni abi iwo olomokunrin to ti le je pe bo ba fe bololu fe re sere laarin iseju kan meji ara yi ti wole wesi aisan buku idakule ti kole si olaanu o ma bo lodo baba o badara fun ni ruwa isan ti o ba ma ba wo ya jalagu ara aisan oju gigun ni tin ni abi didun ta ma rin won ku won ku ka ma te goluba goluba ta ma fowo tun gbe tosi iru ipe ni jawo ni wo ba ni ninu egun ara tabi isan ero igbalode nbe lodo wa ti o satan si kan si wa loni ni o badara aba o
1: a wa ni ita ti lo ni tutaba o je ibadan
0: baba o badara ni alaafia lo
2: eku dede asiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan ti o gbogun adaniwaye ko ni fi se enikokan wa oruko temi ni arole oloye obadara ti gbogbo aya ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan a fe bara wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoruba won a ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibita rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere boyo fe wa si le ise wa loje e pero ba ni soro mi 090-488-6853 090-488-6853 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo otun ko fi boju otun ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osi ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa boy oju yi ngun eni abo hun e abo sana abo rin on wini wini aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi to ba ni ka meji pe ka melo ni elomi o ti ri na ri ori nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone taise oju yi to le ma gba dola mu ma bo wa ba mi ori sirisi nkan o lo ma nfa aisen keyan ma ri na dede ta npe ni aisen oju alakoko eyan le ni neru ajaka ko lewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma da mi ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro inu eje tawon agbalagba ti won a pe ni kokoro baraje kokoro bejeje o le fa ki ejo ma gbone wa lati nu o si le fa ki ise e tin gbeje lo si bi irina eyan ki se yo ni ayen to ba ti wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni pe ni ja oju niyan ba kan na keyan ma ronu pupo ju ironu pupo ju a ma sakoba fun irina keyan ma ri na dede ti ta tawon agbalagba ma pe ni igbone o ti e le sakoba fun elomi lati kekere ko ma ri na mo ba kan na ti e ko ba po la po ju awon ni a ma sakoba fun irina orisirisi aisen irina ohun ni won ma pe fun wo le ni ayokele ba irina je ayokele foju ohun lo nda won laamu abi ki nkan fufun ko ti e wa lewo tonto si bi irina ti e ah eledumare koni gba irina lowo enikokan wa to ba mo po ni pe ni ja irina dede yi o le daka qurani o le daka bibeli o ti e ri na ri hun to sumo elomi o ri na ri la to wa ni atelewo re telomi ba drive la le bayi bi se ni o ma dasi koto yo ma dasi gegele o ti ni pe ni ja aisan airina dede niyan kan si mi ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan iwo to ba mo po ni pe ni ja oju mu ajmo eyo kan eto lomi ni dada ko mu dakin bakan na tiro ta fi se itoju nipa oju tiro abalaye o nbe ni ile ise wa awa ki kan kankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya won ti si abe sibiri na ti e won se se ni abo ti pe sibe sibe na o firi na dede wa ajmo eyo kan eto lomi ni dada ko mu dani ero ibanisoro te ma pe mi si ohun na ni 090-488-68853 090-488-68853 ni le ise ti wa awa ki fara niyan tori pa na obe lorun ko lorun fara ni wa ba kan na ni opopolopo si ti wa si le ise wa ti won ti wa ndupe eludumare yo je ki won ni o lenu ope ero bani soro te ma pe ni si ni 090-488-68853 090-488-68853 alaafia loju o

0: écoulé. Gbogbo bi te tin gbo wa gbogbo bi ta fe fe eto yi to fe de gbogbo bi te tin gbo kan ni le se radio lagilu FM 96.7
1: mo tun gbo ra agbade o
2: e je ti e gbo ora agba bi o se lowuro mo pe titi
0: ese kuku ni ona to jini orile de Nigeria ni ipinle oyo ni abi bi te tin gbo wa ki se ipinle oyo ibi kibi to wo te tin gbo wa omo loro ojo meje ijo yin ti de gbe nge oya ton ke yin

0: mo ti se nkan bayi fun bayi lo se ye o se ohun ko lo yo se bayi fun mi la duro nkan ti mo se fun ki lo data nje ki entitlement ko determine bi marriage wa o se ri ta ba fe paro baba fe soju aye luku atokunrin atobirin wa baba fe paro ta fe soju aye luku
1: baba ti gbega online wala ni baba e wo bola re se yin wo nu ola
0: ta ba ni ka won eyan kan kan ma pe wole tabi boya e pe wole e mo daruko yin iru nkan ba on ale ale ko la le seru e tori pe baba ni a se lale eni ta fe eni te nsoro re gan belegbe yin
1: mami to sale
0: e edakun se nkan te order fun le ri inu igbeyawo te wa yi gangan inu igbeyawo nu marriage te wa yi baba ni ke rate partner yin
1: atawon kegbe re
0: how many percent le le fun a le fi sori a le fi sori facebook pe kaka lori facebook a le fi sori tiktok pe kaka lori tiktok pe awa ai fe ai tun le ntia wa ma fe to le ni
1: wa siri lori on town ti beni
0: sugbon bo ba ni pe boya emi kan eyin kan ile ijose kan ni won ti pe wa ni ose bi meji seyin nte ba mo ti won ma npe wa lawon le ijose tabi boye fe se nkan ke fe je ka wa ba awon eyan soro nipa adile won ma npe wa de ina ba ni nkan te fe se e kan fe je wa ya bi oju 30 minutes lo fe je ba won soro nipa adile afani be fe yin na e le pe wa
1: eto ilagbara o
0: gba tan wa pe wa mo wa bere bere kan pe iwo to mo wi pe iwo to ni partner oko re nbe nbi abi oko re o ti esin bi yawo re o sin bi abode tun be nbi ni e mu sheet of paper e kan ri ti e pe igbeyawo yin o eni to fe ngba to fe fe expectation ne ati ni isin rate how many percent ni ki lo ba ton ba ni o rate e en to ko le to po ju loko 41
1: baba
0: e tu ma si pe ki se on te expect inu marriage le ba
1: oruko to da
0: o se yin gan se on te expect inu marriage le yin na nse

e kaabo pada latojo oje ja so e mo gbagbe nipa ka se ba se nbe lori eto 25000 naira ta tu awon ti won o gba ka se mo ti ja yin si ni osan ona to ye gbe gba te fi play ka se te ba tin gbo tan tin be lori eto pe play ka se e lo mo play re e mo ro ki boya e kan te ti play lojumo won e kan na li yan e mo expect pe boya e won wa pe yin ni si ba mo se nbe lori eto to ba tu je mi ni ni ohun tu tete lo sare lo play ka se e mo se se kan pe yin le fi ri pe elomi o pe pe awon ti jeri e mo ki lo wa se yin teyin o je e ti play lati daji da bi lataro ni wa expect boya won pe yin dati iyan ba ti bo sori radio to ba ti le pe awon ti won je e ti gboruko yin be yun ti lonu ba tu ri mi e sare pe si baba ti mama e je ka ko *347*1004*2#. Fun ti cash here.

te ba joko dada te ba wo bi ti igbeyawo yin ti fi si marriage yin I oko yin aya yin te gbadun te ba joko teyin na ba ni arojin ni o

0: ma wi pe n te binu si n te claim ku ki se nkan to ye claim ni pasi o ba se ku si n ti ba la fe la lara awon nkan to sele lojo tuesday ngba ta ni pe ka wo ba se ba awon eyan kan pari n tin sele laarin won
1: why this
0: baba kan be won pe won ni awon ni challenge pe awon ni accident e tu mo si pe ba ni accident e mo pe ko le sise wa ni ya wa awon ni pe o binu lo si bi ise ni
1: baba ti mama mo
0: la won soro si ga won to soro si ra won je ki lo sele won ni tan ba fe fowo kan ya wa awon iya wa awon yo ko ni gba o tin sele lati bi mo ni rara eso n to sele ni yajo yajo e ni ya wa awon pe awon fo awon fe so pe kini kan won lo ti re awon ni ko fa won le
1: ewo tun ewo si
0: mi wa beere lowo won pe baba tori pe won ti so pe awon ni accident
1: o ya to sa
0: en ti o ba fi ogbon gbe
1: o ya to kidi
0: yo koko fe mu sympathy wole pe ha ya tori pe ni accident ni yawo re fi nse bo se wu be si re bi ba si o ba se o si un ti ba la fe la
1: baba ti mama e je ka kokan
0: Gbenga fish mo ri yen duro re
1: tuwo po ipe yawo ni
0: igba ti mo be lowo baba iyawo yin se won lo shop lana

ba wa sensitive dada. En to jade to de pada to lo re ohun kan je ko sun die na orun to sun yen ka ni pe ibi ti ile ti teju ni en to re o ye ko sun daada ni sugbo tun ran ti pe oko o jeun awon omo o jeun o tu dide lati lo dana ka ni bi ta ro oko yi ti se daada ni abi eyin okunrin be ba fe wa romantic die sasala won okunrin tan wa romantic tan ma nfe se gbogbo nkan ba owo lopolopo awon okunrin fi ma nfi se romance ti wa ti mama mo ro wa e je ka so mo wa loruko to esire awon yawo wa na si le bon ba ti rowo na won ti wa won ti wa okay na ni ba ti ri ko ti re yawo yin abo ti so o ti n feel po ri n fo won kankan se o ti re won ti se wahala gan bo ye bo si kitchen ni e ba dana o ba si nbe lowo yin e eat out e so pe ma dana kankan ja lo ran ta fe ra ka kuku je ma ti e wo fi le ma jo sise gbon kaka be en to ti re ti nbo lati bi ise lomi nbe ni isin o ese wole bo se wole de latoja oja to wa ko simi o bo se nlo to nbo to rin o ko joko o dele tan gba to tu dele tan se le bere si nbere te bere si nrojo o sise ni isin o raye ti wa mo o le dana fun wa o le se gbogbo e fun wa ma binu oko mi wo mo ti ra nkan ti mo fe se bo jen sare popo jen sare ro furo fo e ni nsin o jeun laipe yi atawon kegbe re o ate ba wa joko e wa cross lege e wa mo binu e tun mo binu pe ko gba ko fun yin lo nje lasiko e ko yin ni gege bi oko lati je ki yawo yin o dana fun yin e mo binu e mo gbanse o tu a mo lo yo mo bo yo mo lo ti se yo mo lo kitchen mo ba won mo soro aye ko wa en to ti re a wa se gbogbo etan yo wa dana fun yin e bo so e wo singlet le mo joko si dining ke joko ke keyin ko ke jetan e ba wa jetan e gbonwo e wa lo be e lo we e wa sun en to ti re ti o ra aye simi o wa sun ferefe asiko to sun ti e ni te se nkan ke tu wa ji pepepe ele to ba ri pe wo wahala o po ju sa je nfa aye gba ele to ba wa lo nfa aye gba yin o ti fe to yin dun yin nu why this e je ka soro pe e to yin ni gege bi oko e je ka soro idile nisin bayi baba yen nigba yen baba yen binu o binu pe iyawo awon fe se nkan kan fun ko gba ti ba se ki baba yi pe mo pe akiyesi won si won si ma binu na ni o to eto yin ni elenu ninu lo la mu iya e o oruko maro mo olube gban be yin o ba lo gbowo banki o tun e wo si baba ti gbe ga mo fe gbowo lenu ike gbowo lenu ATM bi o ba ju ATM card bi o ba lowo nbe eyawo ka insufficient ni o mo so fun yin e kan kiu e ni rowo gba te ba je ka won arabirin te ba je mo pe se e ni fe won solo ti re te si pepe furufun o ti re e ti e jo lo dana e ba gbe omi sibi ti o ti fi we te bi lowe pe se omi tutu lo fe fi we ni abi gbigbona ya bo se gbonje le ni sare wa lo we ke ti e ke die atawon kegbe re o eto yin ni ba mi to eto yin ni ki yawo yin o se wahala lo ko de pada ke bonje nle be ba lo bere daada awon baba wa ti won se ofin yen wipe ojuse iyawo ni ko ma pa atasoko lenu gbodo ma dana foko lasiko ni awon baba wa ngba na ko ti isaaye pe enikan sise o awon baba wa nlo soko ngba yen ni o won ba ti lo oko awon iya nbe nle awon gan ni o pa eju ni ti won o pa etu ni ti won pa gbogbo e ni ti won o gbe fun iyawo ye lo se o gbin romo kan
oya sisi mo gbe lo le lo gbe fun ya re eyun ton ba de lati bi ise won ba onje nle won gbodo bo onje nle tori iyawo lo okoko lo odo iyawo re to ba je full housewife ti o lo oko ti o lo odo on to ba fe ni ojo mo bere lowo re o ba wo ni o fori dole fun oko kese bejeji soke yo se ko se wahala kankan why this bon yen to ti sise lo e wa ma lo and out to n te ri kakakiri pe obirin but obirin mi mo awon obirin mi tun se e je ka so right ti o ti re won o ba si ti je tan iwo ti lo sun ti e to ti pe o te phone to fi sun ti mama mo iyawo re ago melo ni sun loruko to da obirin mi nbe ko to sun ago meji la o koja yo tu fe dana yo fe pipi an kan tawon omo yo tu je lola oruko tawon omo yo gbe law school o fe fo gbogbo abo won fi din bottle won ni gbogbo butter bottle won ni yo fo gbogbo e wo ba won to gbogbo nkan tan fe lo si bank si school wo ba won to le ko nkan ji ko dana ni wo si ti sun ti e o te phone o te ti phone fi jabo lowo re o le lo biri lowo e pe kini kin bo si to o mowo wale gba se ya wo re nsise rara bi o sise e tu ma fi compare se ri pe ki se n to ye binu sinu mami to sale to e si ri ndale yin ru e je ka ko mo iwo yawo na un ti o ye o binu si foko re lo binu si gbogbo nkan to bere ko si n to bere ti ki se fun ohun to ba wa ri pe yo pa ohun lara to ba wa ni pe ko ti to asiko ohun o se fun osugba agbara re o ti yo ni isin tata agbara re o wa yo gba na lo wa bere bere si nbinu ijo to ti n se fun o ri ijo to se fun ya re to se fun baba re to se faburo re o ri yun ojo to bere to ko se fun e ri ojo to ko pa ibi manu ti o so pe afeyin afiyin ni e ri yun gba to ba wa ni pe no che a ti ni suru na gba na lewa bere le mo leju kakiri ile e ni le pe mo to ba yin soro e ko ti e o wa so gbogbo edo fi sia yes sir e wa bere si ma lo yes sir fun to je pe e lo yes sir oruko le fi n pe ra yin te jo oni baby mi fi aye mi akin be ni sa mo ti de bawo ni se a dupe sa why this e fe mo show pe nu yin o du e je ka soro e se oni ke aduke 88 e je ka soro thanks for the gift e je ka soro ti be so ye o ri be sa keri ojo te ba ti je ki partner yin o mo wi pe igba to ba nbe lowo mi igba ti n ba ni agbara ati se fun o ninu e mo ndun ijo ti n ba lagbara ati se fun o mi wulo mi ni roju rere re a mo dun yan ori pe igba oto lo bi orere.

0: because nton so de be ni pe en eyan kan ni aid o wa cancel wedding of course la be ko se se ke o ko mari ko ko kai san ni everything is based on hope e lo se research yin
1: e se gan
0: a kan ma lo ife oni fe oni fe
1: e se gan
0: mo ma so fun ya o mi gan mo ni why is it that ngba ta jo one school which means if you are not at this level I won't marry you o to mi ni e so I'm hopeful
1: thank you sir e se hello Mr. Seriki yes sir mo ngbo yin sir
2: it it it mo la le yo pa ka so o
1: mm
2: ko to ba ti de level pe okunrin tin kaya we
1: mm
2: ti yawo de tin so fun e pe ikiba hun ni let go patapata
1: mm
2: because awon kunrin ta ba ni ojunta one way or the other Ashima for 13 years ya wole.
1: Benny.
2: Kama ni won to mo kon je ile ikari to ba ya ma. Do it ni junta. Kino tin ki okuri ile tin collect as ikuni yen o. Because the woman can do and not.
1: Ta. E se ngan sa.
2: The woman can do and not. E ko to mu okuri to no yawo to tun be to tun be yawo. Definitely something is wrong there. Se you know e ri olowo to ma kaya we to ba gba ni to ma le lo ni now nkan to le ma mu mo yen ma lo be wo yen pada definitely maybe obirin yen lo n provide fun ole
1: alakunrin alakunrin so no alakunrin so le kan pe obirin teyan fun gbogbo nkan to n provide everything fun won so so yen tun mo si pa alakunrin n provide fun arabirin yen bon nkan ti wrong nkan ti wo wan bi kan ni
2: nkan ti wo wan bi kan o ka obirin o ba ri o tun lo n bebe nkan ti sele
1: e se gan sa e seun sa e seun sa e seun adeyeye ade osun oju wo le fi woro ti nbe nle yi baba ni ka wo
3: ni temi un ti mo wo gan ni wi pe awon nkan kan wa ti baba yi gan ti n se tele tele ti o te iya e lorun ti o je ki kan ri inu ile yan si ile un nkan ti o fun won ni joy o no fi wa idunu sita and oro obirin ibi ti won ba ti ri idunu ibe lokan won ma n wa ile yen o ti kuro ni ile won ita yen na ti ri bi ti ton le fi okan sibe na ti ri idunu gba okan won gan ti kuro la ba yen to fi le so jade bi pe awon o le fi eni to nfun awon laye osile so pelu nkan to wa le yen gan pelu nkan to jade lenu won o ti setan lati kuro nle yen gan ti baba yen ba ni ko ma lo ohun lo fa to ye pe gba ti baba wa n pada wa bebe ton le so pe oro ti koja abe yen
1: na won ti lo jawo
3: eh ka to wa so wi pe kan ton wa so wi ke baba yen tun wa feel remorseful boya do ko si obirin ti okunrin le ma lu ni gbogbo igba tokun e oni si e ma ja tanra wa okun obirin oni sinu ile yen mo yato fokun ara igun oni si nbe mo bo ka wa ton wa so wi ke boya o tun wa le tun wa reconsider to wa ke baba yen tun wa feel remorseful to tun wa so ba ton wa bebe to je genuine ebe ni boya o ke tebe ba po ali so pe iya e tun le tun won pe boya kin consider on for the last time but oro to tun wa jaun di lenu yen tori mama yen tun so lo je pe se en gbo nkan to n so definitely awon na gbo iba ti baba yen so ro yen ye gan ti je ki gbogbo e ko dojuru
4: a se ri on temi wo ni pe ki se gbogbo oko ati yawo ton wa ninu ile bi oko ati yawo loko ati yawo awon obirin feran idunu onkon to bi ni ba fe ti o ba ti ri yo wa lo si bi ti yo ti ri awon kankan de nbe to ma nda ileru ninu re ni nina wa ti baba yen ba rira re to de ri yawo e bi egungun ara re ko ninu
3: ma ni fowo kan
4: okunrin na yawo ko so gbogbo idile ti okan ba ti na yawo o ma n pada ko last
3: be ni
4: iyen ni ikeji ni pe idunu ti ya yen wa kise to bi n ba feran eyan o feran re nitori purpose kan boya tori omo boya tori bo se mura o lowo o lo kiki o nise lowo o ma yan iran re o da o wa ni ayawo mi love me gan ko si fe kankan be o yo ni tori pataki pataki kan to fi se so opolopo gba e ri pe baba ina ti a ba ma gboro lo bayi baba ta n pa soro ti won binu e o bi o ba gbo gbo bi o ba gbo n lo mo e ja wo lati be so igba ta won na ni yo tun na abi baba pe emi lo lena won ni ekan abi yawo ah ona mi ta meta o yawo ta na ni ta gbangba yawo ta dojuti so ashiri ile won won o fi pamo so opolopo nkan gbogbo eyan ti mo o tan ba ni iya yi meni kan nu yawo re ati nu oko re ati ale re ale ni o
1: hello hello
5: hello
1: yes sir
5: hello ekale o
1: ekale sir
5: yeah I feel that's it on your radio
1: but
5: you open me so that you can mother
1: okay sir
5: oh I'm not being on Mr. Benga only for what move is already or the solid point
1: oh yes sir gami
5: then in my own provide for woman and for me in cotton fair
1: according to
5: cotton fair provide for being I don't know so
1: yes sir
5: and the same man on others of the olowo kan to fe gba tawo fun woman apart from that sherry only o take care of the o gbe jade se gbogbo iyan kon ni happiness ninu marriage o
1: yes
5: that's not the happiness marriage she understand
1: yeah.
5: And when you are not there sometimes to won ni die baya o believe o ke to ba ti fowo le fun won o o ni di gogo sare fun but there something to be ni do pe o ma bi lowo e to ba ti wa nbe baya emotionally time baya bi bi we have something to discuss with you are not there and to the thing lo e se bi yen so fun se bayi gba bayi lo bayi she en get me definitely solution e mama wala tita o mama wala tita and it's an solution to mama why I'm going to buy me this thing yes thing yes I'll use my share everything and number two to move us on the pay action sherry only to buy boss okay no yeah we can my car power of my wow we go to buy fella ye ye go she bushy le woko ma so kong to buy like oh le we stand there go ma wo and go to support love do my thing so on to go love ya wo and the same woman on the door to kill you now emi o believe pe o se o right okunrin to ba tin gbowo soke na yawo re ni ma fi we eran ko ni e ba binu pe mo so nkan
1: be
5: yen
1: be ni e
5: she understand because
1: so lojo tuesday but sheri e ti ja ode ba ni pera e lokunrin but according to nkan ti ma
5: mi ka gbega wa na ti marry for almost 15 years
1: yeah.
5: I want to get the experience I'm talking from experience
1: yeah.
5: Oh the love yawo e no matter nkan to ba gbo soke to ba tin na whether in public whether secretly or whatever whether hiding somewhere that's not in love I don't think it's in love you can't see oh le ren to fe ko ma sukun
1: eni e fail en to ba na yawo e o fail cherry
5: yes
1: ka te je ke boya immediately nigba to ri yawo won ninu act yen ni won se ale so ke boya ara lo si won bi sugbon se ngba yen e wa lo ta e wa lo banta e wa lo na tori won lawon o nanu le so yen mi pe e mo act ni ki se ke boya deliberate act ni e sugbon ka ni pe boya immediately be se ri immediately ni ele so ke boya e mo nkan te fe se mo pe lose control
5: so that gigo you can't do this to me you can why are you calling your let people know then bagba e do so and you understand why they be release kill our go to call they go why no be go there's a lot of things to let show be no let to ma fun le lo ma pada wa be now ah me o le ban go be lowo yawo there's there's something to ma you don't need to even talk much as a man but e le ti ma en so si pe yawo yen pada wa o ran pe mo se wa fe seri okunrin an se wa fe gbe wa so bedroom won sin o fe fogun wu ma elaje sin pe ko okunrin e gan wa ma wa ti bedroom won
1: this way sir e se gan gami e se gan kọlọn sanu wa
3: amen
1: kọlọn sanu wa olohun ije kari ru e ja ode ba ni
3: pe lokun
1: je ri e ma je ka se mistake yen opolopo awon ton ma na yawo won tan ba ti a ba bere lowo yawo mo so nje jo yen na nijo tuesday mo ni possible yo pe yawo yen lo jebi but ma yi ti jebu nisin tan ba ni ka bere awon obirin ti won na eri ko bi yen lo jebi before
3: to tun na
1: before tori pe awon lenu won ni duro awon na ma buya e awon ma bu baba e awon ma se gbogbo e bebe awon ma ni pe won bi oda awon ma so gbogbo nkan won ma die e o le se o le se but immediately to ba si le na won even bo bo soke fo bi la so mo re tori pe o fe o fe we won se introduction tori pe okun e gbo soke bayi o de call of wedding to ni a o ma na o yen to di gbo soke lasan ke ara ra ohun lo mo I'm not going again red flag ni e gbo soke so e tumo si pe opolopo nkan ni awon obirin ma fe lo yi pe obirin la won lati se fun yin but if you are okunrin e try lati
3: sa lati control ara
1: just try to control yourself just try won ni so ntan se ti o da mo iru ya ni si lojo yen ko so pe o ka mi pelu obirin ni ko so nkan to se
3: o na mi ni mo ta n bo
1: mami hello
6: e kale
1: ma
6: e ku eto
1: yes ma
6: Mrs. Atoba tele lo so lati sele ni
1: Mrs. Atoba tele mo gbo yin ma e ba n soro soke mami
6: seri obirin yo nkan ton se o dara o nkan ton se o dara rara awon na de ti wa ri pe awon mi wa nbe kawon fi wuru wa be awon obirin ha awon do ni awon ko yi to ya kawon mo wa ma wo nkan ton se yen o dara a kan gbo pe okan won ni se mo pe deyan ba se ngba mi to ba me se gan to ko yen ba ti e fe binu ti wo gan ti mo pe nkan to se o da to de bere si ni bi oko o yen le ma result ti pe oko won lo na won do awon gan se won tun wa gbe ra gan loju oko yen pe awon o le fe ni yen sile ko se ni do ma se ti o le binu awon obirin ani se o se to ba je won na se le gba ru e Sunday gbaru e ton ba yo kan ti bi pe record yen o le pa awon mo yen ma mo pe nkan bayi iya won se to fi kuro lojo baba won
1: ko le kuro e se gan ma
6: o le kuro ni mind awon mo yen pe nkan to je ki dadu wa ti ni wa kan di party lele gbogbo nkan to ba fe se ku saran ti pe awon mo wa nbe
1: and the funniest thing Adeyeye Adeosun funniest thing tawo bi wa mo okunrin to mo wi pe o be le oko to si tun pe o okunrin to mo pe oko e o wulo ko wa responsible to ready ati da be ni ko wa responsible fun e okunrin to mo wi pe oko e o si nbe fun e to ni listening ear fun e o se du lo nse o
3: be ni
1: ko really ni idi e awo okunrin la jowuju laye awo la jowuju awo obirin si le ala pe oko wa o n bo lati odo yawo keji e oke wa ko si wahala yo tu faye gba o
4: obirin yen ti je ko ma asiri ile e
1: be ni
4: o ti gba tele pe mi ko si n to ma se
1: tori pe oko wole o se sare pa phone o je koko mo gba o mo pe oko ti wa ran je ko lohun mo o wole according to koto ko so pa phone ale yen o de le ko le wa bold ko wa ba ile oko e ko wa gbe ni isin ba ile oko e lo si wa up to now ale okunrin to ba n sa lo yin ta to mo pe wa ile oko to n sa lo yin ta e ma ro pe boyo ni fe yin de be o e ma ro ki boyo e ti ri jo igi fe ti ri nkan te fe o se lu lo n se o
3: to lojo to ma ti kuro ile oko ojo yen na lo na pe yin da
1: ojo to kuro ma ti me pe o si lodo oko e mo ojo yen lo ma change ko te ni
3: exactly
1: to pe ko le je ko tu wa gbe roof
3: another liability responsibility
1: to ko le je ko wa gbe sodo to pe o na ni kankan o na ni kankan kan ri e bi promo ni bi therapy fun ni to pe o free lo fi pe e o ripon free lo fi pe e ko de ma ba e sere pa ko ma ba e soro o ripon free ni o ni ko gbowo nja aro wa o ni ko mowo nja osan wa o
3: ni ko san school fees awon
1: mo san mo fe san school fees o so pe gas ti tan ko ba so be kan boya lekokan ekokan boya ekan losu kan lo so pe o ra gas pe ba daddy yi o ni ko san wo na o lo fe se party family kankan ko gbe bukata kankan
3: exactly
1: ohun gan to gan ba lowo lowo gan la tu fe pe la fe sa fe aye bi je kin ri e se kini kan e je kin woju e mo ti mi soju e ki se ko ni fe e mo lo tele legova pe tori be e fe foko yin le
3: o lewo
1: e ro pe ya te ba foko yin le e ri bi de si e le ri bi de si o e le e ma binu o e le ri bi de si o hello
7: hello e kale
1: yes sir
7: o gbe de ni ari ti ari si lata ti ni lati ari mo
1: yes sir
7: wa bi lo sanja ko da ya ye o moto loko moto ije sori takere awon loko loko wa e wa bi ni lo da ya la gbagbada o nu wa ninu ni eyan lo da awon lagbaja nbe ni bi so kale bo ko wa so ga lati bi ti won sibe ile ko bi ti si ya o si ko tin bi ya lagbaja o bo ko lori yawo re pe ko ju ni gaka ko so gaka le ya ya lagbaja nle ko se para inu ni ti won ni to won ni da le joko wa ji fa yawo re de o pari e won ni ka na ti a go fun ti a ba in to wa na ni si won ojo wa
1: kota su wa la lo ko lo ko lo won sa nu wa hello
8: hello
1: hello
8: hello hello
1: e ba soro soke sa
8: hello sa
1: o ka o gbo yin dada sa
8: Sadiq
1: agboyan ma binu
9: ba mi to
1: bo eyin ara le ki a deni keni lejo iya yi be ba n gbo mi o be ba n gbo mi te ba si ri pe awon nkan kan wa te se le se si ke ma fi kabamo lojo waju to bo adiye yi adi osun eja wo nkan kan ko se n to pe
3: ko se
4: ben
1: ben ti o ba ni di obirin
3: je ko mo lo
1: ti o ba ni nkan kan ti okunrin ti se fun obirin bi sege o le ma ti to metala boya bi mokanla tabi sege mesan obirin o le ni igboya ti oko ri e toko de so fun e wi pe o da mo ti gbọ gbogbo nkan to se te ki se beni ki mo ti dari gbogbo eje te ka pare beni pe kan ko sele mi o fe je ko ba eni soro mo ki yawo de tu so fun bi pe laje eni lo ma ba soro o le so fun eni to wo ba soro e tumo si pe oko yi ti lose
3: respect dignity
1: dignity ati position e
3: as of morning
1: before that time o ti lose ti pe before that time e ma gbagbe pe iya e ni pe ko sese ma na ohun and I'm very sure ki se lori oro arakunrin yi
3: ni nina yen ti bale
1: so nina ti waye before now ti nina ba waye before se baba yi ati yai
9: ǹjẹ́ wọ́n jẹ́ ọlọ́rọ̀ ara wọn bí? Kí ló dé tẹ níyàwó? Kí ló dé tẹ lọ́kọ? Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi lé, ẹ̀yin àtọkọ àtìyàwó yín, ẹ̀yin ṣe ọlọ́rọ̀ ara yín, ẹ̀ rà àyà àti bara yín sọ̀rọ̀. Ta níyàwó yín tó yàwó yín bá fẹ́ sọ̀rọ̀ bí ó fẹ́ ṣàbùsí, ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa nkankan, ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa òṣèlú, ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa nkan tó ń ṣẹlẹ̀, nkan tó ń trend. Ta níyàwó yín pè, ṣé ẹ wà available fún ìyàwó yín láti pè yín? Ṣé ṣé o ti ẹ̀ gbọ́ nkan tó ń ṣẹlẹ̀, ṣé o ti ẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí? Ṣé wọn náà ti ẹ̀ wo tẹlifíṣàn, ṣé o ti ẹ̀ wo Facebook, ṣé o ní nkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Bella àti Jarvis? Wọn náà àwọn people yẹn ṣé wọn kàn parọ́, wọ́n tàn wá ni? Ṣé ẹ wà available fún ìyàwó yín? Ẹ̀yin ìyàwó, ṣé ẹ wà available fọkọ yín láti lè sọ pé òun fẹ́ sọ̀rọ̀ fún yín? Ẹ ta bá sùn tí là ń jarun pálù, ẹ tí obìnrin bá ti ri pé ó wà available,
3: òun
9: á máa bá sọ̀rọ̀. And ọ̀rọ̀ délélé, communication is continuity ni. Ibi tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ dé lánàá, ibẹ̀ lẹ́tù ti mu lónìí. Ẹ̀hẹ́ nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ lánàá, ṣó rántí ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún ẹ̀yin jò ní, ṣó rántí kinní kan, ṣé bó o ní pé ọ̀rọ̀ yóò ní rí bẹ́ẹ̀ ni? Lóòótọ́ owó wà lọ́wọ́ yín, lóòótọ́ ẹ̀ ń provide fún lé, lóòótọ́ ẹ̀ ń fún àwọn èèyàn ní nǹkan. Ẹ kò sí nǹkan tí ìyàwó mi fẹ́ tí mi ṣe fún, ìyẹn nìkan kọ́.
3: Obìnrin need attention.
9: Ṣé ìyàwó lè, tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú òun àti neighbor, ṣé ìyàwó lè sọ fún yín? Ṣé ẹ wà available? Tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ọmọ, ṣé ẹ wà available? Ṣé ẹ jẹ́ kí ìyàwó, ṣé ẹ make ara yín available láti jẹ́ kí ìyàwó sọ fún yín? Àbẹ́ ti make ara yín gẹ́gẹ́ bí olóró, bí o ti mọ̀ pé nǹkan tó pa yín pọ̀, dádì wa ẹ bá ara bread bọ̀, dádì wa gáàsì ti tán, dádì wa àwọn ọmọ ti lọ school. Òun lẹ fi rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn clergyman tán fi ń múyàwó ilé tán mú balẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pastors, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfà. Ṣé pé ìyàwó yín ọwọ́ wọn náà bọ́ sí, torí pé wọ́n fara balẹ̀ dáadáa.
3: Láti gbọ́ wọn fún ọ ní listening here.
9: Láti gbọ́ nǹkan tóbìnrin fẹ́ sọ. Tí obìnrin bá wá ti lọ yan ọ̀rẹ́ kan lọ́rẹ̀ tó lọ sọ gbogbo ẹ̀ fún, tó ti sọ fún, kí ló ṣẹlẹ̀? Àbẹ gé mi lọ́wọ́ ni, sorry, jẹ́ kí n wo the switch ti video. Mi ò tẹ̀lé àbójú mi ṣe rí, mo fẹ́ ṣerun, irun wo ló ṣe sórí tó jẹ́ kí n wo? Mo láìpẹ́ tó máa ṣe ń gbà yẹn, ẹ sì mọ̀ X, kí lèèyàn gan wá pẹ̀lú X? Bẹ́ẹ̀ ìyá mi máa sọ kinní kan wípé àìríbikú lọ, a fi lọ sọ́nà àpáàdé. Àìṣedéédé ara ayé ló máa jẹ́ ká rántí ara ọ̀run. If you are good, tó mọ̀ pé at least you are doing your best as a husband, kò sí nǹkan tí
3: obìnrin bá mi ex
9: ẹ̀ ex ẹ̀ tó lù ẹ̀ ló pati ex mi, kí ló fẹ́ lọ ṣe pẹ̀lú ex? Bọ̀ ara ayé ohun tó yẹ kó kò bó wa bọ̀ ò bọ̀. Hello.
10: Hello, ẹ kalẹ́ sá o.
9: Ẹ kalẹ́ ma.
10: Ẹ kú ètò.
9: Yes ma.
10: Ẹ kú ṣẹ́ta, ẹ kú yanjú sẹ́ẹ̀rì. Gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn, wọ́n ń gbìyànjú, wọ́n try gan. But everybody ń sọ on their own perspective.
9: Yeah.
10: Bí mo ṣe wà yìí ní tèmi, ọkọ mi jẹ́ oníṣẹ́ ìjọba. Same thing mi náà, àwa sí ń bí same city. Ṣé mọ̀ pé tí ó bá wù mí bóyá mo darí ibi iṣẹ́ dé, ó wù mí kí n pè é láti sọ bóyá tí mo pass through níbi iṣẹ́ fún, a ní mo fẹ́ sùn. Same thing tó bá wálé náà, ó máa jẹun tán báyìí, á lọ sùn ni. Má tiẹ̀ máa bá wọn sọ̀rọ̀ pé ẹ bẹ́ ṣe jẹun tán at least ẹ dúró 15-20 minutes.
9: Oúnjẹ
10: yẹn máa fi digest díẹ̀. No, ó lọ sùn ni. Ṣé mọ̀ gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, on emotional part, obìnrin wọ́n ní ìdẹ̀ gan, tó mẹ́lòmíì ságbèrè nìyẹn o. Ọkùnrin lè máa fún obìnrin ní gbogbo nǹkan. Ọkùnrin lè máa fún obìnrin ní gbogbo nǹkan tí ò bá fún ní listening ears. Kò sí. Bí mo ṣe wà tí mo ti fẹ́ ọkọ mi ó tó 13 years. Àtìgbà tí mo ti ń fẹ́ ní boyfriend and girlfriend, mi ì lọ bá ọkùnrin kankan jáde rí. Pé just outing lásán, débi tèmi àtọkùnrin mi máa wà ní abẹ́ òrùlé kan náà. Bọ̀ mo láwọn ọkùnrin ta jọ ń sọ̀rọ̀ tó ṣe pé láti má jẹ́ kémi gangan wà depressed with what I'm passing through at home, at work. Tó dẹ̀ ṣe pé kò sọ̀rọ̀ àgbèrè láàrin wa, mi ò dẹ̀ kí n má wọn ṣe fídíò call. Kò dẹ̀ sí nkankan tó ju pé ká jọ sọ̀rọ̀ lọ, at least to share my feelings with someone. so awon okunrin na won need lati bo amoju to side
1: yen an tori pe e gadara yin ni elomin be to je pe bo ba ti n ba won okunrin mi soro ko ni mo gba to ma lose guard
10: ah teyan ba ti teyan ba mo to ba mo pe o n bi mo den gbogbo nkan ti iya ba se ori omo lo ti ma wo olo ma je ka sise lasan so mo ti so fọpọ mi mo ti kokoko n ti se gbogbo e o ma change ti now ko change
1: olorun a je kan change
10: so in ko ma fa niyan ki awon okunrin na ma ni time fa awon yawo won den awon obirin na kan won ti pa awon bimo awon de fe jere wo awon fe jere won so iwa ta ba hu si oko wa lawa na ma gba lori awon omo
1: e se gan ma thank you ma lori tiktok alagba oladipo sunipo ola bams won ni ko si beyan se le te obirin lorun pe o if gan yan efa pe o dis obey olorun pe ta wa ni ti o fe je ko birin o pa gbogbo ofin mo fun hello hello sir mi o gbo yin yes I ba soro soke sir mi gbo yin dada mi gbo yin
11: why this
1: hello
12: hello sir ekaro
1: yes ma ekaro
12: okweto mr benga
1: yes ma
12: olorun ma fun se ile yin o ni gan
1: ami
12: seri iko ti mo ri si oro yin ni pe wo ma to yese soro ko se o ti so much of it and opolopo awo awon obirin mo o ni te lo mo ni enikan to wa legbe mi deyin te pe ko si nkan to ko o se fun o si o si lo sita but ojo kan mo bere question lowo pe kini reason to fi se nkan yin o ni tawon ba wa ni bedroom to ba ti dale instead ko mo oko pay attention so a ma pe phone lati ma chat pelu another woman that's reason why to se lo sita ka wo ko na ko try lati adjust olorun ran wa lowo
1: ami ami ami bi o fe lead si ìbéèrè tí mo kọ́kọ́ béèrè gan tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ti màmá ìwọlé ó fẹ́ lead sí jẹ́ kí n bọ́ nǹkan tí alàgbà sórí dípò ládìpọ̀ fẹ́ sọ. Hello sir.
13: Hello sir. Hello sir. Mo ṣe láti sọ lórí live but sísè gbọ́nu.
1: Yes sir.
13: Ẹ̀ka lẹ́.
1: Ibo lẹ ti ń gbọ́ wa sir.
13: Bí ibo la ti ń gbọ́ ètò yín. Abunikola ni
1: Rhode Island. Rhode Island, okay, I'm going. In America, I'm going, sir.
13: That's okay to be precise, but okay.
1: Okay,
13: so, sir. So, you look at the chip in Koko, ni won ba yuri ni ati yon bori na ti awo bati mo ti esike mo ti rila ria wo ni yon. Muka rupe ki ono kon funyon ni obirin to ma je obi jeje pe o ni self discipline
1: ikora ni ni janu
13: eyan fun ben self because number one ipe pe yan fun obirin ni time sometimes it's not je koko koko e le ma se e le rale obirin ke ra moto fun ko je ki mechanic lo ba so to ko ba tun moto lo se lojo ona ẹnì kan lé tó pé kí má yí lọ ma mú nígbà tẹ́lẹ̀ bá lọ ṣiṣẹ́ so mo kàn tẹ́lẹ̀ láti buttress point ó dàgbé máa kan sọ ọ̀pọ̀ ẹ̀ lè so nígbà tí if kí wọ́n pe if ni yóò mọ̀ efa right
1: efa yeah
13: if tí ibò bá lè disobeye efa tó bá lè disobeye babalára ó disobeye ọlọ́run at the end of the day ó tún wá lọ babalára ó tún lọ ẹ̀ into ẹ̀ṣẹ̀ ẹjọ ta ni àwa yìí balajẹ nkan tóbìnrin bá máa ṣe ó máa ṣe I'm so sorry this is a live show but I will just look if it's only live for just being real and honest
1: thank you bro
13: ṣẹjẹ ẹ pọn ti mi so that's my own opinion kọ lọ ṣe àṣàánú wa kọ lọ fún wa ní ìyàwó alárùbáríkà
1: amí
13: kò sí gbogbo wọn náà ní ọbúrúkọ you know you said something earlier ti bá bá nígbà tí mo mọ̀ pé o ní ọkọ́ lé ọ̀hún ti bí wà lọ́kọ́ lé wọ́n á bá ẹ sọ̀rọ̀ So ki lo fa ni pressure pe to ba fi oko ele bo ma fe mi o le fe
1: ebo
13: a so ti a ki no ya ne
1: un be laja fi ya o
13: ma lo lo polo pe ti ba fe definitely
1: wa ti ju be lo fun
13: so that's my own.
1: Thank you sir. E se gan.
13: Thank you very much.
1: E se oga mi. E se gan. Hello. Hello sir.
14: Okay sir.
1: E kale ma.
14: Ma
1: lo soro.
14: Nene lo soro.
1: Nene e kale o ye ba wa da si.
14: E kale sir.
1: E ma gbo nso ke je o.
14: Okunrin yi obinrin yi o fe ma yi out of pity okunrin lo love re de oro won de ti continue boya lori ori ri pe ikanra ri pe ohun oni se lo fi no woman yen obinrin yen oni fe ma yen ra ko te ba tu oro ye ri pe won ti ja si pe okay mo ni fe da ma fe nba yen so te ba wo oro yi tata e ri pe woman yen oni ko si fe ko ma yen lo ni fe o lo je ko ni igboya wi pe ohun ni fe yin sile won ti je mo
1: it is well
14: go into this matter nkan ti mo so o ma sele ni
1: e seun nene thank you sir. Thank you ma.
15: Hello sir.
1: Yes sir. E karo
15: ma wa ti lo nso.
1: Yes sir.
15: When I step my wife to beg me then she didn't go back to it again. Okay. Nobody here for me at all at all.
1: So iru esele sodo yin iyawo yin de be yin bawo ni se be mo won de pada se
15: be update mo den bi mo den ma se mi o de ri ni la yen mo
1: eni ke ni o si gbo si
15: anybody dey go
1: sugbon oga mi e je ka imagine nigba yen ka ni pa awon eyan ti gbo si eti bi meji meta merin awon aradugbo ti gbo si se o possible ke gba won pada
15: ayilaye
1: e se gan oga mi e se gan ni e seun e tumo si pe amala ta ba fe je ko sofo se lo ya pon lewe a pon lewe ni
16: wa je ki popo agbaye ko wa logbon
1: Olorun ma jari o e ti wo funra yin wi pe to ba sele kini kin
15: se babe alafia fun yin
1: alafia sir
15: ke bo so ko de ka ti re wi le ka ye okuri e fero obiri e o fero ko that is why te ba di ko be you know it better to prove to the woman ko love it. Local refuse of all provide almost everything to buy need to buy. That's one. Number two, Harry, Tomati, Dipe, Obey, but in Laya, Laya, so for Copeto, and we don't see you do the day. You need not to beg because lack of coye, so back by you poco.
1: One or two one court.
14: One. I did not love you at some time. Of course, when you're to my law, and you want to see.
17: court lo ti ma so ti mi fe dantile
9: o dan dam
17: o kun ade jebi
9: e seun so hello e kale ma
17: e kale so e je wa ni di le yi ni se o re o ko mi so ti o si ti wa n le ya se di ori kan re lo to ti le se mo kan lo wa mo ti lo te ba le
9: mama un ta n so lori eto yi ki se apa be yen la nlo ṣugbọn fun pe ti e tu ja wole mo ti gbọ yin o re oko yin won ni stroke e si ti toju won
17: ben
9: sir ṣugbọn ki ti e se oro stroke lo ba yin bayi pe ko si n te fe je abi
17: ben sir
9: be se n ba mi soro e mama emi o si nbe olorun wa nbe ori yin se is it true se lo to ko si nkan kan te fe je
17: Ben
9: sir. FB ro Lord si abi. Abi e kan pe wole pe boya itoju oko yin le fe.
17: Wallahi si bi Lord ba.
9: Ise wo le nse?
17: Ise ege san ni nse. Oja si bi na la ka bo fun ko ni to soja.
9: Ki le je lale ana?
17: Ah, gari la ni lale ana ni ni mo
9: lai si. Oko yin na nko.
17: Oko le. Eko le ni alara fun lale.
9: Mhm.
17: Ikan kan je kan won sara e so pe awon
9: omo omo melo le bi mama.
17: Ah, omo bi melo.
9: Ki wa la omo na je?
17: Eko na la won sa la la na nora. Tam koko.
9: Mama n te n ba mi so yi, Olorun ri yin o. E paro.
17: Eh, Olorun ra ni. Ben
9: pa
17: lai. Da. Ngawa le be mi bi.
9: E mo yo, e mo ja disturb won. Ki wa le fe je laaro la bayi, e mo.
17: Ah, ti mo.
9: Da. Mo ti ko number yin le. O pari pelu 90. Abi?
17: Ben, ben
9: sa. She number yin na ni account te n lo.
17: Ma fa ma ma gbe fun na fun ni account.
9: E ma ti igbe fun won ti baba re ni keni to ba ran mi si yin
17: o
9: njise chebo e ma ti igbe fun ati ko number yin le ta ba re ni keni to ba ni fun yin nkan o njise ami olorun
17: emi emi o gun dagbele lagbara olorun
9: ami ami olorun e seun
17: ni dagbele ni lori awon mo
9: ami ami olorun e seun
18: ami to to ti de ipele ipele le to yin
17: enu ka o sa
9: e ka ro ma
17: e ka ro sa
9: yes ma
17: mi mo ke olale kan lati mo fala
9: yes ma mo gbo yin ma
17: hello sa
9: ki le fe ba wa da si lori eto
17: a e ku eto ko ni ba je o
9: hello
17: hello ko ya to
9: yes mo gbo yin ma
17: e ka ro ku se
9: yes ma
17: olo yin ni da ro
9: ami
17: eri oro te soro to mo gbo ani sugbon kan ti mo fe so ni ko se mo pe okunrin mi gan wa ti o mo so fun yawo e ti ki lo do ko je pe o to ba di do se nkan ni mo ba lori ere se tin bo daju daju o fa le ni
9: be ni ke pe bi yawo e se n tura se o intimidate e
17: o di moto o mi ra jeto wa ti se hello
9: mo gbo yin
17: pe ko mi ra je so mo ko wa bon be wa se pe to ba se pe ko je iya wo ye wa bo be ku lo se ipe yen ti won jo wa nbe jo keta re koko ni accident abi e bon
9: mo gbo yin dada
17: koko wa ni accident ko se ko ro ku bi ti ku ni abi je ti mi kan odo online ni seri bo se wa leke
9: tin ben gbangba
17: o de ni iwa gan ti o ya le ti o se nkan kan ti won ti ma fuju opo ya le o se
9: it is where
17: ko de se pe iya ni sa de lu ni bi eni ma ku se je ri to bo oko ni ba tin gbo to na obirin ta ma ja kara wa ku ti se mo ku ti se mo leyin ni pe kira kan ma fa gbara lowo wi ko ko ko ja mo lo ri ko ma bo ri ti nkan ma so mo
9: Damami, ẹṣin gan ma, ẹṣin gan.
18: O sa le to yi, baba ti mama, e je ka ko.
9: Eyin ara le te npo mi, Olorun ni ja share.
18: Tu opo igbeyawo.
9: Ati ja ti wo si ni nira.
18: Sugbon pe lo.
9: Iya to pele kan ko to di pe mama ipe.
18: Ese adu.
9: Eh looto e mo pe ru nkan bi ele lori eto aife.
18: Igbele.
9: Ba se pe wole.
18: O to
9: ko mama fi namba ile.
18: Tanti ma.
9: Jan son kantan fè son.
18: Alo ye, ben kipile olwa.
9: Yo ba so ipe, ebe mpa ni olo shè mpo lo wo.
18: Sorry, why?
9: Ba ba fò nou a le fò ta.
18: Alo ba, ben ka.
9: Enye yon ten gbo mi. Enye yon nino didun, olore.
18: Ba mi to.
9: Enu mi ba dun, ba ba re yon kan.
18: Oh.
9: Enye yon mechi.
18: Dile, oruko no.
9: E baba to ni stroke ki se stroke ki toju stroke ko ni ya ipe fun okun nu la fi gbe tita oni ko si nkan kan ta won je si di so nkan ta won je lale
18: toyi lagbara o
9: olorun kan fe pe kan pe wole kan ti fi se sababi fun won won pe wole lasiko yi be ta ba re ni ti olorun baba buku fun de ba kan fe yo saka
18: why be
9: fun awon idile yi
18: e je ka soro idi
9: e dakun e le pe mi leyin eto
18: idile
9: tabi ke message mi lori WhatsApp number yi
18: e je ka soro
9: number ti mi gangan
18: ola iwola
9: 080 3848 4675 080 3848 4675
18: Oruko
9: Ntowo mi ti mi fi call ti e oni nto Olorun fe fi se fun won
18: O si baba
9: e je a se nta ba ma pa le se
18: Iwola ni
9: e wa tu a dakun o
18: Ola re
9: se ken lo mi ma tu pe wole furu nkan bayi
18: O sana pe
9: e dakun
18: o ka kiri e ori boya
9: e dakun
18: Oruko
9: e dakun e meta mo beyin ba hun
18: Oruko
9: Hello.
19: Hello, Akoto.
9: Yes, sir.
19: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
9: Yes,
19: sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
9: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
19: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
9: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
19: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
9: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
19: Yes,
9: sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Account number ati ba mi total mo lo won send e sin
19: okay eshin o ba send e re mo send e after somewhere
9: eshin gan eshin won gabi eshin gan
18: lori on town ti beni
9: ati 5000 buyin
18: wa je ki gugu agbaye ko wa logbo
9: yo si dun mo mi nu gangba ta a ni transfer si ya yin a mi so pa lo be a si roko won ti won so po ni stroke kasi fun won so e se at 35000 e jama wo boya to receive hello
19: hello
9: e karo e ba wa da soro ti
19: o jare
9: yes sir
19: oruko mi ni ladira
9: yes sir
19: seri oro parakun aji arabin ta so lataro
9: yes sir
19: ni e ba pe lori mi kiki se ba yan lori e program yin ke to mi
9: bi alagbede ba nlorin loju kan ni nkan ta fe mu wa oro won ko la nse eko la nko lori eto yi
20: hello
9: hello e gi radio yin lo le ma
20: e kale
9: e kale
20: iya le nbe la so mi se ri obiri ti so ro yen iya to e si se
9: yes ma
20: hello
9: mo gbo yin ma
20: se ri obiri ti so la to yen lori ni okun ma nlo wo ma nlo ti okun ba si nlo obiri ti ko po yen o ye ni se yi ko po le re because to ba ti mo to ba ku ko si lo ko ma le yin e ti ba ba nje o ko ni to ko ni na ko ti na ko ma se la yi ra lo kan to ba ko ku gbe ni yen o ko ni o le bi e ra ra ra o ko lo ko ku o fe lo o je le ra ko ku o ni le re te bi ko se se ni o e ma pe tibo ni se la so
1: Ẹ ṣeun gan.
18: Ọmọ ìdílé ni o bá ti tú ọpọ ìgbéyàwó ni o bá ti forí san pán.
1: So bàbá mi kan láti ṣe US náà wà ní àbí UK, ó dàbí láti US ni. Wọ́n láwọn fún ìyá ẹ̀ báwọn ó fún ní 10,000 naira. Ẹ ṣe gan ojú ò ní tìyìn
18: tán ti máa gbà wá níyà
1: ó di 15,000 báwọn àbí.
18: Bẹ́ẹ̀ni ìpele ọ̀rọ̀ àṣírí lórí ohun tá ò ti.
1: Ẹni tó bá tún fẹ́ fún ìyá ẹ̀ ní nǹkan, mẹ́sẹ̀jì ní kẹ́ ẹ sẹ́ndì sí mi, ẹ dákun mẹ́sẹ̀jì ní kẹ́ ẹ sẹ́ndì, ẹ má pè mí wọlé. Ẹ kàn sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì ni, ẹ sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì ni. Ìyá kan náà láwọn ó fún 3,000 naira. Ẹ ṣe gan ó di èlò ó di 18,000 naira. Thank you very much.
18: Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ìdílé orúkọ.
1: Tẹ bá fẹ́ fún ní nǹkan, ẹ ti máa sọ, ẹ mọ̀ pé báwọn. Hello.
0: Ó yá àtọ̀ bàbá.
1: Yes sir.
0: Ẹ ní ṣubú ara ẹ̀ ní ṣubú ẹ̀mí pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run.
1: Àmì Ọlọ́run.
0: Orúkọ tèmi ni Kòfóṣì látòlóǹde Ìbàdàn.
1: Ẹ ṣeun.
0: Ẹ̀mí bí ìyá yẹn ṣe pè wọlé lẹ́ẹ̀kan, èmi fúnra mi ti ń gbàdúrà pé Ọlọ́run ayẹ kó yàtọ̀ kọ́ ti kọ́ ìyá ẹ̀. Ó ní ìtàn Ọlọ́run fẹ́ fi ṣe ni pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run. Ẹ̀yin náà ń ráàánú gbà tọmọtọmọ tayataya.
1: Àmì Ọlọ́run.
0: Ibi ò ní payún, ò ní kéde kú yín fún wa pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run. Ẹ ráàánú gbà. Orúkọ mi kò fún sí látòlóǹde. Ẹ máa gbé tó bọ̀.
1: Ẹ ṣeun sọ.